Gou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Efka
1: Yawa Yane.
0: Efka
1: Yawa.

Tsamen tres ka teki te mono siere ire ka mo go XK FM siki no bamba ra go khomana ra do tse qeteng khwena yo ka ga te bore qisa ra ti yafta ka punda ke te tie khwe a ta go te ja o ta hi a special tax pan ki mati pandile sontini amang ska kyaris nako khabana khasiye ko brak pansu o landros klaka oiki siteta ti akit o amase ewo go hi maris van der merwe tsousa ana go hi ma khate dieta matlanga komisiski van der merwe ngema december mki kham aisu kai ki khama ku ye 20 khama qivre kha atsamiska komisisu kai ki sitte gono sontini ngima seko awo khwiti 16 di mboronga kai a aki ha a khwe di tsung a ta khono de di mboronga a ima oro kwa ita stati e khesu anisija kwa khwati khanango kakwa e tin khuji a ngo khana seko khata di aki ngo eisa na hi khana usisa ji forensi kweji o kewka khuji tinji nata mboronga he kumuhireta ta khono a go di si ko go tsau kae ka khona ke si khae ta di parliament su o of sittings committee eng a khoma ya khana o ani ja nusa ta ko te kae ku sa na ta mo te to ani ja go khana mo go re nge nga go ku si go te san ta te di he mo supi khona a ka tre ma ko ku mo go committee ke te go khwedi go EFF ya manda tse ka khana o ne kwa ka a sie ko ka krati tu ka ka khona ke kap statiki a ke committee su ka singo tesna ti he a ta ko go khana sie ko te ko ngwe ko tsara ko muta ana ongo kwesi advocate dan ndazani mandinsile go musupi khona ka trema ka ti go si o si kyare ka ti go a aki president ma Cyril Ramaphosa kham ane khum he kamati ta ko akrati si mandan silengo akli siki ngo tetino iegwe aki kam a te ko ka ko gutam etre mata ha kwe a makasule khana aka tukwanu komiti e ngo khuji yo ka hak e takare ko mugo wa ka ti khuji a ta khono nano khana mugo na tango nga ko kusi u ihe a khana musupi khona ka etre ma go khwedi ho a de ko ka kwa guta komiti e khasu ane he a tse ka muta nga khuru go hengo rama poza imana o stati ane jamboronga gyamiki te ho igurita mboronga si pala pala su o ikle ha he a ata khano de tete sa te o bori je nya moko koroku ane za ku motiji a Farkisangs komisi kwena veska pukiti angkate si ngan khe gon kwena we oruko kamatina khana spesial kara khe di kwena anang ese kara huiti inan tuinda ngam gwem ki takhono 12 Oktober ki anate ko garga santa ngan kwena khe gona spesial kara kwena ana sweti kwano ngo wo gwe ana kame wo gwe tako 4 November ka khana khe goveta mukunda siki aki kuruku ane jaha o Michael Hendricks a katukwano no special khe he si u e he dwe ta khono 3 November ki te go iguta khama a katukwano khe ko ki kuma to go je a tsam khana te ko a ka gwe ko misisi su o vet verfu siki ngo kanta kwa tsoka no oski korogun kwena khama aka tkhasi

0: Waka san o tamji an wogwe, khana o akto kinwe o fie ka mbrewa ziki, tinu anji an gara na ho, tinu kyare ka sin ka dagutan. Borisu kheri o he, Iran si o revolutionera wakhte kite ame an gadu kwa no, balestise mwishile an khana kawota, ame kamba sinwe he Yordan ki, Amerika su ame kwa jau ka kwe an. Aki tindi skipa angana chai kamata kwa na aki kuru hui hengye oveta tinga osi mkiao marmusi mkite kukiao ta tamska. Nukustama hisa na te kwa na Amerika wika kaisika angakarati si faifi Iran sidi skipa anglu ya wanako angana kuyeti. Nukleska kumwe an isa maha seisi ngue se guye wata ya akau kwe. Ngesi Amerika su o centrale befiel na akatu kwa anu, nguye onako skipa jikle khana moko kawuti Iran si ji an, kwa na ngeti kam isaki kam oro Amerika si de, aka skipa an mesile ka Iran kwena karuti kwa naika. Hambe nge kaw kusiki Amerika si ami akumuti an. Brenri wali si o kuhe se nyamoko nkomasika, susana ko khasuwe an. Tu si $100 ak tunga etin size ki si yata ada te bore te khiri khiri ngon khawana bore te te ko sanyenwe akhire amu xka fm ski
1: kim chawo lagi chik di ya walin ki severi xka fm tole magyan ambugun gewa xka fm oywi tanki atang kamika gen yami reverted moyo special attacks pani kang hi agya khamsu u mata pentilen so tini kang hi collect ma dik digya ng brak pan ai ho fu kang ki kai kang hi dik digya maris van der merwa ayagan yang singin hinga wa khate ya di kang ki ng maklanga komisi agani kunan van der merwa kang sing agya khamsu u wa ngui yang ka december agani kunan sig de ge tu ge trak kwang ya chu aga kunan kang hi dik digya ngui kama komisi ayagan Musetini ngalemanga sigya khamsa de ngola aya 16 sichik de gira chuki wana ngawa ngawa ki ngau aga veta gira ngung awa khama kwen kansin chuki khali un a ngawa ki ngola yang hea gira ngunke pangkan statu agia ngawa khama go tuwa enlakten aya krisi ki gani kuna aga mago gira ngam khama go un a ngawa ngola yang ki gang ka ngau si gang he igi kwa ngola ngi hofu aya gani kuna singgya sopesan Parlamentera kang he kobe nga ya chik de gya un a ngawa jango mgu gye hng twa kham kham koi sng u. Ay ka kao hng yi ng he khabi temni chik de gye cha o kuya ng halima ng ke gani kuna kwa ng. EFF manda kang aya kam yi chik de gye choke tisa uwa kap stati ay wafu gani kuna sng a gye ng kham sng u komitie ay kong ama koi ka ng halima ng gya kale o koi hana kao chik de gya wan. Sorry, avukat yang hechik de gya wa, tanda zani modon selan, hong seng agye hong wa klamo koi seng u, ya sobesa kang hea khawit tam ni chik de gyan hong sobesan. President Cyril Ramaphosa agye hong ya uan haleman ngantake kham seng kang he gya uwa modon selan aya viko man agagani kuna kang hechik de gye chung ayan, wa khwe chi chik de gida thoi ngalo khama khwe kang chik de gi gen ong vi ko ma kang ra gani khunan akta ko ya gya wa ma kha chulen gana ka he khwe tamani kho be ngang ya agya ko ya committee ma ko gen thot kham kham ko so ti sa kang he chik de gi ngo ti sa wa kang ge gani khuna kwa ng ngsin agye hng tung ta khwe ge kham sang gi simani gi de cha un ang ko ga ki kang ngan committee agya kale khama ko u chi kang he chik de gi ngo kun sa Ramaphosa aya plasi gani khunan kang histatu gya khakhama khoya ki gau ki pala pala ayang ula muku gihinte ni sobisa khama ko uan khalama ngka n wala yang cha agya sa cha firki sang ayung hm firki sang komisi ke veskapun aya khuna agya khamsang u hangula ka hm yi ng he sin ko chik de gi chu wa hangula ka gani khunan ka he sin agya khamsang yi nan twenda ke ngi ya ng ay gani khunan ka te ke tsam yang hi chik di gya wa tol fu ki october ng ai gani khunan chimbu te ni gidan ngi kang hi gi chwa khala oi ngi hangulang aga chon ngan hangulak ong kan sing agya kham sing te ki hangulak to chik di gya kun sa fir ke november ai gani khunan ka he ai ka ko ya hi gya wan professional ai gani khunan Michael Hendricks chik de gi ngum ya ta ki hangula chik de gi akuni sa tve ka te ki dri ki november ai gani kuna ka sing achik de gi ke khon diwi chik de yakan ka ngau shi ke enakhtang ai khisi gi ak khamsung wa yang ege ma ku ak khu ai gani kunan ka he komisi gi ke ku ya gani kuno kwa of ye ka ai blewa ai kuna sing atini gi ak khamsung uan forum kong he ak de gi ngwa wanan muku ge hng ghala uan gani khuna kwa tsang hm ai fasi iran agia ok uyang hal manga ge tropa yi ng hegya wa rawas nyalar ai gani khunan ta ge khamsung ka hitik de gya wa bomba sorry khamsung ka hitik de gya wa bomba ai klik la sing ge chuge ting hak de america ai basi sang ge o jordan ai gani khunan kang hei teni chik de gechu ge ting ha gya wato aya tini ke gani kunang de gechu go awan khom yang he gya wa hormus aya kunan america agya ok yang khalmang de nakam aga gani kuna ka he khawit tamani de gechu ge ting ha gya gani kuna ko ang he sigi ge ka wa ngai aga kuna ki iran aga 5 yi de ge da chugo awa khama koin ngui aya sezi chang ka he ngai kang chik de get in hit thon ngalo khama khoin american ai central of befial kang hi agyang ya ta ke watho yang hi gya wa ngai aka wan kam aya cha chong ke ting ha khoi kang gani kuna ka si chik de ge chuge ting ha de khama kho watho yang de ge chuge de kam khom yang aya khunan kula khui kang chik de ge ngo kunisa american ai gani khunan kang sang agya khamsung wan pro ruyo ol aya pras ya preshua ke gani kuna kwen kuben ngka chik de gege chawa honor dola ke gani kuna kwa ngka sing agya khamsung wa ngai aga preshua kwam chung ai fasi de gem chawa la diwi chik de gya wa akhiri khamja dira gya samchung ke SKFM

Cause I want to go.

same temono tekise ngcese ka agire a xamogo XK FM siki no te ga bana ga mba makwa go radio khomana qeqeten khwenise taga no bori tewe qisa rati yafta ka punda honder tikoji khaji ohe a tibe honder ten 750 municipality dzinngwe kitinje ke khaji ane a khas na khati se khaji atakhati no nyam karako jausta ti ne mo manda ten mi karako kare kwa hi ti ko deji itista ti deji nata chak etrema ko manda ko kumoreta ne plaster ke regering so anisi jati ko ji a saina khati ngcam se se ko khata he 4 november so o nda o manda ko ro kusi hisan sa tsamski minister samenwerkende regering tegono traditionele sake di velen kosini la bisa katikwano ngcxesi ina doroxako kuhinyeti he khama cusa kya ntote no khama katikwano nhe tsiem di kona kubo ango hinye kute ko kundi taku ngo manda chaka karakwe ko kunka di ata khama katikwano ngikwe de jingo adoroxako itinji aji ngo qoqoti natango cha chaka karakha municipality de manda kute ko kunka takhono aki ngo tinga na ngkhuji ngo hisan angabe khuji no akwana jika tamakha jere ta de ngrati kite gun khwena angesi ana ana ujao si kwana ha hinya no kwansa ni ko ai didin waka akukuma se ego khu hima cha a 260 million rand di ko kayine a falk kwambero waki Port Sefton ki kwa Zulu Natal ki di an ngasika teko anta osi o landrosi ki ka yitek eiza kunkai go Lucas Lekhabe ngema kham nyam ka khamya kai o ki teko hinkam uka ngasika kwe di kha si khama ach a hiye hi veta 541 di kukai kilogram kukaiine a akam 2021 haskats ans na hi falka ko demberol waki si ko khoi ko ya to khoi hem berwa ki te ko a por seften ki le khwa bangma akise e wo khoi hi nguo di khwa a ta khono cha kana ko no dwelem se de te ko o muteto tonka atam amange tingwe siki khoi ko kiamuti se sa tsoni sa te ko kunkarati yeneti aki ha ha an khana kara tere ai ko amboronga a hi ti te khak a me pretoria ki president Cyril Ramaphosa kaman san e he a 18 ka di BRICS se de tous gongi a new delhi india ka site ogwe kham a kati aki ham india sim first minister ma narendra modi mutae aki etrema ko india kona kunkate no kai sitam ko ko kun ogo ho a nata nguji te ko khuji a tonka kwa gwe ta hono sere ho tama ja ka kwa gwe no sere a ak ay ko khajik e kha ka kwa ko tsubote ko mungwe mmm global seed anim jatam nwe sibonge moite kwano hisanate tsebo kwa tinyama ko mede oste ki tsung a ta khono tsungwa ha kwe ko Rislandi ta khono Ukraine ta no aki ha kha ti ko nga ona nga o di politiki kwa na khung ko ta makha tsebo kwa te South Africa ga su anenjang ka si ki si go no se tsebo sa te ko yego na tango khom ka re ta ti no nguji khu a te ko tsunga kwa qae ta khono sire ga khontama na tang nguji ki sire anja ka gurita ne BRICS nguji tinji ki ta khono ki tsosa khana sku ye go khasi ne sire ga khona na ta te ko sire a jao kara ko Africa ski ting khuji a te ngo gurita Boris Ukheri o he Iran si o revolutionary wacht ki ten ankona aka de kwano tsudi balestise mesile a tawota khana

0: basi sisinqwa kwe Jordan yakhi aki America amekwa teko ki aki tindi skipa akhexam kwinqisiki isana ta kwana ese kuruhu henga ki siye kutekya utin kya omar musim ki nokustama isana te se America angkate wika 5 de Iran sidi nguye wana kwe skipa angkana kuye itin kwana aki nkwe kak an kwa kati kumusu kaa kuitama seisi nkwe anse nge wata ngesi Amerika su sentrala befiel na aka tukwa khanu nkwe wana kuskepa anakana karo ti Iran sidi an kwana nge ti kam e di kam e ki kam oroha Amerika sidi kum aka skepa an mesile ka anakao ti hambe Amerika ame aki kumoti an Brandry Willis o parohe nkomaska khabana se susana ko tsusi $100 ka se siye kwata ada te bore te khiri khiri ngon khabana bore tin ire qanno te x ka fm ki tsetsegwe
1: kim tsa wala ke tsigde ya walenke akhiri ke x ka fm to lo magiya qambuku ngiwa x ka fm ayu te ngiya tang tsamika ke ngom yami reverten moyon Tikwa I honor tin tikde gen ki gaya municipality din a 275 tak ki gani kuna kwan kan hi agia kham kham go song ngol ngi atmina ka hu ki koda yang si de ge chuga na mu ge ka un ka ngwa plus le ka ai re khiran ki gani kuna kwan mu ge ga tigini ka ya khoi ke fir ke november ke hangula kan tik de gen ho condition ki men ge de chog go men ngwa hangula ka Minister ya higia wa kham ka panga kan ngol ngi ke traditional sak ai gani kunan Bilan kosini kabisan kang hiya chik digya joe kama kuyan kalima nga ge kama ka pangatay ka ng kang hi giya kam sing wa ngul ng ay tumina ka hun. Kan ngaw si kang hi chik digya kali u manishpala titi ay viko ma chon ngay giya kam sing ka giya ngaw jalan kang hi giya tung kang ng vita ay chon ngang sing giya gomin ngawan. Hola yang hechik de gien ong hofun ag gani kuna kan sing ag de gya sobe sa magu giga kaw kan e kan de yang akuna gen kula panga kaw yang si chik de gie chuki wana ngawan a kang he gya uwa tuwe honor melun drandi aya malit ng say siya ki kang ngam kang gya uwa kokain agaga kang he fal ka gya ngung yata ke port shepstone aya kuna ke kwazul natal aya gani kunan kang hin la panga kang kalak tam diwig de gya ng hofu ay gan ke a kang hya chik de gya ngung ke panga hi sing agya shobe sa kama kwen ngawayan. Lucas le khabi kang hi akhwit tamani chik de gya ng hofu ay gan ke nakam kang chik de gya ng nga chua yang again wala yang hi chik de gya wa chan aka wa yang hi ak de gya ngung ke ngon. 541 kilogram aga kokain kan sing agya khamsang khaw yang kya tibar sin inan tuin dak ngani kuna si chikde gye chuke chan kang he chikde gye thotam khama kwa belewa ang gya uan pur sepston aya kuna kwa hika chikde gye ngukwe panga kain ayin. Lekhabi kan sing agya khamsang takin hulayang si chikde gye chuke khali uaya gya ua chung aga chikde gye kan ngung kiwi ka chan ngawake chan aga gani kuna ngawake dolem sin ngung uan. Nui yak dan ki a chon ngi sik de gi de tuin a ma ki kan de yan kan he onur su ku sing ge un a kham ko ngaw dan ke gani khuna kwang he tik de gi opitore a khuna ki yin ki ge gan wa kham ko sun u hulan a yan ngai ngi tik de gi chu ge guwa yan President Cyril Ramaphosa na ve ki a ya chon gani khuna kan tik de gi wa 18 de a ga jango yang gi wa bridge a ya wan yi a tik de gi an New Delhi a khuna ki India kan he a de gi a un an ngaw su be san ke ngoleng a ga jango India a yerte minister an tik de gi wa Narendra Modi kan he a khwit tam tik de gi an ke chwa President Cyril Ramaphosa ki gani khuna an de gi un jango yang a ya khunan Rati ayi jango kang he ak de gya ng India ay gani kunan gya kam kam ko shon bi sa khati ay gani kunan ngoge mali ay ngong ngong kaman ke chik de ke kam ka panga kaya mali ay gani kunan kang he gye thon ngalo kam ko ya ngol ngang ay gani kunan yi atene gya kam sung u ngai kan chik de ge ng medal u asteng ay gani kunan Reslan ngawake Ukraine ay gani kunan mago gye ng thwa kong ta kwen ke simane gye chuk kam sung u a ngai ngang de ge ng ngole ngang aga kunan South African khale mangang yi agiya kam kama ko ka tsigang gani kuna kan giya kale o biesa khadi ngogwe mali aga tu belaga gani kuna ko anke BRICS ayi mole click aya ko aga gani kunan thwa kam kama ko sing u African aya chon khawit tamni gen ng tama tsang ay fasin Iran kang hei agia oku yang halaman ngagetin hakan cik degi togen ngalo kama kuya turdan ayak gani kuna kahe cik degi cugetin ngagde Amerika ay basi si gani kunan. Wato hong ayak tini se cik degi da cuget trak awa gani kuna kwa n kang hei gya awa kum yang he cik degi awa hormos ayak kone cik degi cuget kawan. Amerika nakam kang hei sing agia kam sin teki gani aga faifikan cik degi ng Iran ayak kunan yi cik degi da cuget wisa kama kuen kwang hising de geki ngma ngai ngui aya sezi chon ngka sing agya khamsang wan ngai kan kan kan ga chik de ge thon ngalo khama khoin hetene gya un an ngawa kan ai ki dangan America ai sintrala bifial ka he agya ku yang halmang ngka ta ki khamsang ki kam a cha chon ka he chik de gya wa tin ha kan ge thon ngalo khama khoin ka hising de ge chu ge tin ha gyan wa to hun yang he chik de ge chu ge kam wa khum yang aya khunan Kalimun ngun segian ngun ngheri kulacik koi ngun hecik degi cuki sakuya ting hakan aga gani kunan. Peren ruwa uwal ngaya preisua kowe ngun gancik degi ke cawa honor dolar ka ngun he sing agia kam kama gusun uwa ngay aga preisua kan gie toge cawa kama kwen. Uwam chang humi ngun hiya akhiri ngay fasida gam cawa la diwi cik degi awa tiniri kam jadira gya sam chang humi ke SKFM.

Hey!

Come on, don't get me.

0: Bamba bamba radu ekhore na khota tete ni tete programs ke tete kai kusana ta mboronga ofu nge as veskende na ikho ite no tsangqe ko ta ko tsa khudzi a tseka kareta no tete do ate no foifu ka khodzi a gwa go a tsamsi a go ete nyama ko ta ko hinya go sikita ko ate nqe ka go tsamsi ke temba pira borti tswa e ta go no foifu mba pira dzigara o khodzi te gara go dzi en 35 ka sika kara No nic program e qom khosiki khrat en class khona te kusa khausa veskende in khosika no atonga ka to radu dza khore kwa khore na khona te te radu dzi no nic program skito a tswa khasu no peter ta te to a ni tsai ku tswa ko kha ya kha ta ni tsesika mbamba su mbamba peter
1: moro mba moro mitalisin
2: moro mba mangam imitalisin
0: No te a go dzi enka ke ta go mboronga eng ke di e te khwara sa ni ta e we sent to ke mboronga e qwebe ni a ni am za qwebe ni no a qwebe e te khas a go tenge yo pere ko tin orongo ga e o ta tinga sika oro ko sita no na to a va se a gota
2: aha mga mta ma ke pala pala ton ka qala nqa ka nqa
1: aha mga no ke mi te su e kwa kwa a na ke tam ton nga nga
0: an tse ka ta go ntenya ma go ngesa yen tvie
2: 3 4
0: 5 6
1: 7 8
0: 9 ta khun 10 and 20 nokha ukhe ayikara a engqeha
2: majwe xhama kho imqake ixoke ngeduke kundra qawa heke duke kundra tsala
0: nu atate ngqe khwana aqhebe te khavana khaye ay khuse na pesa kya rese na khaye qwaranza 10 9 8
2: 7 6
1: 5 4
0: 3 2 1 0 Tekau 20 kara tseka kara a kingeha No kukhudzi te gqhodzi ti a khodzi a ngai kutiko hika khodzi ti do wate to kha a vasi a khwatata No ngi khodzi ka te yama kota kote dzausa Kam borti mbapira sa leini kha khwesa ta khono foi fu khodzi ku khodzi tenga ka go khodzi no foi fu mbapira dzi te gara wa godzi Ien 35 kara sika kara. Nu amba pira aho dzika ate hinya kutako asome kwa dzi ate hinsa. Nu tika ka mnganu saha. Nu esen tueto kasi kati toto ngwasi tamakha dzao kara kutako ngeka tatiha.
1: Mba, mikata kumakha ingale toa ngumkala. Taka ke kama faifi.
0: Antseka ata ata hinya kwa tano. Nu su ata kwa nu te ngeke uo veskende tue enyama kutako hinsa. No tika kam nga no saha. Ien tve. No asaki kam sa ati tse uago. Ien tve no. Makoro kwa asaki kam sa tse uino.
2: Kala nge kinsi awaka firi. Kawa tike ya asi doga tsa gisun.
0: Antwe na tseka kara ahe emia. Ata kwa no. Wako kere ngeisa. No Peter. Ti wo firi nga no zi. No kwika ati wako kenu makozi eyago.
1: Kada mbuman kinta. Jala in 2 3 mba maimal dan hwana ka 3
0: and when tsatseka kara a emia
1: ka ka nge mi mba
0: nu ata kwa nu tsome ete musa ti ka ha tsa mnanusa kwi kha eti kwa go eno mako e yago
2: nsi tsa ka nge kha ga mi mba
0: and tseka ha tseka kara a emia nu kwi e kwa ka go ki ti firi nganudzi awo No twiga ati tsa wate makonga no dziyo sikano.
1: Kala kha ka faifi mpa.
0: Ke Peter tsa kwesena a he ku itsaron tsa tseka kara a he ku itsaro ha. No we sento a sika to nqito to ma size ya siya gota. Ti do wate to ta matokia e kara tseka kara a ka nwa ta nge teta. No ti ka dri nqa no dzi hanu twiga ati kwa gore go makodzi e yago.
2: Ka tsa kha ga game ka.
0: Ke su tsan ma no kha tsa tsan tseka ha tseka kara a ki ku itsawa nqa. No itsesi ka tiki foifu ngano dzanu firi dzi ati kwa khuno makonga no dzitiki eyago.
2: Nsi xa ka nqe kha xa game ka.
0: Tseka ha tsan tseka kara ake kwitsa wa tisu. Ti ha ki tsan ke ka wa ke kara ake kwitsa wa ake khara ha. Ni e ata kwa ntwa ka kwa ka ke tsan ke ri na tsenya go tamanu. Ka o ke kara ngana ko ta ko nqe he kwitsa wa. Ti ka dri ngano dzihanu makodzi a ti tseu onu nqe xa ino foifu ago.
2: Gadzala mgata akhama kwa tike he nsi nga ka drig yami he pali ngoma o hunka khama ka fefima ka netwa pali ngoma asi dho kan vorti kwe tam kwe mga Katsa pelin ngoma isi gho. Nka ka ngum faifi.
0: And when so, ah, come such go in for if it does it get I kaigo. The other I say, I quat him and two and other can go see come ka come here, can Niki go come to cat, Makosa, come at.

Nonton,

Tsame temono te ki se ngces ka tin ire kamara ekska FM siki no te bori a ki sarati yafta ka punda. President ma Cyril Ramaphosa ngkhama ngusa a 18 ka de BRICS si de kuka a New Delhi ka India ka kungo kosite otati ham a ka

0: teko hisan satin kwana tung kuji se ko meda oste ki se ko kwo khain no aki ha tung a kha Rusland di ta khono Ukraine ta aki mo te khan an kwo kha te kha ta nga ona nga ode politiki ko makai ko nya ta South Africa ga su tsame wo go tsam nga si ki tsone sa ga ko ye ko a ka go e singo khom ka e dinong mo je deko khadi di a tong kar kai go je hi ta khono balakhang atama hi nga BRICS mo di seta ta khono ake khana tsou sa ka go kha na tango balakhang a moy ko hi e dino Africa si ke di no me ko ti go je ki ta ma a go je khom ka nte kung ta Departement de he internationale betrekken kwe aka di kwa khanu South Africa si de ambasadie a nguwa kwa a Mosambiki kadi a kwa kwita nguwa manda kwa din kwen a aka kutati a ke yama kwe di a gya wite South Africa kwe a ngusuka se chajara kwa di a ngam kako kuma chajara di kwe kamku a kami kwe kambaki nga osi naisa takti demokunda siusiki nuwarda ani Mosambiki siusiki hisana ti kamsika aki kwa Mosambiki kwe tamaha ngakai kamkusi te tinki no kaya wati khata kuye kate kwe a departamente ki Nelson kwe te aka tu kwa khano ngakleska gwanam kha aka itebe ma kwa naki ngay kwe kai a kaya tireta no khana kuye gobe khasi ana khoi ko kun kwa tireta tamano ngwete aka tkwano Mosambiki su akhana gwana mkhantseka sesa jikweta ha ka ta khuno khana simu tswegwe na nqayetin khwena khoi ko kun khara khoi tireta Exxon SA kwena aka tkwano 16 njawo ko teqo nkhwena pat on khalax phone se ki khwena seiko 29 million rand size kwa khoi ti ana ta khoko akhro khoi ta Nsere hee siyeko aasana tingi aki minister aa utu di aa siteko kuicha wakarati kamka parlamente kwena wara tingi kamski. Ngesi parteye aa kati kwa khano aki muinu nkwena ki kihem tuiha mawuti yen kuma ak milyun randi saye sita. Aki muite kwa khano ana jausita maha hivarekha. Exxon SA parlamente ki ngoma ko kwe a Ellen Basley a ka dikwano ngwe tsankara khung ka go hisana ti kwa nae moino pat on khlangs phone ze tleka tseo di tsana a wo ta di a khwen a kwa ta di go ji kwa san vere kha tle ko ha gwa nam ka khata Basley a ka dikwa ga no tswa go hin khwena tsuna May 2004 tuna kha tswara hi tamano kama aka tisi kam kuri angie khu ngan kwena kwa ku ji wo tinta Exxon SA kuna aka tisi khana ane khana kaiza ku kha gwe ta ku sikwa ma tswegwe na ta hi yo ako di siri a kha ko kwa direta ngan kwen za wa kuna sitera ku siri ata Boriso khiri o he Gauteng se de LER a sure ane za teko a Lebogang maile sika gamme a darai a teko kung ko sure ki sesa sa polisa koseta a sure jiki. Ga nge sesa he tesna te si departamente yamoko kaumkara sure a ngwarata eyete nge kuko hisanwe duelem si tuana kaibe sure oki takono tuana ngrupu nge kuko jitama chochi kuko jihisanwe ta no an tuana wana kuka akamzika te a tukusu o ngwarata eyikwana he a. Maele nge maas nkwese ka sisa adrien tuanda khati sureji a nye kwa ti a mkunda siki khamte oroti a ak ei sisa jiteti ki khana sinu sukhota ti poko a takono kuro kuhye ti kuji tuana jao ka kuji takono make a khakwa sisa tati kamska ngesi departamente a katino nge sisa khan hye te nyamako am khaute ni kwa khana teko kana tswara ko sesa ko kwe ko kumongota ata te bore te ya khir khir ngo no khana te bore ko msen te ukamen e ka ko 12 irino xk fm ski
1: kim tso wala ke tikde ya waling ke tineri ke xk fm ta ses mani ta ngam le ka waling ta wale magya ngambu ngi wa xk fm ai win yang ya tang tsamika ke ngum ya min arverten moyon President Cyril Ramaphosa na viking ai tsongun ka hiatik

Ach, den de aka jangwangia BRICS aya one ke New Delhi ay gani kuna ke India ka jangwang de gen hoko ni shan na ready Modi ya hegiawa India ay erste minister tik de gate ngun ke noya president ke gani kuna kwa jangko yang de gyang India ay gani kuna sing gira thok kom kom go so bi sa khiti ngo ke belakhang ke tik de ki kam ka panga kai ke mali aga chut minan ngabaki gani kuna kwa seteni gya khamsu wa mukugi hsing yimani gira chopanga kain rati hung ka hi ateni gya kham kham go sung wa ngai ka hi chig gi medal uste ma gani kuna ngaw ke reslan ke ukraine kang he hi teni gi gya khali wa jangko yang ai chongon south africa khalmang ga agyang ngi ya te ke gya kham ka chi ga ng sing gi ng kha kham ko ya bi sa ga di ma gani kuna ngaw ke belakhang ka gi ya wa mali ga gani kuna ke BRICS ai ngole hun agin kamsu u kan kan gin un african a chon kan siki ge kan ngam department ning gya wan ngol ngun ke kam ka panga kai agya ko yan khalman ngun kan ta ki khamsu aga ngawsi ki mozambique ki ngol ngun tumina ka hun kan sang agya ngwa kam ko tu sit africa ai chi kho yang de game ngun nga mozambique ki aga ngol chik go sing gya kham sen te chik gi den hung ke nga gani khuna ko sing gi ki ghunyan ke new shan aya province khuna ke nor ke mozambique ki gani khuna ka he sing gi chuke de ya gani khuna kwa chik kon a khishing gya wa mozambique ki ai wi sing gya ngun he ta ki khishik gi gi da chuke nga gani khuna kwa o ko yana ka ngi department ai wan nelson kwa keti kang he ya atik de gien ho o ku ya gani kuno kang gian un ya tegen khale man nga sing atene gya un a khame ngon watu ke gani kuno de gya o mozambiki aya kunan ke tik khoy ng he tik de gye chuk nga gani kuno kwa xn s a gian un ya ta ke tik khwa o vi ko ma ko ai 16 is de gira chuk o shu ya vi ko ma kang gya one but on khalak phones aka gani khunan ka he gya wa 29 million rand a malit ng saisian kang hechik de ge chuke khawa ka e ke gani khuno kwa tak tawen ang ngosi ka sing agi ki khamsung wa chikan ki ministering gya wa thon ai tumina ka chik de ge ko ya parliamentaren ai gani khuna ki tisa ka he gya wa malika he ngoke nga gani khuno kwa parte khawi tamne ge de diwa chigan gani kuna tege yinki ge ka hanavi koma kan hich de ge chuki khawai ek malik anke yen koma ah milun randi aya malik ng saisian kan hich de ge chuki ne akwen xn is a ai vi koma ka kaung ge ng parliament aya ng alen besli kan hi ya chig de ge ng ho ok ya gani kuna kwan tege atene ge ya un a khama khwen ngaw shube sa ge kan ge khola ya ng aya gani kunan kang hi hola ya ang chik de gen ko kun sa mai ke tur sen firin twen da ay gani kunan khau ay cha chong kang hi sing ya kham sa wa hola ya xn s a yi a gya kang ta khoi mu gen kham sa un hola ya ang ay ngai ngung ke mali kang hi chik de ge chu ke khaw ga ay ge gani kuno kwa chang hum ay fa si khautin ay ali ar yang hi chik de gya wa on vice ay wan le bo khang maile kalakam achig de gya khali u vetang ai chonang ka hi gya sung wan skola hm aya khunan khamsang aga chonang ka hi gi thwa wana khama ko un ula yang hechig de gya wan chi khwa ag de gya cho khuyan ngoge dolen sang hu zala ngoge cho chi ai ngai ngoge ka hang kang hi gya wan kolo ngwa ki ka hang gen kang ki o khuya chi khwan de gya chuk de ngo skola hm aya khunan maile gyang ya ta ki skola adrin tu ndakh yi achig de gida chuk ek gya province yang ay gani khunan kang hi chig de gye ki wana u kang aga khisi ka he vilung sa ka mu yi de gye chuk ki wana ngawan ka ye gya wa kholo hm ki chig de ki ka hang kang ki gye ka o khuya chi chuan ngawa ki gwa hm sing de gida chuk wana vilung sa ka o department atine gya o ku yang khalamang ngan ta ki ganin aga ngalusi kang he yi gya un akhama ko ngawa ta ngya wa khautin a khunan ka he hola yang ai khisi de gi thon ngalu khama ku yan wam chang hum yi ng hiya tinirim ai fasi de gam chawla diwichik de gya wa talfiri kham jati de gya sam chang hum ke SKFM.

Charlie, moli. Welcome to Kitty. Come 15 minutes. I come Radio X FM. Welcome to all. I come in. Give a fit. Program. Kid avunsta ka koko mang wala singi chong yang gya jabunga ke uli ngwami elimi ritsli onji kam gya sung kwa kumang kam gya ta ako misala nga ba demi ay program kakasi kang tini ga ma soundtrack wala singi chong agita a ukama che dewe gikwa a kuya kwiki skola kuna siskwa a chwa buli Climani choosing he or Chick Miss Wakachiga on he gave it a two Kami wa of who did it a two Kir wa Hitsawa bully chigu tetanega egiscola kunam Wagan kam kong kwa asam chat I will sing in geta kama programma I take a chick the gak mulamu in wa your now a program mkwata a kwinwa muli wa your now program and chick the asam chat aim kan ngau si anjikam gisang kwam song ang ngawa nasional aya self-mort aya vindika aya semanu yang nguya ang kwa fitika datom in atiw ke datom dihartam ngul bakani si atiw ke ngul fasi sa semanu kwa uha datom sizi kutu uwa datom tualfu kakrisi kantin ang hukang uwa ke program laga chwang matwisa muku giga sa kakrisi tak kita angawa ya atike mcik degi akama mko kawasi program lagi akom ke che bunga cuy sa tungking hai kakrisi nanti ni gian hukang uwa mke cimusi lagi cuang kang ngosi gia ukama mke first kalende suerte kanggir ke gigi uang ngulingu maam gini cu sing hai ukwaya wakang iti ni akaluto mke wala sila muku kuin aligam kumaki kungki Radio XKFM hatwisa muku cik degi kasa kulitima program senta kita kerutan kita akan semak kita cuang magi kita kuaju kamu ke bunga wasi mahatagam kumagi kongki Radio XKFM iki kita asik kama ngomi a ilmiya ritsli ngawuli hewati ni atik ngasi mita gani kuna kawala cik gigi angam a uwa in iri hing ham kita angkuna kwe tangana kuwati mtini cu agam angkong ku program sen nang ma tene gi kwa gemi ke wala sing oi ma gi kwa chi gami ke wala sing ma tene atwi sa muku gi ka kwa ni wa bunga ta chi musing gi ta ang wa program ke gang gi ta sa fita ta dura chi gi sa kwa program a kalu tom ke bola kum sing ha ki ya chong

Heidi, ayam muso gisa wala si wala kita kwam tiki tini kawa inan tuendak manita ki konke radio XKA FM si musi mgi kwichu a gumit angwa program tingam gi a samtuak a program agachong a gita watska wa bully agachi ki skola kona tika dibe gi kwa guzal uko ki skola kona a dawa kata o adiwitlaytlayas mageni chusing hi ukwaka wakang ka a ukama mkoke programa gatwang gita sindi ke chawa buli chi gira tuta kukwa akonde sa skola kuna daka gita kwa ha problema ngaw ke dewe hali kwe he skola mangui gengu a gozala jungui mkaisi dewe kaisi gita kwa wa slak offer yang wa buli kia wa agita wana kwe dawa ngui kwa mwa dawa ngui ki skola kuna tige katena kwa mwa uhe jumwa mwa kataya he u akagia skola jumwa ya ngdeni kwe ngwa u mwa jumwa mwa mwa jumwa ya ota jumwa mwa akwa kwe kwa kwe rata mwa akwa eke nkula tati kaisi ka hanka kwa fitika nga waka kwa chi malulu machida tige he kanda wala na wala gi akka ukwa kumana kuma koga gita kwa ha problema ngau even hale mangu dewe chati ni cha wachi ki skola kuna taguma naguma o kai kai kai kwa agiga ga problema lagi chwa ngu teka koka wachi ki wachi jala sung kai kai pere ngawa I better first time u ke chika nghe a wa buli agachi atwi samuku ngu waka sing hi u ngawa chimba ehe a dawa ma dawa ngui gita ngu kwa nam mwa ofungu kwa umwa skola kuna hanko e dawa gen batwa kwasa ki kwa wa khali hisa akwasa ya dawa tene pene nga ohun hi hu ohun ajunwa ge kula ngwa a gozala ya tekani chibi sisi ka kawa chike he an a dawa kaka chimba he a kwa manga wa skola kausun ama ge ge sa problema ofa kina kina daba nguwa kama skula kagri kwa ke daba nguwa anga mamiki skula kuna ofu dabe wa mchi gandhi nguwa uhamiki skula kuna anga watu daba ngaya kaya kwe kaa akoke akinke o watu wa gike skula kuna kwe ya agehe kanya wa daba mku gika chigre skula kuna chigre kwa ngaya wa daba ya vilungi sa kausun. Kama ngale mangwa dawa esa gi kaya klasi ng diga mawa dawa kakama ya ita klasi wa dole hima za kwa kwa nga wa dawa gika mawa pauza titi. Ofu kama naskwal titi. Higde kwa ukuya dawa ofu ina kacha kwa wa dawa. Agu dawa akamcha dawa gi skola kuna chigde akwa nga kage dawa ya vilungi sa kausun. Dawa ag nga kanga dawa ng se a chung da walang akitaya. Tichi a kukita a akitay. Muku nga watu oplosan ki a problema la. Chisinga chichika da wang a skola vilungi sa kausun a gaka kala. Kwa he da wang anu da ka understand ng hege muku giga o ka respecti gengi a I akitin ay mhali. Tua o ka gumana guman o giga kakwe ki gaw. Misi di kita wa buli twa ka gika kondisa skola kuna dir vuorda sen katan kama nga fitika nga wa nyankan. Ko ehe dawa ng akwi jungi mungu gozala yama nga nga jungi a nga jungi nga a chwa jungi ke kusin kawsin. Kama nga yawa buli kawa ng kawa dawa nga nga tagite ki tagiti. Ofu dewe khurupu gala giti tagiti nungu nga dewe la. Kehe ha fitiga nga debe ge debe en chungya kala manga ha debe ge kama dawa ngung ngung ko nga tang ge ge u dawa o fa tang ge ma u dawa o fu dawa ngu chichi bi wi ina khachi khabe dawa ngung kama am chofu dawa ngung o khia dawa ngung even khabe dawa kasi ngung o ga ngung khin hi wa dawa kan ngo chi ge an khwang khwang e kan ka kwa kha dawa kan kha ko kwa khwe dawa ina khachi ge tu dawa tu dawa ku kaya ina khachi ka nga nga tu dawang ku o. Taka wa nge ito wa njila sing.
bule khati ke ka ba o mwa mso ke he ka nga ka ma wa da wa boma he ke tagiti ya kwa ya mululuma ya ka sin a e ta sin ma junwa an daga nga ke he ha ful ke un ka ma junwi ya chang ke pawa kang la gi to ta ko la nwa a o mwa chu junwa mtin nga ma tike wa bulin aga chi ge da kuku kwa a kondisa ka kwa kondisa van junwa chang asin da wa malulu ma chang daga chang kula chika ng he hagia uhaya ta sin bo wa e ta sin na aya e ta tung junwa chang ku kwa kwa ta atin nga ka hun ya ge ta tin na tin kula ngwa umwa u junwa wa ntin nga ma de wi gwa umwa wa kwe kalma nga tin ge ta wa da ba nge wala kam chugani kuna ya kakwa nga ya tekya o ya kakwa nga chige he ya khwagi ka khwangkwa onglimang ti khisi gisin ge ka ngwa singa jungwi ke jungwa atika singi kwa o jila ka jungwi ka maji ya dani kuna tim so ga chichi ka ka kula ka ka to go jila jungwi ta ga tini kwa wa chi bululu aga chi vana ge ta gya baya lakh self esteem kanga kang he ya tu chim so ga chichi ke ge gya jungwa wa he ngai ma gini huwa na u konka ka ka wa ke chi bululu ta ka chi bululu nga ka ngla ya kan nga ta ka jungwa to wa ke chi nga ta nga ta sin ngwan ka wa jungwa ke u arti ke jungwa ge un he ha kula ta chi bululu kala ka hange ta o ta ya ka nga ta kula ngwa kwa o ngwa jungwa van ya to ge nga wa kan ta ku ka ng khaba gita uta ku ka tu ka jungwa la khabi ge nga wa kan ta ka nga ka khung khung kula gita khung kula ngwa o ngwa o jungwa ya ni we da kha anda ko he ya u kwa wana kan nga chi cha khu ko khuya jungwa o ya u kwa khin kha jungwa ke chi ke nge chi kala ka kwa ka ke kan van chu gani kuna kwa ka wana chi singa chi chi ga ka ta ya akwa tso de akwa si junu junu gya chi singa chi ga junu kan un ta ga kwa tu junu ka tso kwa ka chi ga ka tso kwa ka ba yin fan di rie de ka he ge o he de we gisin kwa a buli da bangui ge a khama junu he a ngwa o ma khama chi ge atine a twisa mugu ge ga ko chu hunsin he u kwa a da wa ma chi ga ko ngwa ka ba ya obvious chimba age ngai chike he adawa kwankwa adawa character ma gidin kwankwa adawa ngwa wala adawa mangki kama skola ka anga fu khoma nga akwa gamda wa nga dawa ka nga ma ka skola la tervanti te te age ga sin ku e dawa nga ka kwa kwa kwa ga u skola van ya kwi kwa nga age ka van ai chi kwa ngwa ngwa o ngwa ya kama nge to kwa ge chika ka wa khalimi mo khuya a ofu cha ka je mang ngwa ba ka wa khalimi chimwe ma gita wa da kan kha gita kwa khu ta kha to kwa khala ka ke khabe kama ya on advisor nge skola kona o khabe chwa to wa kon ha a ta ta ke ka ta kha khama ka ke e ta so an ka da wa ka ka ti a gi kwa khia a da wa ke anda an o ngwa mo ku ge ka ku chu kusin ke u tige he adawa kwa kuma fir andir u kwa adawa kan ga dawa wala tutu ngwe kwa skola tutu ge tige lungisa ya kan aya skola la ter fan di titi agi da sin ko he dawa to kwa kama ku fir skola nang khisi ga ma ka to skola da masa komi kwa e o a sin ko he dawa kan ha ji ka kwa kan kwa ga tsoka kama skola kan kwa tsofu kuma ngal dang sin asi ga gama skola tetia angwa baka tsho tsama ngiki ka makha o ko navi ke ufu vakansi nga sinda dawa kwa wala o ngkhle manga wa dawa ehe a junwa ngiki o khuya ngwa dawa ngwa ngwa gwa merki twitch isin kama ngiki wi dawa kama ngiki ki wi dawa ka nga di chingwa maki o ka sok ta ma sa khwa ka uya khwe ka merki singi ka gwa ya ngung agita sing hi u te ke
ke akwaqhamaqhama xikola ka xa jeka akwaqhamaqhama xikola ka twitch isinkhwa ka giya anqonqo amata khale nginqaba dabanqwe icha kwanqhe ngkhwiwo dim tim haka dabanqwe anqhonqo ta ka wanqha ka yawa qha dabanqwe qobanqo ka nqha tika ta adabanqa ya nku undershuk ka tro ka tsama khwe ke dabaki anda khya ba dabe tswa ka ko ikhatisa ke tsiya tso kwa tu nqa tsi kha be ka gya nguya a seng hi wa dabake tike dabang khwe fer under uqwa yama kya daba wala wala qatqa singa ka khwa khwa stil yama kya dabe kwa qa ku nqa skola qatqa singe daba ka khwa tso gha u skola tswa kwa gya fer skona ke skola tsam akwa tsama skola qe qanka ba ka tso Merki sin tsin tanka gwaya kama kani kwa kama skola kwa gatsu Tikisa gita sin hi wadawa Kleman dawa ngwa tsoni tsoni tain Ka stress ya gita dawa dawa todu to dawa todu tu gika ats ayago Tsin ka tsin kala ang uta a sin hi wada ofun kleman ga kwa ka ngoko kwa khwe dawa dawa ngoko gaki khang ofu du dan sin ka chua tsa go ya ngo chwa ng ti kau sin ya ngo chwa a gaki khang ofu ng ka tsin a pani ngwa gen sin hege ti ngwi apla dawa ng dawa tota ngwa skola khona ki problema to kwa tu wa skola ofu ka ka wa dawa ka ka ma ehe ngwa wa ke ka ke kanda pauza ofu na skola dawa langa tu ngwa ge ka kwa tsu ya to kwa tu skola tele titi kuka da mama tutu tangu ke lungisa ya skola vikwama ya skola vikwama nga ta ya dun swak kama kwe ya pendis nga tam kama kwe ya kasi mega ngu nga taya asingi ka nga kuli kuli nga u ka nga ta kitita kuku maka kula ati saya ya si nga kule maki uwa kasi tegi nga kwa keju nga la nga kwa kengu laki chisinga chichika hankala ta chiga chiga la gang ang uta sing hinga wa da wagi mi da wa slak offer ke chinyun khwe gi khawa da ma ta ang wa tu ka da wa ke khwasa ta chi singa chi chi ga hang ka ng ka wa da wa ngin hu go za la fu hu am wa jungui kwa chwa chwa ka te chi problem ang ngau hal mang a de we ka ka sing mteni ko ka first tan u a ang ke a da wa ngo u wa ngui da wa rang hu kwa ngam wa ngui da wa da wa ka ma ng ya gyang hu he khamani ake a tak ami tong ka chi thwa ya nka nge ko o khuya mi ka ami ka o khuya di ya ya le mang na kai khoi to khuya di ya ta ka ke o khuya ka wa ya du ma adu ta kha da wa nga nki do ta to a nke a to nga nka nge ko le ma problem ge ti kam kham wala ta mala ka ko kha ta nga i chi wan sa chi chi chi ko ko ko nga ka ke sa ta ta ya ngo hwa du ni ya a to wa khala eh to wa ko ka ke a ta ta ta junga wa ya ngo ngwa khawi kwa kwa khya ta khu to wa khala ka ka ta ta ta tsing khe ka ai chi ga ng ta ka ma ng junga kha gi ng te ga a ka mi ka ko ng ka a ba ya ng ta ku ma tho ha me chang ka mi ka tring ba ya ta ka tring ba ya ng kha kha o khya ka wa ya ta gi mam ka kha khu ki do ga am chi gandi da wa ko ko mi da wa am chi gandi da ko mi da ta to nke kama ka wala mi da wa yanke okwi da ba nga ta ga da ba nyu ke tu ma ya ta ke ya ta ke okwi ya tama ya wa chi singa chi chi ke ni kwa fiti ga nwa buli ke de we ga ku ku ya khwe ke skola khuna kam a de we ki kikas chon der mo ku hi de we ga ka khoka tu tru ka sa ko le ma problem a ge te ke u kham ko e he junwa an kha dwi u a re a khir he ka tso he o a tsama nga a te da bala ta nga gi ta kha go ta tswa sin a ai da nga 40 wa tige hem tene kwa mistake nga hem tene gi kwa o ta mo ku ge ka go tshu sin hi u tika wa bullying a ga ti tswa ge ta wa school kwa problem nga a ke mskola kana skola sin ta tene gi ta gi a mskola ta mo ku ge ka go tshu sin hi u a da wa ma wa la ka o ya he ngo kwa khu ya jungwi under shook ti forka a he ke tata ngui tsa gya kha khwe ke go or de we tsai problema wa skola wa van buli to ba tsi jela singi skola khona ta buli ka ngwa tshwa tshwa ka go tetsi problema nga ta mo go giga go tshu sing hi u ka tepulela u buli buli tsi of vindika wa buli ke skola khona geta fitika nga wa sing
midawa maka ageta tutu tangu alugisa. Di midawa maka kwa tia skola mti ya khadrak. Ma mti wisi sat gira tingu kwa wa skola kuna. Wa kakulkuma sika mkulkuma saa ulasing mahagumin angawa mprogram ke gang. Gita safita tadura chigira sa wakil program akalutuam ke wala msangke ya chwang. Excar.

Klala nami wa muso nga mse amke muli wala gita kom teke tine kawa season 5 tak mani take konke radio XK FM tang supa m ke mani take ya kwa me uchi gigi kwa kama mko program yang kia kawisi kawala chik gigi he ang am a uha ya of iri wali la gita kom teke ke gita kama mko program yang kia kawisi ya of iri wala ke mang duwi ka wisisi ta chik gigi tang na kasalisti jack tak a gita sika mang ngom ki ya vilungi sa program ya program lang ang ulin ng king ham ko dura chik gigi gita a ni program ta ten agan tamang amati ke bunga mui gigi ku ke sika mang ko program ang ken ke twisa mo ku gika sa ka kaisi ke agya ukama chibaga wa khali buli ke skola khona de wecha daku kiwa kwe ma gita ni cho ang wa utu ka kula chi chang ya kula si wakang hem ko mai ke sam cho a program ga chong chimu si gita ag min ang wa program ki gang gita sa fita ta kula chi de akam chi de gira sa ko he ulang nga ma chi de ga program sung ge he a tala utu am

alles hier war muss so nche genamke muli wala kommt ke ja auf 37 minute ke konke radio xk fm chimsi mola gita kommt ke ngiti khama ko program ngi ya komke journal program da forgam ga fitika nga journal a program ya ngita sitiki ngita ngi giti giti gam ki kon ya kon ha omke kai rd kuna ngita sintiki ki guma kam da tom tin september guma yen iri ke skiti bandi dani kuna kula teni guma blasting gita gya kan kwa koi nga siwa saita maka kwa tali kan guma si gita wa iniri dani kuna ini rola ke kakala tabunga ohun sang sang hi ki kawachi ke he guma KRD gani kona siki di mani gani kona sige he a wa blasting wa ka ang hige gemi ki kong hima atwisa bunga muku gika kui kong hi wa nana kawachi mchu a gumi angawa kwa program singe gano nang humate ni gikwachi gami ki kong humate ni atwisa mukuge kakwe hana wabunga tache ngamge a samtwa to program ya ngkia chwang a wa che agi a wa kanger mge da siti ki first kelen de suwarte kanger singi ta gugi wa hongu ng tan kamge kwa a samtwa ka agi ta wa ya kwa chwa ovarian kanger ya wa mdan kanger fer al dahmi gani kuna ya gita tota kukwa akondisa tam gita senti ke ka gita kwa ukhama ya seisi heke ya forum anjika gesen kwa miste ula krisi kaya gema gikwa akumisela kumisela angungu kawachika ehe kwa atichi erenstaka kashontet problema tamuko giga ko beskerim u aha shonti tigani kuna kawachi jalasun muko giga ngwa wa anyunyu muko giga ngwa tuwa tuchi muko giga wa kan hi symptoms varski vang teken si singati ma apani ngwa agin ko chu sing hai u han hai ke ka ngwa wa amuko giga ka erista ha shonti problemas ngkan kan gersin kisi a symptoma ka kwa fitika ya ngkhwaya tigigita kwa kha e talater ya kwa gita akula kwa he age thota sa khama kwa kuike a mdingan kwa kwa kwa a shoga wa tigi kwa ti tan si kwa kwa kula alman age ta sa ta ma ti kham ni khama kwa na a khama kwa a ofu a gani singula a khama kwa ka ta ma ka uta a gugani kuna kwa ka ti kawa chimba esi gikwa ngke ina kha symptoma sa chichi ha angu wa muku gika kwe khala ke chok osu ka chichi ka gesung ke iva skile ki agi ta wana kwi ka hek ta maka kama angu dangani kuna ofu agu dang ka gita a ngata ofu ka gita kwa ngata kama ngka wa chunga ngkwi angu ngke kuya angung to ma chungge a chungge ge o ya ngwa a koni chu lem ka tini ge ta at echi angung ha ba ka kha kha ta a kha ba ui tan kha mang ge ta ta ta ma ngeng ho ka su su ya ta angung a swa ka tam ge da si ti ge ng khai si chang ge ta kwa a kondi sa ke chimba e he ka chabi sisi ka he kwa gi kwa ga chi de ya hmdam chi ga chu kwa ka u ko ko ka ndang ngui chi chi din khong kwa as u ko ya ka ndang ngui yu la kwa chi ngui kha gi kwa ke ka wa ngali sukula risk factor gi ta a wa ti kwa ti dega ngma gi da thoda ke wujila khama khwe kini nusu
yen khale manga kini no ea kugum ka vinde ka kasi twagi ka ngoka awana gu o timba nghe awati dege gege wana gu khale manga ge toka wa forma ehe ake guzela khama khwe a kini no sna taka kwa mwata ge am u angu angu chiang mukuge ka vindika age aktuang ukage ka awana dawa taka ngunga wa katina chwa chwa tawa ka ake problema kwa inhalima ng later fandi teti kage u am a ofu later fandi teti kage tawa ka ake mdang kahika taka vindika sikula chimba ng che kage kaukwa wa chimba ehe kama chike kigeke kundi saa anga ufudoku sentini nga imani uhangu diwi kama acheu ya mhu giga nga avan chimba kagege kau kakage kauku aktua duka wana saa dawa tak mdang kangere ala ya mhu gita kuna age wa angu ati uge kama ehe amunu mawasula taka wa baya erens taka kifar al dahme gani kuna kawatiki gitu takukwa akundi saa tamuku giga kwe chu kusang hai u chisenga chichiga hanka kawa chike ge thogu kama ku usyo wa utu chike he atu samuku ge ka u techia angung ke ka ejala unga wa angung gani kona akha shonti ti chim ge ngai kom kha shonti ti sing ge da thoda ku kama ku usyo ta angung aga ge ka tutu ka ku kulu wa ka ge ka sing mchi wa sisima atu samuku ge ka ku u ka vindika chisinga chichika hanka gira thoda kwe khama khu usyo ta ankum dan kangira khisa gita kwa akunisa ga wachi dekha akhawan hu a nga u miskina kan hwa kham a khoka wa fifth tak yare ga khau hang o nga amu ku giga wana ga chicha kya ma hi kwe wujila khama khu akini no ang se ka vindika a ha akwa giga ngo ga wana gu awachi de a ehe a thing thoda kwe kama kwe awa uwar vach ama ka kama kwe gwa di ama gita family khaski din siya ehewa a katangwi ya angi gitu maa gita kwe kanger msungha chichang mdang kanger ofu kamha ku kanger ang ono amku giga wana ta chiki agia o ya ata ma a tipulila o riksya wa chimba agma gihi undawa hidawa gikwa kama kuku chiche he agikwe gum kinino angwa kontrasepsi wa kang kwa tatip la o riksa ang hea o hea wana a mdang kangera ang kati na full on siyakar ke a khason teti kawati jalasang muku gikang utu adoko ovchok osun to maspitali si kasung u angungu hangung de tu cin kwang ri wa ki ariksi magita ni a uwa ban doko sun atwisa amu mugu gi ga kama shi vitali gun kuna doko sun atwisa amu ku gi ga ha fisi sa tu ci sun e kama ni geta ha kanger a tu ci ging kwatu u ina ha kanger aya varski vang teken si magita a kha ke kanger kwang a sigeta wa ake blututi wa yula ke tuchi mukutini ge kas u a alhamina kha sontiti kas ge tige ngna ko kama achang sa sa na sun ngin tini sun a yula magira truta ku a gmi u magira si tin hum dang kankera ntene first kalende suor te tipa chom suo hu tene doko sun tene kwa an pa feel ka hang af a risk factor as magita ni kwa u kwa akangera egya angunguma mchi kangir suwarte msuwu tagi mchi gani ma agita kwa stage ni kwa ma agita kwa kama nga waka ke akawa tasa kama nga waka ke aalkami na kasuntiti tasa nga waka akangera ma ke kama akatangui ya kula ke ke asoku ngui ma kula gita kwa krisa ina kakangir msuwu tega chichi ka wachi dehe ang watu dewe muku gika wa akoku akachua ngu akatene wada wadima maha hiso mazi aka gum akini no ha vindiga to gikan uka se uwa na dawa
Chitini gita a u tu chita sun u kachiska a bisli tike a toku akon a tunki a u giwa wana de evan katini wachiki a am a he a kuwa a wana sa dewe wachiki he chumdan kangir ya un kongwa nga ukuwa ta kasi gigwa sing he a toku un kama kwe riksi yang he wa a kangira kia wa nga watini un sterk famili khas kidin siya wa kangir awa a riksi gita tuda nga kama kwe kia nga unga wa ya mku giga wana ka giga tanyui u akhason titi gani kuna nga gita sang teki kawa eres taka kai msuwa sangka nga he mpari nga mgenku nga hi u mnyunga sang nga chike he angku a utu kwa cho ke angung sang ofu nga chike he angku a kulu u kwa angung mku giga kwe vindika u kena kai msuwa din tia tia ngkang he mge kwa sa katiske he ama gehe nkwa awujila u feskelende njumsu feskelende kama kininu sa gum u hei kininu ya age kwa gum ango guma ke kala ta ya wujila kama kwa kwa ta ako kwa wat itza aki problema ye ka ato ngay ntu age mata kuitu kwe uka taka taka hei kaw kama tam trako fersek teke kama kwe nga makininu sa ngehe mge kukwa a gum u van kawa chike iten nga mga afektir a yela kwa hiki a yela koko kawa am ahia kam wa kakoko masi kam kong kwa sa ula si mag mga ang program ke dang geta sa fita dura chik dira sa ako program akaluto amke walang kumsang amke ya chuan

Ya misa muswa musi geng amke muli wala kwamte ke yal fek kwa 55 minute ke konke radio XKFM gida kwamte ke tang spam ke minute ke kwame mo nkhama mko programme ga khosi ka wala chik de ke ang am a wa 12 iri gida kwamte ke gida khama programme inki khawisi yal iri wala sorry 12 iri wala kau tol fuci gege ang am kham kan khore gira ka chim bu gem gisung yi chi gege da kwasi ka mang wa hm ke tol fir in hm in ulin program ni tin gi da kal u tom ke ula sila kem chi gege ag am ko khosi program ya gya kom ke che bu ga chu sa tung kin hai chimu si mu ku ku ek gum ko kuma ma kam rim ke thui sa mu ku gi ga sa ga khosi kan ke gi u khama ke hm dang kan ger chika gi kwa akonde sa u kwa he gi chika e tin kwa afektir u kwa ngongsung waka nghe mkwe gisa wala si ng chimbui ng mgita a gumit ang wa program gita ng mwa gita sa fita ka wala chigda kam na kam chigda gikwa sa atwa tolfir ng chigda da sa kwe him kukho si program mwa chigda ge he a kala utwa mhung.

Tsama teki e ka go tse 12 fire ka mo ga XKA FM sekino te o bori e atagano tsisa rati yafta kapunda. Artikel 89 afsettingskomitee na gana o ane a korona tango gana mo ta dina o se nngwe go se koro go stes na di a tlotlo di advocate di go ana o motetu o ke go kuka di go a gana dorok a go rita go nna go go ateta tete advocate Dandazani Mandensela su ane a ngo musupiet nkwena a etere kumuto go so o ngo dek ai veta ntle a te go nyegentin kwena gana o anisija dorok aeta ta khono nyegentin na gana o ya kwereta a ki EFF na ngo go a ngwe go tshwate a tle a si ngo a tle doe dino a ngo kaija a tle se tshwakunta ntle hisana di president Masero Ramaphosa ham anija tsosa khumwe ka moti ta ko a krati si mandansela ngo nga go ibe a tle se kitino ka tre kung tweta kwana a ki kama site ko qa kwa go nota tam di mboronga kwe a deka woti ang ota kaku ante tatiti ka R 537 tamke Marble Hill Limpopo ka polisana akad kwano 13 di tehak

abaxhamakhweni kinqawo xakangqukuza lan tsigan aga tsonngu sing ateni giya khamsung wa ngawu kang hechigi gi khanu ke gani khunakwa ngui yakdanke aya tsonngu gani khunaka hechigi gi makilanga komisi aidan ke pitoria aya khunai sing gi chigi sebisa ngawa gi ulan yang hi achigi gi muge panga tsang ai fasin kang hechigi gi wa tinisi aga gan kang agiya khamsung wa championu takta yakda yangken carlos ar karas yang hegia wa spain yang ayin kaum ke american ai opio agang gani kuna kang hechi gi ngi kama ka chonon america ayin kaum chik de gia wa ben sultan kang hia khwit tam ni chik de gi ngke do pon kang aga chonon sultan kang he agia kham so ga ke france ai de yo ayin kaum ka sa chik de gi chuk ko ai khwe ge gani kuna kwa American ai opian agang chonnga sing agya khamsung wa ngui aya 5 feet chon gani kunan ka he alcaraz ya ang he chig de gi akang kan aga gani kunan ka he khalmang ya chig de gi ngui sa khu ya aga chonnga wam chang hum yi ya 12 firi ai facility gam chawla divi chig de gi wa yeneri kham jadira gi samchang hum ki SKFM

Kim Chawalichi, Walinki, Yenirige, Eske Film, Dulumigian, Ambungiwa, Eske Film, Ayutan Gatang Kamigang, Miami, Adverten Moyon. Hofung the game Unkabehagi Uskapu, Ayakunaka, Ayagia, Kam Kamagus, Uhapiko, Ayafamily, Kenikunako, Unki, Klake, and Hitik the game, Gukunisan, Kang Hasten, Ayagia, Kamsu, Uan, Akavantik the game, was Steve Piko, Ayagan. Family kalamanga agian wa khama khuitu u ka khisi ka higia wa khanun ai gani kuna ki khau yang kan 197 and 7 tak ai gani kunan ki kai kan semu u anga onur sugu ki gani wa sa um chima chig gi den khonge condition family tene gian ya tegen kalamanga ang kan ngausi ka higia wa thali ka higia wa african si agagan gi gan hontini gi thali ka higia angle si agagan kang he itene gya khamsu wa la yang ai gani kunaki chik ang chik gi ra ten ngi khali u tai kang ga chongman rakhter yang chik gi ya wa yones istian kang he a khoi tamni chik gi ngo ko yang khali man ngang kan te ki kha khui kang gi ong family gi ya wa biko ai gani kunan kang he atene gi ang wa khame ko su u ti kang ga gani kunam ko gi hun tho u a khame ko ngo ga ngam ko gi sing yima chik gi dan ni chokho san Artikel 89 ay komitee agia khamsong tung amakwe gantik di gya wa tanda zani madon selan kang hesing agia khamsong u sebesa kang hechik di gya wa ya gan. I 19 chik di gira chuge aman kang hi neha chik di gya chuge sawan. EFF mandakan ay kam chik di gira ng kap stati ay hofung sing agia kham kham gusong komitee yi ng ay gani kuna ngawakin kola ya ng ay chong ngasing gie un ang ngawagang kang hi president Cyril Ramaphosa chik de gie un ngawatsik ang ki ti kang hi gia kamsong ang ngawivik koma pangga kawan chik de gie oma don selan kang hi akatu ka gie ka un ang ngawivik koma kang ki gangan statu atene gie ya kamsong u chik ang ki gangan kang hi gia kali u komitie ki mula ya ang sing gia ka president Cyril Ramaphosa ki gaw ki mula ya ang gia ua pala pala

connect agiya khamsin wa ngi ya gankhe nqa ngene khona kan sing dige tsuke nqa ma ke kan deyan ya dige nqa ma klanga komisi ay gankhe ke pitoria nqa ya gani khunan kan hisso bi sa tsi dige thoke nqa lo khama kho nqa wa yan kin khola yang he tsi dige nqa ngo ke panga tsang hum ay fasin nqa yi aga place wa kho nqa kan tsi dige te tsawa $100 per literally kan he agiya khamsin wa kan ke gani khuna kwa ngiya wa America nga ke Iran ai mai kang he ge tro nga lo khama khoin kang he ge ya o he place u kang ge wa nai nga ga chi ge chu ge tu ya khu bi man bron drui ol kang sing ya kham so nga yang ke ya yuli a yang hong kola si kang he mai a chi ge ke nong ku kan ke America nga ke Iran ai gani khunan he place u kang ge nai nga ga chi ge ke chung ho hen khale mang nga ka tin di chi ge tro ge chau khama khoin ting ha kang chi de gen ko ngal wa american ai ba si sang de gen ong jordani aya khunan kan si gen ngun ha ta ge wa tho aya cha yang chi de gen o nai sing de gida chu ge tran kang he ya aha yang khwit ta mani de gen o nai si de ning de ge chu ge tra gani khuna ko ang ke khom yang chi de ya wan hormus aya khunan nakam kan sing ya kham su wa haiti rebellion ay khrup uge jemen ay gani khuna chi khwa ay 3 and 7 tactic de gira chuge sa khui kan he sing ya kham su wa ting ha kan aga chongon saudi arabi khawi tamni sing ya kham su kan aga khisi tenig de gira chuge khawa ting ha kan aga gani khuna ka khui aga ngawsi ga sing ya su wa ngai aga pleso hm kin khale mangang sang ateni giya khamsung u ka ti ko ang he ka wisi si si chig de gi chokin ama khui giya khamsung wa ka pleso wa ke gani khuna kwa hm wam jang mom yi ya yeniri ai fasira gam jawla divi chig de giya wa twiri khamja dire giya sang mom yi ya khoi dam wiki iska fm

0: Moniteng, iya kencang supang ka uwa dua muka kita kusi kita ikam ka ke morsani icai gisi ka mengawi gigi adi ciuling ke wa tarasal ka tiem bunu kemi afres to magumbu to gunu koko bitam ulan ngai morsani tenege itu tu sila adi gisa bodu cam
1: kami temateki ya ha jarosi morsani siu ya te train ka ko ei ka ma morsani ata ya ya inki x ka fm ki khriete tikirana keng krat un kara ha ei ho bori janji cham tinta ti ye te ti tresu ka tembo ta hono first to mangumbu ta kama ngi ta hono tuye kam ta no tuye iri kwedam bori he te te kom sa hinyama

Ganga are soto kendego an soto nawa. A ha kuyete damme a tsiri ka gawa ga ka ka go tsana gae. Ga ka re tsam ga ka ma tsa soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa seji. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te o.

Ganga are soto ke ndego ano soto na wa. A ha kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana ga e. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te.

Oliver mthukuzi tetete tsiyama temtsana ne tsan onyo kra tsone sa ke ma Africa firender ta gamene tete mono se go tao teki ya go se go tao teki fir ire ka disa ne fir ire ka mago na go tao tlhama go tsamje qoqo ta tsete xa go teki ya go tao go tswa go ne a ite mo te tsan onyo kra tsone sa ke xa go ga te xa go tswa go na a tsamhe te ha tswa ga se go tao teki poifo se kagere ya gwen tla e kuhe te ki kanceuni sa kia ita mea te ki kakwen te tuwa kwe tau tla e kuhane te mua ge uke te anichoka te kwarase na kwa mkwenye se ke te a arwe e choko ta kono te tla e kuta me te kwe te mua kwe ke manua e yaka akwe akwana chika te mua tla e kwe kan onyo karakceuni sa cheka te ngi uke te ki te tuwa te kia gati te tla e kuno te mun ta te kao kwa kwe tao ka yeng e oka tuko zingun e jika kiria te je kuno te hasa ka kuno te kwarare ta kona jika hintio te jara te tuwa te kia gati tam jika te nguinu te mu ka iku inhe te koko no te mu te kia tam jika kasen ve ne te mu ve anja sini ka iku inhe kwa anja sini kuna di kui ta kwa ne te ata ikara mua kwa ka iku inhe kwa kuma suye ne kuno cha kam a te ukam e kam sandi ve ka iku inhe kwa kuna di na ada I karange ate mua go kwenyeno ate I ate kia khate ko tana khate sinya mo go tau mo o ba te ki tama hisen kha te ada si mua go tamjika te subwe kama gwe ne te kaisin sa nyama go tau kunwa gwe Big Zulu

Tensia ba o he ta khono nya ga FM re dilente tete tsa ne kha o ate ne an o yo kara tsone sa ke kom le me for yo ta re dilente tsa ne tete kha o ate ne te ke borie a ya kara cha an o yo kara tsone sa checka te five re sika ho dam kwe ka e ku tswasa nye nqeta khono boriko Twagwe Borisok Isikita Hono Heri Oro Seisika Kwedam Kwetisik Ara Gweta Huan Win Eklaikuzi Twiji Kaikusi Yamagwe Borisok Isiki Nyeheka Sikheri Nyeheka Kamagwe 12 Irisika Sikheri Tate Anahwahi Kaikuzi Tekaiku Twakoji Cheka Bori Karacha Tiwani Soka Nekoko Dakiko te o kai kwe nengwe kai kwe te eka mje te ema kone tiya wanata te eka uziki tuwa kwe ta o kai kuta te o kwana u talenti zi tiduwa te kwana ngwe zika te chika tine an onyo kare kwe unisa talenti ha an tiya kuzi ke tri anincha wo bora anincha cha wo tkoro anincha cha wo an tiya talenti ha akwana zi te ema kwe ta o jara eka mje oka te kumka kuta Kwana ete mu te unge ukwena nyo sika chia tena kieka mjika te kwawe kunu kienye khoji khana hiya te chiki kaya ten kwene tuina nyo khoji a kaitere magwe ta te ukwana te kaya kutuwa kha eka mjika tuna bora nga mkwena ti tuna tui nga mkwena ti kantia khoji te ukwana nga mkwako khoji a ne te te kumnu te cheche te mike cha kwa eke khati tsam ngom tunu bora cha wokre ka dia bora ufen ka di akwana cha abe u ma cha abu tere ta cha si eno cha tsuspane tsem kweso ka si khwata ya wokre yet tsi ani njata ma ata e ga thoro ani sinja ata e ga le te u tsam musobosa a qobe u tsam tsika a qudzi di ga kwenye kita le te u tswana atete qomo kweta o te tsheru tsheru wa dino a qutsu o ka sita kwana itswana wo create go tsite tsunte muwa tloka a tswa si ya ta nta wo create go wo create nta thorona wo create ta tsuno tswana te ya qata mano te tsame nqomo qobete borata masimuka dia le te qo mncini tswana kwana te ave ncini tswana u ncetsa si yokwetao eno tsha munhu tsha di tswa tf ye ke tsuno tsha muwa te tsiya di tsuno tsha tsuno si yokwetao eno bora atama TF ye ke wokreate net balance ya TF ye ke gamat temu a khone go jiti kwensi ka kona jika temu wa tinxa talent tamete go wokri go bem a kona jika te tswana te ka e kutshwa ne te kha o nxa talent jite o tswana wokhetse tsubuta ne te tswana ka e ga tsa talent ga khone nta tsa kwere ka nta tsa o talent ye tsa tle hore ta nta tsa sa a o nxa talent ye tsubuna go se tse u yungun khona a o ngandi bora ikweti tsuno platform 10 kingandi cikweti platform 10 kingandi tkhorokwe atita ke yacamjika tiqana miye gqinceca ceuni secheka camjike energy ya dim kwana kuwa tsweti nge acha tkhorona tata ucha kuwa tshosi ke tha kara kwa tencha ave mako khwena muwa tita uwe ncetsa si enu cha nceka si yakwata tsa ungadzo ka tsa siya gwata akwara tsika temu a dzi dango dzi tinji ne te karema a dango dzi te utswana u kwenje platform 10 wa ka tswigeri ya gweta te ke tsa mtsika muve kwana incini tswana te tsika ti na tsa tsone sa talenti ga ne te tsa e ku tswancini tswana a te tshetse incini tswana checka go di ene e hi a tsa bora nna magwaino u fena gweta o te a tsa tsiye nna magwaino tsiye kweta o te kwana e chamdom tama khoresen kwarasen ke e kara tsa tsi kwana e tsi kwete motsa u fena kweta o te tati kwana e tsa u ntse tsa mtsi kwe tsiya gono tsi ga tsi ga tsa tsi ya go ven tsa tsi ya go tsi tsi te mono tsa o yo kara tsa o ne sa thia tsa tsa tsa tsi ya go tsi tsi ne tsa tsa ke u fena go te go veno ya mka tsi se mo ga tsa mdom mo tsana go tswetswetswe no twen vem akwana jika te chechene te utwana tsitsi atuno a gana tsiyete je gara ga gono tsi kwana a ta tswana nke a go jinsena te ke tama chechete te mutsa nthi a go jinsena go te o jingwa ga kuno kun e ji ti kuno timi ya gono soto ngo ya tama go hisena te no tsa tsaming e ngande tsa o thoro tsa si thoro te bere tswene si kharago no thoro
ke hetsa mtsika u fena go eta ote tsa qungu tshixa e kutshwa e ka ntsetsa nge te go dzi twana ti tsa tla enkara u fena ti tsa dinwe ta hi ya tanta nyo go eta o jara ncita temu kwi anyama qwe e ka mtsho o ka te ke hetsa mtsika kwa go ka anje sinomo tsuna te o go a tsheka ka san tsuna tsheka ka ra mago ve te o go dzi te diga ti tsheka ka ta tim akora tsika temu wa talent ya di platform 10 ke qan o nyo ka ra tsheuni sa 20 qan o nyo ka ra tsheuni sa nge sendi ha akona tsika hiti yo temu te e ka mtsho ka nyama go ta o tswana a muwa a wo ba nka ndi thoro e ncama kona te qunte ki te qho te ki e ka mtsho ka go gu ye qho ka anja nyam hi ya nwe ga tsuno sereta ma khesen a go sekim no o se rena tweni go tsite bonya ma te kwa go ke a so mo go bora tsena ntse bora o ka kwe ti te tere a bora ka kwe ti tsa si ene tsa di tswa tshe mxuso ke siya kwa ta bora o create tsi go tama ata e ga thoro go tama ata e ga e nde ngute ma thoro a e u a ha tsa ke tu a te bere ga te hi a go ke tsa di te u tswana te go ka go ke tsi te tshetse ta di tsa mtsika te khomka ta di tsa mtsika te te go mta di tsa mtsika kwa ne te kwa go ke anje sene tsuna eno ya kwe tequmsa tenyam tequmhe ekamtsi oka kwane kwenye temu ekamtsi kinyama qota khono qhasi oka tekwe tawo ethi yenqathi khudzi tenya qotsi oka tekwe tawo tha akona tsike tsan ohiyo kara tsone sa tseka talented ni timi ya go tsan ohiyo kara tsone sa tia di talente akwe platform 10 ke bora di ne tsake xa ya di tsamtsika tsangye sen tsangqasi platform 10 talente ecan wo cita ma ti do te can tie clothes ke talente e dine te dzauka te munxe ke kwere xare kwe tau te usure swa gate kwe tau ciye dino dom a ke de tsakom o ka ha gudi ma cini di ma can tie e ke dom a di akona tsika te dzauka ra kwe tau te tsubuna kwe tau te sinxe eka te mo tsuna ka etere gwa ene te de gwa kwe tao te tlaseng te ming ta te khao ku nta te tlo ku nxe go jitehi te sia ku ate kunwe te nguso ka ne ti duete a te aba sie te tsamtsi ka te garakate e ka mjoka te ya makwe tao khomuka kuno te kheru kheru ku kona ete ada kheru kheru wa go nxe ntswana tsiye te na ano nxe ntswana te mo tsheka go ete u e ka mjiki tswibe te u ana xa isi ke tswibe ta mano te u se ke ta masi ya ka go ga u ntsene te tsuno nxe ya te fyo mo te khorena go no te mo te u tsana bora ma wo create tsiye te te mo thoro te te mo ka tsheka go di di ko isi ke akona tsika hiti o te jara te kheru kheru nxe ntswana a na go eta o te sika gan sita tiu musoka to tsaka we sendrati Reinhard Kulabika punda qwete ha tswa no vunstaga e di tsaila tsam a ke idea te kae go tswara gwa date o jama ya se go tao 5 irisika gerisa hiengwe.

Ganga are soto kendego and soto nawa. A kuyete dama at sirika hawa ha kawka was anahai. Hatmo de kam hakama ha soto hai. Hadi tango jaswete ji, hak ayako tikeji, ha uhiji, ha soto jaseji. Soto ang maka te kwanaki tengwa, anahana kwanaki kwa. Soto takiko te.

Fifirana esika FE ngitang omi de flit sinongi. Kula nge wacawa kiciku kawa kugugang kawaga ke speaker ang hem minister ng tropawa no shibi mapisa nga kula kalakan situ ki kang ngoke kula kiciga nga pangatropa den ko kang tutru jala tego shika ang sindu ki kopu tik agen kula ke kong kali chung uwa ken kula sang higia sibitali ke kliniki ki chu sika nga tropa ge kwa mapisa nga kula ki hana ki mandaka ki duik ang Pretoria of Dan kula ka 12 sin kin ngida kwa ki malits a ke chi ka organe ka ka shika ang sin gi ta hana ke ya tin gi chu gi ta sing uti gi sing ang ya tu tru ke o u ki ti ta tu tru ge o ta ko shika ang sin gi tu ta chu u a ta ma pisan ma kula ang ke chu te na cha u kha ri ta ya sing ngai kula nga ang ka shika ang doctor tin gi sa chu u ke chu si ka ang doctor du gi nga ka jala ka un ng ka stam ti sai kwa da hofu te ne gi ta kam sun kula chut ko gi fiertin ke to i elfes ak kam ke kui ke bombeni kui ke training ke kanika ke siria stata nga sarmada departamen atropa wen ke no ke kan kam ke training ka ng ya kung ge uan kanika de sika sang ge ta sang ta ke stana kam hun la ka sika departamen ang ge chu ge ta hana ge ge sa kuis ge ta sang sa kwa sa kwa ying he ge kanika ke sin te tene komo ko ki da cha ko ge chu sika ge kwa bomba ke chu si ke ding ki chak da kan ge ko si kwa

Seishire Amahwa Exka FMK win Irha Hokekena di Maratsberahu Bori Ashuramateram. Kaishi Eighty Speaker Jena Minister Amedi Aninja Nosiviwe Mapisa Ngakula Shiwe Twinti Ngo Ushika Havanaha Shikwiku Kaegwe Ngo Ashiu Karmatin Kwenangata Shino Ahe Ngo Tre Kenyeteveta Nospatranja Uahuida Dam. Mapisa ngakula manda kakisi kanyama tiye mshupie tekewo for Pretoria sideki ae eu karakwe 12 di mboronga a ngo kwerina shire ngu di ama mboronga jukungwa te ahe ngo a minister siete hika mshika ngo ame kwe se kondraka hinye kwe ki shire ate kiara hikim ahe karama tenkwe na ngate sinu u shika taye khawana ka kenja kunu khana hofo a kakwe nao mapisa ngakula ngo shikashi mshupi kwa kenja kunu gitama Anangata sina angie choko na wote sina ahe abashie kuchakara kuk ee hofo dekite gubenu kanu khana tukwa naji a hofo nkigara agwitam. Fiartin dikwe a o khati nyalfo na kumwati ngo kubi a te tika te kawiklo nga o a tu sisiria si udoropae sarmada kim. Departemente amikwe ngate sina teji akik eisi kawiti ngo tunja chwinsham. Departemen de nga te sinu khana ujao kwena tinha ngin kuwa tinki numbunga kwena ukewa I nako e chiri ngao kwena aga kwe tinsin e te chiri jama. An te unisa te ko an akhungu karati ngo tu kubiji te ko hisena tin e chiri te kamsikam. Derta kurik akwe a ngo gyawi klo akwe at onsa nyeta ho sena tingo operasi si ngo chochin grupo jiu hoye valala paga ki no belarta kapsa flakta ki te society kamsikama. Polisa kwe ma kwe a nda ke gwala nga resine tia polisa kaunji ko gajarot areko ngo operasi prosper kwense uk et kamjika te ko ajawji a hinyeta dam. Gwala nga resine ngemburga koma u sika bishop leivo si di kaika kwe eki te gu dam. Boris yu khiriwem. Sasa a ngomakun kwe na Frankreki ki khana u ngtewa kwe yin sasa je jao ka agwe ngo ngi a lente na ko anikam a an tew di chuchua te ti ka ngo tew nisa drewe kondi ya tiwe kim. Ngtew chuchue a mwen ki te ti he mwendu kwa nungo ngao ka kui kutam jika drewe kuu sena tiwe m No a champagne sasa je ngoma kon kwena nga te sino khana ku a ti be kwa I kara abasi bere khan ki ambronga te ti dam champagne sasa e ti ya mushobo drebe ji kahi to e no nga kona ka ngo ke wa ho hi te ko ji a te ko ja o ka e ko ngo sho ta te ki tsau ami gwem seis ri bori he te ki ata ya ha khere ngwe ha bana ha tsu bori he x ka fm gite ke gwe u khamana Tamasia go te ki siwa iri e amahuyum.

Sei se tamta ko fiertin na khamnite ngye khwa onor den siwe ko wen ye kha xka fm siki no program ngehte o nyamse na khata bori ko khodzi a ka kweta tiet twate sikhiri ya go siwe ire tamata kwano bori xka fm siki ngye a ka kweten te e ngin kwena u datum 10 september ach irino kliniki ki siya khaw khan wana datin khoji wana na ko IDR se kukadimba pira angie se kwe hino dri nkwe size di bank stati a no payslip a angie chake a khoji tin cha wana na ko u ach irika si kwenzinta i M Nchakwe N Augusto S. Matthias, S. Moses, M. Alfredo, A. Ernesto, E. Musongo, E. Lucas, T. Nao, E. Chipopa, M. Luca, K. Bonge, E. Musole, R. Augusto, Z. Musongo, Rosalia Avelina, Yao Mukuti, Ie Mazoro, N. Matthias, M. Dala, S. Siyaya, S. Manduru, R. Pondo, Ie Chibuku, K. Kasanga, M. Manuel, T. Msongo, S. Karingu, B. Karumbu, L. Vendua, C. Simbongo, T. Katota, B. Machai, M. James, Khie Siyaya, Bie Litwai, Ie Nyambi, R. Nyambe, F. Kalika. Angina u ah iri, kliniki ki siyakao, hana o aedi jitwa wanana ko. Bangsta ti dreamande kwe kuni hiku kwa kuita, kwa na kwa mana, bori ngitama yama kuita a kakuite. Ta ekska FM moner den 7 Owen ni reki programme de bore ko khodi a ka kota tin siki de komate so tongwe nge de runa go vela tin so tongwe a so tongwe di ke na mo khodi te sena ko nga ka di na ta e kara o nyi ko te ta de go tsika na ta e kara wo kuriti hi cho ku jitama cho ku ti hi e di tswa ta go gona te nga manu of ka go no te mo o wa kom e ma a mafire 20 September runa go ive ga a ditama ga a tse a ya gwa ta tsam jika a mtse ma a ta go na jao ka ta go no go nga ma tswana o nge o khona no ko mtati de o ta I kara a tsam jika o nyi go te ti hi ta ti no go runa go ive ta ti nde go di tsho go di a ditama tsa swere manu tsida kom no tsuna a wana ti ya te ave na ta de go tswara go khamata de go di de hi na go ste hi ve tsho o di a tsam jika te ti ti tsa hi ga ka go e ga nko di a go di tama ga swere ma e ga tswa mangu a ka ti ta hi go di atamite ni tsava tititai atsamjika kwaji atwa kha khwedi tsava na go ta go no gqa go sia gwa nde o kona ka go dzinga ipo tsa shwere mana o tsina kom ta September ngo ya mncima temwa re kwa kha so tongwe a tse hi ke dzichoqhegwe a kuri ka paro ma hambere ta go no e mana ta hen waiting temwa go kha atsame ya gwa ta tseno di gana thorwa ti tsamjika na ta nunu hi toti si tsani tsani na ihe egirika ta tse go tshwa we ti hink etsi atsi tsho ku hink e matemi ya kwa ga tsara kwa ta mkomo spatra mambe tsa uwa go oma ta manu tsho ko matsa kiano am ko ma ya go tshono kwinka ta ti ya go di tene hi senti tane a go di a firen 20 September ya kwa ta no tsa kai kai twena anu nga ma tswa nanu a ga Tadi XK FM onor den 7 Owen ni ge ke programme ngete o boriko go di a ka go etlwa ga se e nyamse na go tat twa teno a di gadi le kom tatinzi le komate.

0: ngene simela iti bona mfana bathugale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng ya ka re ba leboge mfana ka ba bethele diary room tone ela re ba iretseng yona
1: a teng ela ya gale ore e dirile mabane
0: yona ela o itseng man

Ganga are soto ke ndego ana soto na wa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae ga ka re tsama ga ka ma tsa soto ga ga di tango tsa swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto tsa seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke go re te go

Yamaha Tuasata.

0: 15 gaminite ngegwa no 107 o wenyege extra fm sikino sporti amshinza di havana kyaukate
1: the dismissal of the previous coach. It's always an emotional particular moment. It can be good, it can be bad for us.
2: Jala, misyo ngalagam kumagi Radio Extra FM onorin siwa. Ngalagin eha yi jidagi at ngam ke uling mami asat fanes. Talisto dala yi jidagi Andrew Kapi Fiksin do na chua gongola. Itlat ng hong kwa di nihan dia September ng chungay turin sa zindu na kalbong jidagi am bolang kuma kwa tse. Wa Betway Premiership. Spani sangan jidagi at kukla kwa tene wa Mamelodi Sundowns. Sa Sibolele FC jidagi rang mga bola ke Loftus Stadium kuna Pretoria. Sundowns ke yi hao mga gromtene bola jidagi rang mga tse. Mas ngawat kung humetene ka wa sport yan jidagi ang mga tere magkala tung sentiyan. Juma jidagi rang mga bola ke si sentiyan jidagi kwa tse ya wa. Izin wa tulisin si sentiyan ati uke 7 tundak kya si sentiyan ang mga tere magkala tulisin ke bola jidagi wa bola kange ang mga tse ke Loftus Stadium kuna Pretoria. Na bola jidagi rang kama kwa rang kama kwa etkala kung huka ni kwa kwa kwa kama kwa radio XK FM onar ni siwa. Ngawin ni hadiyo sin geng ho kama kwa visita na SBC Sport ko ma sang telling nga dena kontali ke khoi dam dam sing ka dena wa kam jala ma sing ko che bakal tro sung wa che coach Miguel Cardoso sa Godfrey Moshacha che sa de ke ukwa player he sa de ke ke kisim jo men de ke se hangola jo de ke ra ta bola dam bola ma de ke ra na ko wa kala tum ma ko ma ge akala tum sing ke du ngalang ngalang mang ke e bola de ke akwa te wa ta ma im gi sa akala tu sing ke sporti wa ji jala sing din de ke hanam ke bola wa mi aset wanas Dalisto Dala chi ke Andrew Kapi Fuchs do na tu gongola
3: Everybody that comes on the club. De ta ta ha kona hatte ke kamang giwina ka su isi ka te ke kre ta ke ti xk fm hona ten sewe o ta hona fm skinu dam sa kam ko si sina to kona ha kona ha ka ka ko sa su isi ki te ka ek thara no te ke kre ta ke ti ke su i he te mo ma lo di sam town no si welele fc ta Loftus special team ki ka ko ha ke nja ku sa nge Betway Premiership ko si ngwe ko ti te ko na kona hanu ngi kwa no sunu fiar tim ka sai da ngosi ka kwe a der tim si ka kwe si wala le kwa no sundown pa ai ki kwe am so kana ha pa fu fu kam si ka tere khata ha u kri si isi ka pa kun sa ka su i he a ta i ka ta wa si khata ha no ka piuru ka ta wa khan ka piuru kom ka pa si u he to wa i ko ngi ko te ki kara ko si khri kha ka su isi a te te ki ta ka ten ki ka ka ta ka te ku ka hi wa i he e te ta ha gwe e ko ken kara twan kara ta ka ha te da ka te no an si a te ai kara ta ka ha ki si ki te su kom ka ka ko ta wa khan si khri na ko ma ki kara si e te ta Nakes ka ukriye kenza awasiya kata ha su ihe yam si datawe tabahanong ete kaka kana kaya yam su ihe ete gwe ako kenza kunsa no te ko wala kara hanong ka ikra awasiya kata ha ka William simka kata kara kata ta a kati mamali de sanar pa damane koza mtoniel wa mkwe nam kulusi litleka van week mailuli dahono leon Takwa ikra awaseta ha ke ta da sundowns pa akra khata ha khaka wan jan ng pa da khan ngade kona khano pa sundowns pa aro ve ke chuka khaka jam khan awaseta ha to beni mfolozi baliti sesane ndebele ko bedi makwane sesaule lao saile pule da khon makachane ata e kra ha patwa khan awasi khata ha ke su isika kha kwa khara sina ha kha i ke ge gwe e go kre ke inza kung ko sa kwa sa kano kha kwa Pretoria ke sia khata Loftus first fiat go kre hin sina sa yan suki kha kwa ya khata ka kwa sa kin toro ka sina yete kwa Sundowns kwa ka ke tes ka yete a i ge he tes ka ha no a je hin yu te gwe ka ta kha te ke kre jaka te da ka ti ke su isika te ke si ka ko su i ge ge ri ge ke te ke ke no cha tu ya kha mo su pe sin ta te mi ko ke su isika a i ge teguye ko kenja kun ko sa tegi tabahano kamen kan kala twa ha e ko ha no kouti men ko ma akat si wonene ko ma haman ta kay ko man so haman si ka kam ka e he ya hata ti an ko se tan de ko giu ko se tabahano hama anda so an ko au ka mu ta ke su iji ham gi kwara sina i kra ha hanu anda o kri tabahano ke e janta ha ham a ga sina mo de ko na ke kra ko Godfrey Moshuta ama ngo ande suna khama garai no garai ti kesu isi ka khama kwa ya te ye masaya ta kesu isi ka a i khe khama go ya ko kein za kun khosata te ta wakhna i khe ek tikre ta ke ten temu te kom no pule ama ngwe ka Orlando Pirates kwa ka ti ta ti kha Tako amanjak e ku ngating ka oka. Tako suku ko hawana ya hati. Am ya urti ke su ihen de khusuku ima ya urti rita. E in ogrisu ke su ku to i kade ko te ka ko ka te ka ko Christian Sahile mta ba khalti ko ke ni te hin amog. Ning ta ku es ki kham ta ba ni yama ni ja ha ka. A si wole le ka na su ka. Si wole le ka ka ko ka e na e nga ko na ha no. A ha ka ka e ka mzu ki ha ka na su no. A fera ni za te sa jawa ko e. Cette femme est à liste d'Ala. Aki khuji ha ka tu idi cham to ya ka ti ji ji cham sa ha ko ji cham sa ha ta a ti aka ko go da ba han te wa no ka han ka yo ka an ka ha ka ka fo fo tu ka yo ka ha ka te ka ja ku ma ti Vincent Poule Anderson Amatska Fir en derta ka sai ki kuri ha ka e ka man isa ka awa si khata ha ma ta an ka ku ti ka man go sandals ka to sa ka ma mare ta hamaqeqe kareska zauka kuzate ana khay khona kha khami sika a ihe te ataha ga ani zate te ke khate no temo ko ndo ndo ji iman ko ji ko ta ke harta te ki kame ko ta ba han de khatra kana khay ko parin zake yangi wina ko yakara ko yute ko ma ko hensen rute ikra ikote awa sema na khata ski harta tam ha tena tama mere kora khano khana te ki khara khosa o krisi i ha te go yoga ke inja kum ko sak mamelodi sundowns kona tan ai ki khana ngi yadi kora ka tan ke u sa awasi ya khata ti ku aki nena taba khana si welele na anda jarana ko ya ta Bloemfontein ka kora ka khana si ya khata per teoria ka daw si chao ke su isi ka na ko si ko de si te ke su ka rendeu te ya gro tahinyo te te gri komu ke kha ka piro khwa se na menu kapiro te eto mana ta ha ko et kai ko dawati kai ton ke an ko ko man ko e mana ta ka ha ha ri tak aki en ko ta ban ke in za ka pare in za ke he ngi mi sa ke su i he e ko an gi na ko te ki ka yo te o kri te to an ka ta ti su i e te kri ka ko e te ko ra ka ha ti ma kam si ki ko te ki ma ko te o te ho en ka gu re te ko matene kuma ma ke mkhulisi mudao ama qosa thunga tena makhana tena ama qosa khana tike su isi ka sanda ska ukrisi o ke ama hambe qeska ti ka su ko sanda ska ga thakre ti ya ka ta si ke khunwe ha su i ama jekqosa jero gara khana ti tabahan ukrisi o ke sanda ska te dau ka ha ana khana hanu ja kuma ka ga ta ba khana sanda us khu ngwe ke ya khate ku ke su isi ka hambe ku i kham asa ga ta ke su isi ka khaba he ta ka ka ta ba ke khate ku ka mi ka ta ba khana ke u sa te ke tan ke ka kana kha ta khana ka pare zo ka engi be ra tnu te mo tan do ta ke ra te ku ya ko ke zo kum to hokri e sandaus kula ma khata khalan ay ko kriya ko dan ska khana khoya wala na we khana khoya ya ya ta khunu in ko ya kara ta kona si ihe ena ko mana ta wen da ikar ko ko ta awas ko ya ta ta ke u sa ni ke te ko ko da pretoria ke loftes first real team ke blow bala pa rahbi o kriya ko ka pare min ko ko ma South Africa se khati khang ne ka te mo ko da FNB ka ka All Blacks Cosse da South Africa ka khan go kati etemu ati aji ta ta te ku ati ja ta ha ku sina ko sehere na ti e ma po es ki sina ti ji cricket ita ba khanu qes ka temu ko na no Ellis Park kam ko ku khati anja Emirates Stadium ta mi ti ka akan ka ha ja ba ko qes ka ha
4: e ma so mo plug ira kan kama ko
5: ko akala kam
4: hmu
5: D
2: 19 September 2017 ngatshwa ngona masinga obetwe premiership ngeqoqe Mamelodi Sundowns sibulele FC bagira ngqanqe Loftus First Field Stadium kuna Pretoria da bola gira kankama kwe bakhala dola sengkwe emsimo mola tsikda wa siwa ngaba tsuma dierta pito tsung khala tsike prr bola tsikda kya ngqanqe makhala dola sengke njubi tsikda gira ngqanqe we masinga coach Miguel Cardoso sa Godfrey Mosho ya tsetene tsikda gira masinga yin tsikda geng hak atsamo Mr. Ref deni kuna tene masankula akala to bola gi tsikda ge a tsung tsamo pito tsung kha tene gya kula siya bulela tene gya kula asenko akula tene gya kam kamushi tene gya kula tembi koshi mangasi wezi de ke atena chon opitu deni una masenta watse wede mko atu mke supporta singe danko akambuko na mamlo risi supporta singe gira kamakwe supporta singe tene achi kamakwe akala tu sing supporta singe tene tuchi to bola kaka gira ko ka wa sano singe chon akam bola jide gida angwa e mto ba khak egam tfs egam kumasa egam kuma ke radio x fm unar ni sewa ngi ni nsa che bola gya klub ko bola gya khawe ko bola kumasa le ati ngi khawe jum juma jide gida gela bola ka wa kopo south africa li kha tlatla e kwa ge ga ngwa e mase kwa ko e spanitsa gira nga da tsela sa e mo kwa wa kambo ngkhona se ho tene khula Mamelodi Sundowns tene gira o tsholo ga khiele e pitik blow buka kipto mase kipa Rolando and Williams tene o pingin nga tsai a tsho ke ya tsha khona o tshe bolaki kwa kwa sibelele kipa sir sibelele kipa nga blow nga tsai khona tsho ke ya tsha khona mase player ya sibelele wi tene mase kwa itan o jong nga tsho a tsi tsi e club singona tshe bolaki kwa kwa la gira tngkhama kwa go pet premiership spanish chat nga ra gira ga wa kambu kala to sen ko e bola ti de ge ak ke siwa kwa tiarta bidu chun kala tere masin ko supporters nga da kama ko kambu kuna da kala to sen se bola ti de ge ha chun kala ko ya ku kala ko da Brazilians masin ko mabla resources ke yi ko ge da Brazilians tani masin ko tani kya kula kala to sen wedent ma e supporters nga da kala to maso nga tngtang wa kambu kuna yingi hanam ke bola wa mi aset fanes dali to tala ke endru kapif kin to bona to agongola wasn't quite into the game kwa Mamelodi Sundowns gani kuna tane Williams Gakola number 30 number 3 Gakola Ntamane number 28 Gakola Ndonyelwa number 6 Modiba number 4 Bukuna number 29 Van Wyk number 33 Mailula number 12 Leon wait the gate ni atra Mamelodi Sundowns gani kuna kwa coach Miguel Cardoso chitge gesung to trugi geda ni ngor masikoy bol e chitge yang kwawa 1-4-4-2 wa formation e chitge hat anwa chitge ha kuno bola wa chike he coach Miguel Cardoso chitge gesung kwa bola kwa place e chitge ha klub tag bola wa keeper ta chitge ole qot e firi ta king ale qaw ke firi ta ke toko sa chawo che bola ke akru ko Mamelodi Sundowns ki dani kuna matala tu da sun sibelele ki dani kuna mitik ke ta ni a club bola wa mtike masikwa da yellow nation ni ga bola Mamelodi Sundowns bola ngira ko ke Loftus stadium Pretoria kuna gawas Mamelodi Sundowns ke home ground che bola ki hotwa matala tu da sun bola ke akumisa la si ati okay bola ke khawe sun nam juma tik ke ra gaila bola masikwa ten sibelele kani kuna number 50 ni ga bola mtumpeni ten ga bola number 2 ten ga bola Mfolozi Balati tene gyakola Sesane Ntepele gyakola 26 Kopedi number 6 Salaulu number 11 Saile number 10 Vincent Pule number 7 Makachane wayizi dege sibala gani kuna manko apola gira kankama ko kwete yankwa tene wa 442 kwe kochi Godfrey Mushachi tene tidege kwe oliko ai firi toko ai firi tsa kule ka firi hale ka firi ke thoka ke satsa tshe phola tshe ke yang ko sibelele ke gane kona ba se ko sibelele supporters iqageta nkhama ko sibelele ke thoka itene ithweka ho ne ke iqagere nkhama ko match officials ndele ke yakola siya bulela tene ke yakola akamushi ke yakola tembi kosi ke yakola Kenneth wait the game hey atsa bola he sing khambola tshe phola ke kuko ke wa Betway Premiership ke kala tam ko ko wa dinende ke dinende ngwe ang September ke 2017 da ang season ya ko 2017 ke 720 season ke ang kwa ga bola kanga e Mamelodi Sundowns sibe a kuqenqa ba sibelele FC ke Loftus First Field Stadium kuna Pretoria bola gira kanga kwe makala dura sang kwe pito tsung khala tse makala du countdown kondra ho kwe he pito tsuka tsung khala tse bola gira kwa tse makala dura sang juice pani mangira tsuka kaela bola kama ho Mamelodi Sundowns tima tsuka
4: sibulele FC akaltu tsase njumangira akayela bola kwa bola tlatla ngwatse South Africa ke ya liga tlatla kwa kwatse dingi hanam ke bola wa mixa set funds talisto tala ke Andrew Kapi fiction ngoba na twa ngongola we ngale ngale ngi tsoka cha twa i coffee me idhomti fashion idhomtame khomda kuna ale gam khomega radio extra fm honor nsewa ngoga neha satse bola ga kukwa tivishin ge khoma khom khwishita na SABC sport we ma sometimes ngewa kontali ke kweta
3: sia bule lang kunta ama kapare ke o sigi kapare ke o samata ankara khu hama anda sna ma gom khoma temo re kora khano ko ta bahan kai nja ke bena kha kapare nja ke he bo kriya te gui o ke kai nja kun kas kasu i he te hin yo he to anka ake khwa sna ka piro mi ya khwa sundowns ba khere na kha bora sundowns ka kha ka lo ke nja thur thur nda ka ti ke su i sga kha kun kwa te kha anda sno tren man za kuya kha ko ko man za ke nja kun kwa te kwa tsi ga soka bora sieta ka ya ha ha ne ndak lo kwa ngwa ngwa ke bina kwa bora ka ke ha khati ha kwa kama ke mo sa kya wa de ka kwa kwa mana ko ka ga sa jawar che ga ra igre ma su kom kara ta ba har bora ta ko sa su shi ma da ka ha ha mu ko na ko sia bora mu ko na ja ku ko da de ta har ko ga wa se kwa sanda us ko ko sa kai kara kwa tu ya ko ya ka piro kara kwa lion ande sna ma lion kai kara ha Mailula Leon we Lailula Mailula kai kara ha kapiro khwasna me yada ke suka ak bali ti banda se dama kai kara ha te kame ko nam ba se te bang ba se na tabe akima ke bina khapura ke se rata ke ha pule karna ta han pule ko gana khapura pula nge ko ta tiara ta ke kapiro kara kare khata ke sna ma kla kara pura am khait am khat ko mangye ko da kasuka vincent pule him ka khara pura hai then ja question kara ke khas na ha chi kasuka ha santa uska di ba fana ba style ja na ko es nang tie ko andas nang ko ka ka un ka go khom ka chi kasuka khara ke mang iya bora chari ka nu nto beni kuy khasaay si bunite kwes ka ye khwaya ha ulem sum ka sia ulem sum tabakhan kusin kara wa ku ku khag ma ka de ka santa skadi obrim ka sia obrim odhi bak khakwa ana ikra bora si kha ku eto ya de ka ha mamalodi santa skok the Brazilians ta hakwa takta sna kishna ko kwanda sno the sky is the limit hakwa tay ko kora hatang ki ko seta ukrie ko ar siwelele fc ko seta bora te hora ke su i he tres ka temo ko ra khano qabe siwelele kwan sa an jam ja bora kishna te ana ikara sandal ko bora ke kha ko tan kra ngam ha da ke ha ki mu kana kra ka ka ur ko de ke ko da ke ha go ko ko mun ka ba kra ha chwe re kha leon na man ka ska ha leon ka ka sa jaw da ke ha to kha leon go bora tan to sang kuwa ke su i ta ska go go ko ba ska ya chwe re kha ana ikara ma ke ikara ton na kha kra ta ba khano kha ba kwa ra ko su go kha ma se ho na na mailula sandaus ko ngar ka ba kam ko sa jawat be ngo ko ko man ko ikwa ba ma ka da ikra ko ba ha jawar ta ba han ko se te ya ha ka suka wa na ko pe ta ya ha bura ha ti ka su ko sandaus pa na ikra ho ya ha ta ba han ye ne ko an lang man ha ka ko ha ko bura ko ko da ha ka su i he he pate kan ko sa kya sina ha ho ha ba ti ka ha ko te i sa ngam ka su i si ka siwelele kwa kaotsi ka sio ka sio e ha ho ti kam se ka on kwa kamen ka ye ki ba tuya tsara hata obri tare tare na kwa na ho ro di ta an ka kwa te da sa ka tra hata ma obri ko sa sin ye hata obri motiva ama su ka na ka kan kwa te da ba han ma gum flo ji si ro hata ha mara da tsara hata bora sa tra tsema ka tsara hata ne ka ma singe ya kara am khek na mang ye khoda ke suka en kwa ke nja kong to se kama ye kara go gwa ma se ga kong kwa de pule pule se ga chari chari et ak ye ka te gure ka go ta ak i ma kan kara kwe kwa ta bura ta si ya kwa ngo ron wen william sum ta ba kwa ngo pule kya kara bura ye kwa ha e pule kara ha no ma kwa ra ko si uro ta ba ha no an kara ma kwe kwa ta bura he koza akite ya har tabahan koza muwa asa jawad pulem ko khama na khay pulem ndewtay kra pulem khun an jake ko tak sandaus ko di bora ko ko sandaus ko anay kra ka ko ka ti the sky is the limit the brazilians kha ko di ko ho ya da ka ha te mon ko ran ka ka fe ka size mon ke te ses yo khala ban ka ko te ta ko to ko nam kha ngonu ngonu sa te ta te ke x ka fm 107 o de ko ne fm ski Rodio Kacha Susu nama nak kayak kerana aku SBC Sport. No, tetapi aku dia kumkan dalam sakam kuantar ini kau dah meta. Dalis tu set fans tala sakit tetapi kat ini Andrew Kapi Fuchs nggak buat tuan. Tetapi tuan kalau tak hak kita aja tetapi kau ada kerja haji. Malu lah. Agak berkara lion kita bukan lion nama ke ya kata. Nama khusin kalau aku kasih jawab boleh. Siwule le kwa di siwule le kwa kye o karak eike ya kapule kia burata wakano goko mkwa wakara kata Ron Wayne Williams Kama kaw kaw ruha kwa kati Sundowns kwa di burahe Sundowns kwa keike ya kakibi yeti Aki mangye kwa sajata wakano goko mkwa kata mtobe Sesani mta wakana awakru kwa kati imu sajawata kiti sinate kujia Mtobe ni kam ta bahati ta ko kan ngang ngano tsuya ka bura pule ku kara pule mo ko awa amang iwa nung ti pasna ka ngo je makka di se ka kwa di siwelele kwa di siwelele baliti ke makka sa bura he kapiura ko sa khwas na me ha makta tere na bura ka kala ka ke jo kun dati gana ma ha siwelele kwa di apan tatar naka ko ba ke baliti ko da khama te de khata ya ama jabaka ko su yi khaba kya ko ba kay ko yi khak ke bi na kha be close ka pulen za chun yi khak ronwan ki se kha ke ma ronwan william se kha bra williams south africa bam ka es ka number 1 mama ba fana ba fana ka captain kha nge mamalo di santaus kha kha captain kha en ka gwanam te kher da ka ha bra go kom da ba kyar kyar ka santaus pa de da ka ha gwan kha bra ka ka ko gwanam kha ngono ngono kepada hakak kada daga ha beras trek ek ya kabar ke sandas pakka ke jawar tabahan ke tas na burata sia kagu nakur tini sia kasu welel kadi sandas ko man sunam ki ma mailul am ki tas na ko beras kara ha ja ku ma he le tla ko eta ki ya ma hata jaw kati mailula cha cha ko kan kata tabahan e hata ke se ko kare si ngu se ko tas ra kada beras trek he eh ke base ha ke zakum gara ti dawa ke man kay kara ka piro ke re tabe sandaus ko di jang ka kuya mama leo di sandaus the brazilians the sky is the limit ba fana ba style cabo yelo ata de ha ko ti sina ko ka ta sina ko esu i he kana ko ka ta ya ha bura he fan beek ko siya fan beek ko tabahan kaw kaw bara sunyati kha kwa banam kya kara da kya ha ka su i he e ke ya kha ko ha sanna ko ke za ko ko ngam da kya khati kha pa ko ka ka sa obri bu sa obri bu sa te ya kada tam ko ko obri ta ba na da kya khati si kara ha ko yan da na ro pili siya kwa sanda us ko di sandaus kwa ke kwa na ka ya kwa ke ko jak jaw kya ti ko kwa ka ka ta ta wa khano ke obri mo thi ba aka haba se wo su ya and sanam ti se wa kere da da ba khana man eh khata se ko re eh hambe sina ko be ta na khore tsai ko khaye za ko yan za ko khaye khama ko na he I kara khaba ko su ye tsai sina ko eh aka ma se oro kha ke bi agure ke bi na ko ya ha cruise ka khama ko ba ta tsun ya kha ko sa ko wa ka ka go an he tsun tsun ya kha ba go khom ka chari chari ya ti go khom ta khana go se qara khana ko sa ya khwan za ti ron won williams khama mu wa ko ma sa si ki khama ya oro har tak Sandals ka garam de hakul tur da ka ha ka ko sita ka da ti da khanu en ka te ya da ka ha da khanu ka ko tan ko sa jaw kar da ka ha ke ko ras ka ko ka ka ka ta a ki khom kara o ya na na na ha ka no de ta es ka tin ka sa spre de ka sa si ka ta ka ka ko te ta kar ta ko nam khan no no no
4: ya ba su bola gir kan ka ba ko mamalo de sandals 0 Sivilele 0 wache bola ke khwa pet we premier sip tan ngira ngwa ke Loftus Versfeld stadium kuna to ga khal khal khom ga radio x fm honar ni sewa ngwa ni ga ingi hanam ke bola wa mi set fanes dali sto dala endru kapi fiux nto bona twa gongola na sem bola ke kan khama ko Leon ko nga Leon ke acha bola bola kan khama ko khwa tse Vincent Pole bola go bola rangira khom khama ko nga bola ke khom khwa ni kuna bola ke kan khama ko fan vek churo ti to bola da du da ko rut lan tan oli kuna atanas amola di sandos ke wa one touch two touch bola gira pas tse Mamola di Sandos ke bola tane ka bola tane khos ke sun mat tackle tackle girang mat e bidu chung ka nge bola tane play on sia bolela Rolwen Williams to da tomara na bola da bola girang khama ko Williams ku bola tane ko leni khona da bola girang khama khama ko e tin mani da changum chora bola tane girang khama ko e da na kumnga 0-0 Mamola di Sandos ke wa tane Aubrey Madiba khila pass da bola girang khama ko e ka si bolela keeper chora ku bola tombeni tombeni ku bola rangira ngwa ko sibele liki bola tane ka bola tane ngwa ko lekona o se cross ka bola gele ni kona Vincent Pole ku bola tane ka ngwa atane tu da mamule sanders ke wa fan fact gudi bola da pasi da ko lekona jamane jamane ko bola gin khale rangira ngwa midfielder ko na cross ka bola Aubrey Madiba nice touch Aubrey Madiba ku bola rang o se cross ka wa ta bola ke reng ngona da gira ko tre ko lekona bola di rew di wa tre baliti Baliti ngira odiwa bola ke Vincent Pole tackle from behind Van Wyk dagwe kamde kwe kama kwe Vincent Pole bola ngana tada klucho sorry Saile Saile kere sa kama kwe play ngawe kama oli da stam kama kwe Saile bola ngana tada klucho bola free kick Siwelele ke bola waka Betway Premiership tan ngia kwa sa toche kambo kuna gya yoyo kwa supporters ngia ta kala tun sun juspani ma gira ara o bola kamo ha ma bola di sound out digma wa Sibilele FC ringia hanam ke bola wa mi asset fans dalisto dala ke Andrew Kapo fix do na twa gongola 12 manita tun chora bola tena gira ko minna wa 0-0 ma bola di sound out 0 Sibilele FC 0 bola gira tan kamo ke Sibilele ki bola tena ka kuri bola ran leni kuna Christo ka bola ke Vincent Pole Pole gira ko ka bola Ase Ronwen Williams tumidira che ko bola Bola dena akeng dang kwat in hale kuna Mamola di Chandonski bola waga Taming era nga bole kada apa si kama koe Masa wedang huma ang spanning gear asa nga kama koe che akul kwa bola Mailula Mailula bu bola dang naka Akasi os Mailula gu bola dang pasi kama kau si kong bola ngam ta bola ko le bola da bola gere tin kama ko yang mot e boxing nguna mot ta cent a bola ngum kama ko gere a pasi e kosi os Mailula angera gu du bola da pasi da Mailula Mailula gere a pasi kong bola o se gu du da e da kam kha bola ke le ni a pala kam kuna Masih fun fact tentang trading am kapola gak oli kuna mai lulang ge de tham khon neng ge rat kham bola ge de kam apala gham ta ta apala ge rat kham kham ko bola cha kan sa da si ge de e wona kasias mai lula regarun hum tham ko de ne sa da us ge da wona sibilele ge da kham ko defender ge da kapola gak oli kuna sibilele ki bola ta na ka bola ge rat kham ko ngon te khon bola da tane duta mamale di sandals ke ba 14 minita chongam chora bola den gira gominga 0-0 mamale di sandals 0 Sibilele FC 0 watse bola ke khwakwa Loftus Versfeld Stadium kona bola ke rakwa Pretoria bola ke kankhama gora akunkhama go apet we premiership tan ke rakwa ibising kya hanum ke bola oming aset fanes dalisto jala ke Andrew Cappy fiction go na trap bangola masang bola ke kankhama go chapo ta santa ne geta akunkhama go age khama go masho dolwa kankhama go e akambo kona atsa khama go Spain tsa ke kankhasa ke rakwa bola mas one touch two touch bolangera coming now mamuladi sounders go bolara gera ka ose pass khama go bola regarding khum khama go leon gera bona kipa churo kha bola mthobela mthobela ni den kya bola churo kha bola mas in tackle ten gera ngoma ka tsige kona kona bright leon ten gera chode tackle siwelele player goalkeeper ten gera sa khama go ku intombeni akala chu ucho ka ose ichi gera sa bola masinga bola ngire kankhama kwe killer pass kwe Brian Leon sa ntombeni igere sa khama kwe kala tu choko sa again kama sa mchula gere conditional keeper Leon agere chore quality wa bola as keeper gere ya gom gere kankhama kwe keeper cha uche bola gi kwa kwa itso ka khang le gom khama ke radio extra fm honor nsiwa ngo ni ga sa che bola gi ang kwa kala kwa ngam kodi ne hande September 2017 ga tson kwa ngi ngala ngala manga bola gi kankhama kwe ntombeni kwe gift ntombeni agere safe bola nge gift ntombeni sibulele goalkeeper bola gi kankhama kwe kankhama kwe you see khama khama kwe zida na SABC sport kwa samtali nga wa kontali age kwe jump na se ball position tene mamola di sound aswa Firenze da sibulele tene season vierta Firenze sta presente wa mamola di sound season vierta wa sibulele amase passi gani kona honor 10 yoni wa sandons 19 wa sibulele e bola ka passi gani kona akangam kem chumangira kutkhon go bola mamolodi sandons ingira thwa kutkhon go bola ka khya ikambu kona ichuna bola gera kotse Loftus Versfeld stadium kona Pretoria a bola gera kankhama go masin coach Godfrey otangwale ni kona sibulele key coach a bola gera kutcha tsela ni kona pasan bola gera kotse kapen je bola gera kantsena Mamelodi Sundowns ke phola tena ka go phola tena ka Mamelodi Sundowns ke phola tena ka Mase phola gena ti tsela ni khona Number 28 tena kya bola Ndonyelo Ndonyelo tena kya bola agudi phola khonga leni khona Ntamane Ntamane gera ka Aubrey Motiba an ka oshi khon bola khatene duda Ntamane wa Ntamane gera cross chop bola duda sibele legi wa Aubrey Motiba gudi bola Aubrey Motiba ga bola tanaga one chance two chance Mamelodi Sundowns gera apasi khama ko ngwa Ndamane ga bola tanaga gudi bola ra kon khale kona Mamelodi Sundowns ingu bola da gera khama ko ngwa 17 minute to chola bola tan gera gumin ngwa 0-0 Mamelodi Sundowns 0 Sibulele FC 0 Sundowns ke bola tanaga gudi bola ra tan kole kona e maso bola gera khama ko da khama ko Van Wyk ingu bola da khon long pass Aubrey Motiba Motiba go bola ka tlo ma khobola ka se khobola da bola gira khankhama khwe Motiba gira khankhama bola ole ka gira chura uti bola ham kha bola da bola gira ko e tum khangle ni kona ka se khobola in khale kona sibulele ki bola tena ga go bola dang tindang no khale kona sibulele FC gira ona re garang khankhama khwe bola gira go mi khama khankhama tsele ni kona matla tura sang bola ma gira na ka ka tsa cross re garang khankhama khwe Williams mu da am bola Williams go bola dang gira ka tum juma ki ko e kamba khwa bola o sing wa khobola ke khale kona Ntamane ya mase bola gira nga tsekara gira pasi khama khwe 18 minute tsang guna mchwa mamola di sounds ke bola tena ka yigu bola nga qara pasi khama khwe yingi hanam ke bola wa mi aset fanes dalisto dala ke Andrew Cappy fiction zo na tra gongola Betway Premiership tena gira nga tse Loftus Versfeld stadium kona Pretoria bola tena gira gumin nga 0-0 Sundowns 0 Sibulele 0 Mase bola gira khankhama khwe Sundowns go bola da adibidi dumi khama khwe Mailola ndene go bola da o se passi Mase e traite ne duita Sibulele ri bola Sibulele go bola da dumi khama khwe nga ka tu mjuma ge koi khambo bola ge pasa ntse Sibulele FC ge bola tena ga Vincent Poule gira koi khambo da ka tu bola gira go mela ni kona Mase bola gira ngwa tse kole kona sesane di bola nanti tinggal baliti, baliti gua bola orang awasi kau tinggal guna apa sih gerak gua mencuba guna tu, awasi kau bola orang gerak kau, awasi bola gerak dia lagi guna, icat terau in, bola gua mula di sana unsur bola, fans and pool gerak kau bola, di tra, playing gua gerak Williams gua bola orang nak tetap aja tra, sa bola ke zaman ya. Anggera kwa bola ngale kuna obri mudhibe kwa kambura bola ngira kwa ntse 19 manita chongam chora bola tene gira 0-0 nice pass bola gira tene kama kwe masa tackle tene gira nguma ntse bola wa free kick sibelele kip bola mukuna agira tuma pitu chungka wala sa agira singam chuma kang akundisa Masa yang fun fake, kira kira kemarin kita pola wa free kick bola ngan tidak kucu sebelah lekik pola wakar. Tuan nak manita cungum cora bola tenaga dah kumin gawa 0-0. Mamula di Sundowns 0 sebelah lek 0. Ingin hanya kita pola wa min. Asyik fanes. Jalis to jala ke Andrew Kapi fiction tu mana cua anggola. Masa yang bola tenaga dah kumkama kue. Mamula di Sundowns kita bola tenaga. Guru bola dah tidak oleh kuna defensive bola tenaga dah kumat. Agira kami suai kama kue sebelah lek ini ngaji guna. Itu waktu kang alam kumak radio extra FM menar nsiwa. Nogi ni hasil cebola yang macam cuci mana mungkin ada agak ada bola. Bola kita kumak kue. Support asal ni kita kumak kue masuk kanda ngua kampung kuna. Kalau kita kumak kue asal tawat cek kampung kuna gini cuma kuasa nula ke du. Masuk kanda tanya ngua long pass tapi bola kita kumak kue. Pula itu ni dua mana regarong gudu bola nanti dah. Kalau kuna bola kita kumak kue sebelah lek ini bola tenaga. Sebelah lagi bola tanya kat kau bola kengkung kamu kau kat bola kat tamtia guru bola dah supporter sengkira kamu kau bola kau langsung tu aku tu aku sekarang bola tangkir kau kuri dia tangkuna regarung kum kamu kau ada orang eh regarung kum kamu kau ada orang eh bola antang kau kau kau kuat bola tangkuna ada play antang kira curo tv bola supporter sengkira kau ngaka play yang kita ni kita aku kamu kau bola bola aku aku tu bola ke agit jalan kamu kau bola tangkuk kam macam play yang kita ni kita aku kamu kau play yang Masa kapedi yang gira gudu bola, bola tadi itu tak mampu lagi sandown skip bola. Ia tu nak manita cungam cuara bola tadi gira kumkamu gara kumkamu gue. Di kau waktu telegram kumkamu gara radio X FM. Benar ni siapa? Mungkin hari masa bola tadi gira kumkamu 0-0 mampu lagi sandown 0, sibelele 0.
3: Seko bora cucu kau hati muat kau dah kanu. Eh, tadi kita bahkan ukang aku kasi sahaja tak. Muka trip, kau trip, kau kata kena dah habis yang mahu kehebohan nanti kan kau jauh jauh ke ihe. Sandaus kau saya kau mungkin aku siap borang mungkin aku ingin sesuatu yang tahu kanu borang kau nampak nuat tapi kau kuat ke hati sini. Engkau tahu kanu saya kau kau nak kreatif sandaus kau. Mukulusi. Mungkin aku siap borang mungkin aku tahu kanu sesuatu yang tahu kau ada kerja sandaus kau saya kau borang kau ingin jauh kati. Sandaus kau ngar kau nak nak kau cik kasih kau borasi kui he enggak nak kau teruskan eh nak nak swing sudah kau borah fun baking kesiap fun baking kang kau kau siap kesu iya fun baking jauh dah kaya hati kami obri yang kemalu lalang kara malu lalang tambah kau nanti swing dah nama rasa bocah kau borah iya kau rukai jangan kau di siap kau sandaus kau di eh aku seko wakar kau ada tangga kuitik Enkase kiri ko hati adventu nak kesal semua ni terkete sesiapa yang hang kres kacang kau yang guanam hang ngono sandaus kau ngono siwelele eh jauh kau makan eh kita makan mang iya kira ngobora eng mang terus kau obrim barang obrim kahang kau nak obrim tapi kau awak tu kau kacang kau nak tapi kau nak sesuatu yang kau pada dekai kahang The sky is the limit. Mama lo di sundowns. Kau hakau anak ikan pura hengkli. Sangat mereka kaya kah kah. Kau iya kau hoye mereka hati makan. Kau macam kau mereka hati. Kamang ada kau iya mereka kah pura hengkli. Nukai anak muka fan bikin ke fan bikin teman kah. Kau sejauh mereka hati. Nanti cuci senang kau harus nanti. Kau aku iu untuk kau kau dah bukan bang bayi senang jadi mereka hati. Aku obri saya kau obri kau aku hati. Obri mahu yang makan ter, jawab kanu memberang. Ia kahur kuat ter, sedang dapat kembali larina kuah. Fan bay kita esoka kaya kerja jauh sekian pensel pulai cak. Siwa lelak benar, kau akan sandal saya hak awi sandal kuah. Bete ia kerja ikan buat saya te, sejauh tak kaya kerja tu setia tak kaya ha suri iye. tabahalo sandals kan ko an he qabira se te ho tan ko an kapre ning am zakia ro khata bura handa ho isi do khata to se krishna te e se wole le ko kya wat be sandals ko an kapre ne an jak Miguel Cardoso ngad ko da hanu khaba patte ko da kesu iye khaba kyaade ko na ko kan ka ta Leon Quara ta hanu Leon ngbora ko e khanu si qara ha ngoro tini si khon to beni isa Leon gaw kyaade ta ka ha hin ese kon ko se ko dona klo ko hata kesu isika te loftes first ya tinga si ka ta ha ta ka ta te kontale he ko da mata te ko ma da ko da hanu Set finally está listo Dala ataque de Takate da Mangueis na da Haas com Andrew Capi Fux ngobo na tua com Colin da Jack Carta que ha ho de ataque de Jack da ha tu rek 107 ora na FMs que é XKFM Ari ho de pata e se na tan bala na da ha para hatte cago da que ha hatte da ban kan ka ko te ta ko ta ve e que ban que ha ka meter na da ka pior wa kare ho ta ta sura para ho aqui em kusi u kai matere na kada kasu i tum ko bangye kata ka ka sapu ar kam sik ka tum ki karen da mane ama kasu ra dona ko ha ama ge kata ka na sikan su na ma sik ka ba ta khamam kusi ki khamam ki karen na ko no tino ka peor ka ra yosef am ka kuibe ando su am ka kuita ba kan karen ko ha si ale em kai jo ka ma tere na khata go chere se ko dino go chere se na kwa go ba khama o kai ka sa gyawat le uta i kra go khama gyawat gom ko ba ko tswana da hamu wa ka so isi ka khwa se na me da ka pero wa kere ka na ba bora ka da ha te bone ko na khana ke jo ko da ka ha ka so i he de tres ka faith en to da ka sais bone da ka se ko ha da ban ka ka ko te ka kor ta ve ka ko ko na mhan no no ma ma lo di santas ko no no si welele fc ngebe ku si ka te si ta ve te ko na ka da ka ha ka su i he sa te ta ke te da ka ti no de sa ka ko da te da ka te ko ke su i he ana i ka ka ti ko da ka ta ko na ka ti chiwelele ko ana ikara ki sa jor tawa khan ka te ya khata pule ya ki ta da ka ti tawa khan ku ya ku ta ya khata no ka pi ro ki kare khata pule no ka gom gom am se ka tai sa aba se ikara ka ba ti he ma ku ya ta ko de da ikara ku na re ta tawa khana ba su se da ka su isi ka aba ham ku he ko ta ki ya khati ya de na ham di ku wa thu wa ta kapiro khwas na miya khata siwelele padie siwelele kwak ngar ko rakhana khak pa huwa masna ko sandal su pa khak ko ana ko tingau ka sandal su kam tai ko mase ko tewe chuchu khwa khamai pa na man ko ko ko de ko ikre pa ti o de ko khai ko khama nga ma be ta ikre se ta na khwa ti ta ko ko ko ko isa ja ta ka khati bana bra suulele kwadi takhru sandals commanders na op motiva sandals ko kese ko bora se ko cheke na ko chuchu kho ka ha kwa i ko sa gyawar suulele ko en das kara kha bora sandals tari ta anga kuiti amam damane damane abri question kara ke baka ati bora hai hen rakwa kya ko ko ko ko se ta kar khata te te ta ke ex ka fm 107 o to khne fm ki khuti sina da ha ko ra khata da sa ka ka da sa ka khunta re no khoida me ta Andrew Capi Fux ngo bona ta kan curly en ta ka te khuti sina da ha ko ra khali ho se ta su su na mana ko ya kara ma de ko SABC sport set fine sta listo talan trabajaron que bien tan si dame que se carga de aquella tique su esa das cuando no no si huele le ngono te si ya kata ha Gauteng province ka loftes versfield stadium ki Pretoria aka kota ho jina ta ha santans kwa ai ke do kreati jama ka ri se ha bora he si huele le kadi palito palito kay kay ha jama te pule ak te da kay ati khawna gora kara kha sanda se wulele kwadi balito ke bakala ke da ke gati ai ga kwete ka pyoro ka egro ka pyoro ka da tawe ga kom kom glade ga ma je ke ka kwete wa balito su su da ta na ko se ga wana ga ba leon wa qara leon ta wa ga ne da tu ye ga bora o bri sa re na ga o bri ke an kwa da ka ga o bri ga bora o bri de ka za ka go o bri mo ti ba ta ka ka ka leon ki leon ka ra ga da wana ama ti sa ga da ka ha ti go kom kom ka si ya ga mo thompe chere ga bora thobe kama ke ya ke bi sa jor ta bana ta ku on sia bora kwang bora ta ku on sia kwang te kes ka der ta ka sa is men te ne ebe no ta ban ka ka ku kwa nam kha nu nu nu je bi ku te ebe no kha nge ta te 15 ha ku 15 sa is men te ya kwang go je bi ku su ka te si sa tes ka kame terta ka sais mun de gese sia kha ha ta khana santa skwa gona kha ngonu nu si wele le ta khana ngonu the sky is the limit bafana ba style sundowns kabu yelo ata tanta sada ka ya the brazilians
4: mazum bola gire kan kama ko terta manita chungam chora phala den gira thunga 00 mamola di sundowns 0 Sivelele is 0 Petway premiership dan gira kwatse amasa yellow card dan gira damane kulmane damane dan gira wana yellow card ikwetu hanari garo ga play angukka bolang zego nibineti yagete o chike ya o hun kan ya wana yellow card ikkanan ga play an bolage chwatse amasa mamula di sandowski polatana ka bolage ratunga ngo sivelele ki palati mona gira khum bola angira bloga tsai kole kona tene jura mamule di sandowns ke phola tane ka abrumo jiba tane gira koi kambo sandowns ke phola tane ka ball position tane mas mamule di sandowns wa 26% sibalele wa akhin der 30% ball attempts gani sandowns wa 2% sibalele wa 1% shot on target mamule di sandowns wa 1% sibalele wa 0% passes complete mamule di sandowns wa 205% ase bolage khot kwara khamba gore khun khamba gore mamule sandowns ke bola tane ka angira kwat Loftus stadium kona Loftus first field stadium sandowns ne gira wona rigar khun khamba gore gira cross khun bola sibelele oli ko gira khun khamba bola gira penje bola gira kwa nga ka penje bola ngasi danka khatane dura mamule di sandowns ke bola bola tane pass e gira penje van Wyk go bola ka tu joma game pass bola ng khob bola ngale kona mailula gudi bola ta egla jamane jamaning aussi trombola van Wyk obre motiba motiba ngira trombola kila pass kala bola ga cut back bola ngira kan kemako ingi hanam ke bola wa min asset fans delisto dala ke andrew cup fiction go na to go go la de ko ka kala go kemako radio x fm moner ni sewa ngo ne ga bola ngira kama tse ka khore tse supporters ngira a ke kemako maso kala tan kemako ni rende september 27 na ga to ngo na bola ngira kan kemako kemako Miguel Cardoso agera khotamakwe yachikuna asin umchimagange Mamelodi Sundowns key coach Miguel Cardoso Bolatan gera gmengwa 0-0 Mamelodi Sundowns 0 Sibilele 0 wache bolagi khotwa na bolagi ra kumthamakwe spanitsa gita alo khamakwe Sibilele ki bolatanaga skills gera ngumatse bodi bolana tetlan oli obre modiba chuko aragu bola akhatane duda Mamelodi Sundowns giba passing gera ngumatse one touch two touch 20 yard tak manita tangum chora bola gira khama ko support as gira o khama ko to Daniel wa guri bola ta ga fan fae Daniel wa bola ta ga guri ta koza koza agera khwara tang bola ga gminga 20 yard tak manita tangu pet we premiership tan gira klat ne Pretoria kuna Loftus stadium Rasa bola gira tengkam aku obrima diba gira koi kambura kato bola magira unghat eh kum kwa leni kona kuliman jamane jamane gira kum bola long pass rasa bola gira kau se kwat eh mamula di sandros ki bola tenaga buri bola da pass ita mukuna mukuna gira koi kambura bola gira tengkam aku akhatane dura sibelele ki bola buri bola da tesing baliti baliti gira kum bola da kongo baliti gira kong Vincent Poulet gira atisa tu bola dire kon Vincent Poulet Pole gubola da katu njumagi pasa bola. Pole gubola da kwang kali kona. Long pass da bola gira kantama go sibele leki bola da naka guri bola da tekdan kali kona. Keeper Ntombeni. Ntombeni guri bola da kwang zesane. Zesane gubola da kwang kali kona. Kapedi. Kapedi gubola da tekdan leni kona kum kali ni bola gira kumek one touch two touch. Sebele le gubola da ngaka apa si kama kwe. Gira kage mamle di sound da jugira kwa. Aware jugano gira akko bola. Masa kat ini duit tak mama lagi sound dance kepo lah macam pola gigi kuat kuat kencam aku ya masa galu kendang ngok kampungna bola agak dong lagi nunghana bola kah gigi kuat eh Betway Premier Sep masa pola gigi kencam aku mama lagi sound dance kepo lah tenaga gua pola dan kuat lagi kuat nak dia kencam aku tenaga mama lagi sound dance kepo lah so kandung dia lah tenaga gua pola dat duit dah. Pulang dengan orang kuli kuna kuli mana zamane zamane gua pulang gira kau obri modiba modiba gira katu mukuna jadi dua zamane gawa zamane gua pulang orang halu kuna mukuna kuna awak sekurang kau bola awak sekurang kau cai bola je cak Leon pulang gira kontak eleni kuna dunia lah gira katu bola udah pulang kau mukuna kuna gira awak sekurang boleh halu kuna kau bola
5: one touch.
4: Aku tak boleh katakan bola ada blok kat lagi oleh kau. Letlah kau, nombor 34. Letlah kau, engkau tu kamu kau bola ke? Ya kum gua. Sebelah lek oleh kau, engkau nak kamu bola? Masih support saya engkau juta TV. Engkau kau kau kira ke juta TV? Skills pass dan engkau nak kumpul eh? Nombor 3 dia tak tengkir engkau orang awal sejuta pun engkau oleh bola. Kau siapa semai lula? Kona gun kona, mama lagi sahaja segera kebana kona gacia. Saya pula gerak angkat tiga pintu kipet kau dengu. Angkros cawat ada angkat pintu kipet kau dengu. Saya pula gigi kuat kuat. Kengkam kau dengu, kengkam kau dengu. Kau angkat lagi kau mager radio X K F M nor insya Allah. Engkau dah. Pula gerak kengkam kau angkat ini juta kona. Mama lagi sahaja tanah juta kona.

0: Taking the hand you regret, take a can of high and the saloon, take Kanga Quetta, Quarta, Guanamaka, Kanga Quit, Quadavan, Kang, Nung, Nusika, Hatti, Kreska, Quetta, Guanamaka Sundown Squad, but I clear the Wakan of Hakwa, say, go see Willie Quad, the Snow Kiri Urohata, and Kakwa, Kanga, Sajawa, the Wakan, they could go to Kanga, Kuseko, Kokra, and Yamaha, and Matahi and Kreska. Si welele kwa na hata kana kana hata kwa bahano hata kwa huma sana kobe kwa tai ke kwa ter ta bahano khaute province ka krishna ti loftes fair special tumki pretoria ka eh ke ya ngahro ma kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Aki hakwa kwin kan ngwanda sunu katra kata Christian Saile anda sunu katra kata Ah Muhammad kan kara kara kata ngu khama ngu go khama ngai kara kata te ha Ron and William sun tabahan kara kata na sa kham ko tabahan ngu kunta pura kwitu ko sikara te tabahanu aki hakwa kwin ha Sandals ko kase ko ere kwa kai ke buran ja ha ko ta sandals ko di sandals ko ta ka sa ko ko sa ngama ta ke ha ke su isi ka aki obrim ki sia bura obrim ta mon obrim ta ban kaut kaut ka ka ti ka ba de ka sandals ko ki fan bek ki sia fan bek kaut kaut ka ka ti ngwa iya bura ta kwa ni ndamane bura ko la ta ke ha ndamane sia ya ko jam sin kwa ko Sandals kwase ko kwa tutu wa kwa tseke. Ngwa se kwa bara ke tsa ko gatati. Ne ki te bina go ita. Bora ka skara kwa ke ba go khoya ja tsa re tiri se kwa bora he sandals kwa di. Nima cruz ka tsa sin kaatsu yang ka ro ke su ka. Te tres kan jebe ko sikia ka te ho ta wa no gom ko ma ko ta ko ji ko ji te ta ko ta be ji te a be go ko ma ko ji te to mo na ta ta sia bu le le kun ta a ke te wo hom ko na nga ho ro bura ka ban isa an ga si ha ti te wo ho ki bi na ho bura ha kus ka mo ta ba ta so ki ka ra ko wa ra wi ta ji Sandals ko kase ere ga ga trot mo lutu ko ma bunda ko ko da wakhana ka ngi ko na ge obri ga o kera da wakhana tana ke su ye bola he ta ki awa ga to ma jui kam tin si ka tem ko ge ko tiya di nan ko ha ni da wakhana ko ko na ka tiya ga ba tsa ka ka ti ko ta ana ko yin kha ko to ana sika ma pa na awa ga to ma ha ye ta ka tui ga mo ni ka ra da su nga ho tam ko ang ge Ah, kakoi ngua kata kaya ha sika. Rono and William sis tar da khabar akhba kuya kwa. Khama aku sim kara awa ku kwa khaja bakang ke isku tim kham chi ka sik kom ke tim ki. Khakba da da kaya ha san ta usko ho ya kata bora he. De se kwa da sedang ke ku sik khaga kara kwa ta iska. Hen kwa si sana ko kom cha khala tabe na tagga ji no kwa cha kara tagga khati uji ma ki khuji tabe na tare ta anda sino kai ko kwa kwa to ko te ta mu ati ka uji ki ko sik ke ko ko kom ka nga ji khati ku kara ko ya ku kam siki kha kwa ka ka na khata ke su isi ka ko kha ko ya a a nga ji cha kara ko ka ka ko u sa da ti hi chi ko ko u kha kwa kwa ha ha ka es ka gom ko mu ati ko ka pero si ke kha kwa ra ka khati kom kara ko ta man ya kha ki kapiro ake khwa senamia ke suka a kar ko la khanun gibe ku suka te ku na khusa te si sa sa ento bene mta ba ngar ko la khanu kham sandals ko ko ma hinven ai kwa khama te usa ta isi ke khama te ko beri ma a ka te khama william se amanda suno hin kwa ke wa ko ngak khata wo ko khara te khwa ke se te khara si wala le nunu nunu mama le di sometimes ko Loftes fair swell tim gete se sky ko hata ha Pretoria ka Gauteng province ka e ku si ki thapa ko ke si easy ki na onge ku si ki te ka ka ku e ka ku kha guri ma ko ka ka ku ja te ka ka ku ma ke ka ka guri de uta he yam ka ke ha du ki ka ka se ni na hen ko ho ya hata ti ke su easy ka ha ko na wa ta khwa no si ngi bis na ko ya ta ke mokotshane nxa gatati ke kgwengkgakwa ana gati sanders kwa kgweka e ga kwa borie ke teko mdati nxe ke a kgwe e sena tebeta betway premiership ehe ke te yalo kore gane ke bekose kete ke kerengre sanders kwa nxono siwelele nxono Satya da kikel ex-kai from 110 shewen o da gneven ki dalisto dalas it funnels se tandeku Andrew Kapi fix ndo bona twam se tandeku tatwara ka ga ti khutsi sina ta ha o ga o ke 110 shewe o he da khuru ni ge FM siki qana ka khwe te ta tsara ta be hinki te ke se go beko beko e qana ga ta ma qam siki te mo te kwa ga ta ke ti ke harara ta mi ge te kwa ta da ba gna harara za ti we Enquanto da canga sa que quando as gaga gaga quando tava com canga com esse que com hata coco tava com esse com ansia ha hata ma ka musiki kuti kwara sene yote pa ku tswa ihe kanke usa khoyenda nga hore e bora de sandals ka war tava com sandals ka jauka ka hian de ka jauka da tike su isika ngene na anje ka kwiga nja ka nja te ka sura sandals ka za kuanta tete ta mo na gora khanu si welele kwa Kuya nda nga re bora he kae tswara tsawe na o kha kwa dangwa wa ka mkha kwa ke khwara sena gore ndi uti ikira kha kwa tswa go kunga gore ta aji kwa na mkha kwa ta ngwa bana ta ke ga ha aji no ta aji ati ko ka rinyo ke gere ta ka tina ja ta kae tswara ta ke atego hi yo aji ate kae tswara ta te ta ke ga tebe aji ya go ka me ma tsam siki no ma tsam siki te ka ka kwa kae tswa go go go tsa ba khana se go we ga go hata a tsa se go tswana si ya ga go ta ke seng ka gwa ta ba khano khamdi go wa di o atanga khono tek kuma kri ka kri ta ba khano tuwa ka qadi ta ba hin ta ba khamdi go wa o ki na hin edi ma shi khatang khata se ko na ngam se ko thobo ma qanya kha o khata ring a ki kri shin e buna keng ho di yo wa ka ayo itap itap awa se ta kema ta ba khano ngi be ku se ke temo sa na ka ka ko te ka tswa ko santa o tswa ngi be shina khono tsinda sen ka o ke su isi ka ne re ngwe na si welele kwa ngi be shina kuri aji te kwa ta ka ya ti hin te kwa ta ka ya te ko mbe ndu te ikra awa se ko tam kha ko tam ka ngi be ku tam sa ya su ikra second half te kwa ta ka ya ha siki
1: amazon phola gi re kang khama khwe atem ti ge re khama phola gi half time kuna khwem te khama wole he coachi kage khakwa xinxa ka xo uyixhosi ngasengekhuleba kamphola kete ke xa uxhoma kwela kulema kamphola kete ke jala wa wole imithi geye ke xhoma kwa half time kona kwa ispani tsata ne ge he ga chinku he ge ge asa he ngun ke e ge kwishin ke ge e joke asa ge ge ha khamsa o kama ikolo kama o kama ikolo te magen ge ge sa uyo ka han tsike ke ta xo xa kwa pet we premiership yang gera xo e masen bola ke first half ate tsike ya half time na mithi gere xhoma na maqala bola ke second half ta ge ta asin bola mathi ge ta ni o xhawe ate ge bola ke fashi kona ka ni tsa tsigwe ke ha di e nga re masiko a mtsigwe khama boko espani tsa tsigwe ke ha sa ko e coach Mikel Cardoso sa Godfrey Moshoatsa tsigwe ke ha qo sa qo a singim juma sa geta a nwe o dam juma geta a nwe wi e wa tsike he bolang ke kwa kwa player ke sine tene ke he ke kwa substitute wa tshe ba kwa tali kwa tshong kwa ba ba tsitsela nge mtsing ke ka ngung wa tsitsela sa nge sporty tene ke re kwa da kwa nge ke tse mge ra sa nge kala tong tong tloda ba sitsum tshe ang ge ang ma tse ngira kwara kungam ke tse bolaki ke kwa kwara mtsige ba bolaki half time kona mtsa tu asin tse bolaki kwa kwara bolaki khisi thama go tene ang ge he mawle di sound of city tse ke wona masin kwa kona tene kona tene kona ke ya five tene ge tse tse ke wona go tene ke mwa thama go kona bisi ya ka ande ne ka binja tse tsa tse da wisha la anteng ke ta kula ke tsora masin kwa offset tene kona mawle di sound of city tene ke kula offset mwa ne ke sibelele kona da yellow card khel kar kar ke khile going on ke mamola sando gani kuna da sibelele tani tsone ne wana a yellow card what's ke phola ke ke kokwa tsedaka ke phola khankhama khoyang ke kwa spani tsi bisi gete khumkhum khama go deng lita bakho ke bola ke ya first half ang ke ngwa e sibelele ke go bola ke da ku khama khoya bola ke tum ghwale ni khone ji thwa a buzola khama khoy tum ghwale ni a ya verse pule ke ya le ni khona da pule khawi kwa ngoma bola ka cross da ngoma bola ke khwa ngisi ka he sando si players ng tsikwa tum ngeng ha gudi bola tangwa pasi tswa bola ke ngale khona wa tshe bola ke kokwa sibelele ke ngene khona ya ng khama khoya bola ke le ni tshe bisi ko he jamane kulmani ndamane ke sintawa ke bolang khuka ukgawa ke ntawa ke gudiwa player ke saile ke wana yellow card bola la tsijala bola la gogo tawara masung met started tsini kuna ke bole kukwa ke goal attempts gani sundown si wa firi ta siwelele wa yeni masung shot on target bole khontwa ke pala kuna mabule di sanoti wa yeni ta siwelele wa zero da bola khuya khwe ya siwa wa Sundown si ta ngewa siwelele ta karki khele Sundown si ta siwelele teni kula ta karki bres pa ni tiwishi teni kula Offset ya ngewa siwelele ta teni kula Sundown si Kona kena kuna sin firie Sundown si ta siwelele teni kwa suwa na ikona wache Pula kike kukwa kike du Humka ngala ngala ngala Humka di kukwa kakale gam kuma ke Radio X ka FM Honor ten siwa Ngin hega sache pula kia kukwa Adi ngi hati nak ngewuli wami asir fanes Dalisto dalai ki Andrew Kapi fiction go na tu angongo la dam tekama pula kia half time ko ehe Kati sakko sakko Dama sin kwa yigi spanitza Yinti ni gi hei kwa kwa dani masin Play a clip Dini gi ta akala tu rigaro ehe Kochi sin tibu gi hati ira masin kwa pula kia kukwa kwa Andrew amani nga sa bola kem chuma gire kul kama kwe bola kama kya Mama Lady Sandals min gire kul kama kwe bola di kama kya Siwelele FC min gire ture gung kama kwe bola
0: Sandals kwa bora hai kan kousa kha kwe ana ikra ki ya kwa kha kwa da tabakha no Sandals kwa si uwa tewe siwelele kwa ki siwelele kwa Sandals kwa kousa bora si tres kwa ho ya kwa da tabakha no kwa usu kwa chamo no Sandals kwa katera kwa da tabakha wati Siwelele kwa bora hai kousa jau kara kwa hiyan kesu ihe pule nga sa bora se hun kan kousa kya kwa nuka kwa rapu kwa inja kung kwa sa kuru kuru na kuyao tati pule kwa ta ham kom tabakha no baliti nga am ki kousa kwe pulem ki kwe borai kasa chaate saile ke isu ka borai kyao kyaara da kaya kaha saile kwe borai kwe kaan kata kwe isa kum kwa hae saile mki man kirina kata sika ama karti ima kara ha akwa na sika sandals kwa kousa kousin nga hakuam ka gemi sin saya halfa ki akwa ya isika hakwa kira kaya teko no akwa siwolele kwa kaan kaan
1: ya basi ke Andrew Park kwa ngambi tige he sandosha kukwa bola ya kungu kama kwe bola tamba ika tuwa tuiga avine kama kwe siwelele siwelele kwe geda tuwa hana ike rigaro ke ike ka kukwa kama kwe bola ikipa mtombe ni geda kwe ike kama kwe kwenye agia nga kama kwe kwe kwa masi kwa sele jame masi kwa sele yang geda giang nga kama kwe kwa sele awana rigaro bola geda kama kwe sele yang geda kwa kuwanga bola angdeko kwa ndama ni kisinta waki chika nga mangkuna kula chika wachika ndas ndama ni kangu kiki nga kama kwe sele ki ya putula kwe he bola kachwa chika agita kage ndama ni kage wana yellow card ya ndama si kwa Andrew masi kwa bola kisi tani ya mesin bola kisi tani ke wana yang hepani nga wa Brian Leon ko tsang e tama ni ngosa bola sanga e Brian Leon man kwa ta ge ke stada kha kama ko di bola e mani ge kwa ma bola ngi Brian Leon san tombe ni ge wana ko ya ke chuke ku di ta da bola ngi tene ya ngeng e ya thode du di wana ma sang ko ama ne nga ka ke Leon ma ka du ji gona bola e first al ma ko bola kha ti Leon kha ngo a o ti da ne ti a gui
0: e ka se da khata ko Leon ko sa dang ko e wa ta ba kha no Leon ma chi ko ko ko sa ana kha ta si wole le kwa kwa no Leon a ko sa go ko makwa ya kada kasu isi ka leon kidang we khat we ka kala ska leon ka ka we da kan ko sa ya kada fan we kim ka ka ko sa ko bora ka fan we go kuir ko sa jino eno sandals ko bora hasat
1: ah was ko ya chitang ma singiri keep on tombeni mutu ya mone tlake sinto da chiga makwa da tsa brand leon ke kansi kama ngun hata brand leon ke garo kula ka ya kondisa wace bola ko ko da masiko mtigita atkala ton singi coach sa maketa ne atwa sa tro Masukwa coach Cardoso, Miguel Cardoso tene gya player sini tene kwa o masukwa kula gya goalkeeper Gos, Ricardo Gos gya kula, Mvala tene gya kula, masukwa kula tene gya Morena, Basha tene gya kula number 11 Alente, number 18 Temba Zwane tene gya kula, number 33 Jovu tene gya kula, number 17 Matthews, Reiners tene gya kula wai tene kala tu isenge coach matika gya dahani ke Rigaro, wache bola gya kwa kwa rikan, kama kwa nchum kama kwe bola gya first half, makalto bola gya second half tati kwa sana magira na kwa tada Siwelele FC kona masin coach Godfrey Muswacha tene masin kwa ke players tene gya kala tu nse Rigaro mahana maona kula ke Kulu number 30 number 21 Sabro tene gya kula Nga pute ni kia gula Ngwe sante ni kia gula Yao ngwe sante ni kia gula Number 12 Mazipuko Number 19 Ishak ni kia gula Number 16 Lechedi ni kia gula Number 36 Jeja Wite ni kia nkwa kala tunse Rega Roma Kauchi cha chito gita hana Gia tunse Because I told you, get a sense of Polaki, bed with premise, and simply get a at the Chiki, Polaki, half time, okay, Macalto, Polaka, second half. That is the singing Polaka, second half, my native that Kanaki, first half, Dohaku Kung, Makai Kat, native that Kanko, a Kaspani, Tisha, get a Kamsungi, Juma, get a Adatu, Wajuni, Palat Ike, Ebola, Watske, Kawala, come to the Gaki Kama, Kawal, a his money to see a Kung Kamakwe, had to come up with Kung, Juma, get a 1 at 3 points, Kama, Mamala, this are not Digamatic. Similarly, FC, what you bolagi kwa kwa bit we premise we do along ngke the yinki hanam ke bolawa mi asset one is dali so dollars it's ke andrew cup fix ndo na to angongola da sin kwa bolagi de kwa ngun kwa ngwa ke loftus first field stadium kuna ke pretoria bolagi de kwa ngwa makal to bolaki asigen half touch da sin ke wedan kuma supporters ngi kwa okambo kwa maso ngwa kambo kuna che bolagi ngun kwa da kan kambo kun kambo da bolagi ngi ngwa 0-0 makal to bolaki second half touch da sin yamange ta wa fangwa 0-0 dia mageta wa khabeng nawa 1-0 mutiga kala to sinka wisi kala ko he final whistle ko thali dam tele kontele sa kwedam tene gira wa chunga ke kapiaro ko he pitu ge wa chunga nga ke bola nam khawa gira kala to da sing wa che bola ge khwat kwari tlo gori ntlo to ba khakala gam khoma ke radio x fm monarin sewa ngo ge nega
2: e go tsa mo ana go ya go no dalisto tsa ke tsakako dingo coach mgo Miguel Cardoso Mdino, tengo malula macaha de malula que aparece hoy que total no sé qué hambre. Tengo tiempo de zona macaha cago, no sandals porque ella me cago. Tiempo de zona pura, tengo vía como que aparece hoy sí que experiencia o. Ama causa ah pura sí que si usted cojo si usted cae, si prende que antes que aparece que ya acaba con coma. Cago tiempo de zona ma, doctor Kumalo, ella es pura que tiempo de zona niete. Messi ella es pura que tiempo de zona niete. Cago tengo que na como un dejo de cena correcta.
1: Ya más que magno aquí chang tiene Andrew. Masih kasih mai lula ke wana rigor kamu ko ya aku kecok ngi sempalat iku na dangge gongo wa khongdu bola da mid ni ya ga masih pas si tinga gang ko ngo jala pas si tang jala da ni yang ki hana bolang ma he brain leon ki kon sa kipai wana khwe ta ya hante ni ge khontu bola ki anta ya tro ya ngi tro da wana kamu ko bola ta kha thong ma bola masih mak ngo ka sing he coach Miguel Cardoso a khongnu ya ko khing ko ngabi ngwa mai lula ke player he khwe da ngabi kamu ko bola ko he bola ngo ka masih Mailula wa player ya hekwa ngwe bola ya ngwa ngwa pasi ta yanka thwa ngwa kama kwe rigoro wa chike ang kwa ma kama kama asinke ka kya ka wisika ngya coach ka Miguel Cardoso ka kungu kuna ma kalo bola ta sinko e bola diwi chika aku misala coach me ngwe bola dia makto ngwe bola
2: ama yam ka half was in yam ka half wa gonta yam no first half was wa second half yam de ki ka ka temba zwane bora tsinzago
1: ya masu ga tana ci tsala sun ke ya ci da an yi to bola da masu kwa timba zone tsala to da ge ta akala tun su masu kula tani gas striker chawisi tani kwa o masu mefius ga kula ki rainers tsatsa sai matsala to sun alende tani ga o ya tani kwa go bola ka go tinga bola ka pasi kama go da matsala to sun coach matsu ga gida ne ka wa tro ke spanish a dui ga ga wa masu ka ka bola kan kama go spanish ga de kum kum go de kum kama ke kum kama ko ya sun bola gi de kum kama ko ko he ya sigire ngabe ka wa petrol premiership dungal ngal ngal ngal ngal ke pretoria kuna loftus first field stadium kuna bola gire kan kama ko coach Miguel Cardoso sa godfrey mo swacha then get asung sige sang ge hatala tu club bola sige sang ge ge kama ko bola sige sage ge hana ko bola sage ra kala tu asa pri ye ge ko bola da bola gire kan kama gire kan kama ko si ko coach mtompeni ko gira tu hana rigaro ka bola ge ge ko kama ko ide gire kan kama ko ide kan kama ko ge kan kama ko wa che bola ge ko kwa mtala tu bola ge second half ma tang ti ge ta kwa ting ti ke bola ge ge kwa kwa da bola gire kan kama ko ri ko ka mtefe sing ta bola tu fa dai tang ki chi da ko hispanic sing ge ge sa ge ge chen go ge ten ekala tu coaching ki ir garshin sing se coaching ge ngabi u koi da bola ge ngun khama go de tang khama go da bola ten chi ge ta akala tu ya second half heng ha bola ok ge da khama ko sin le chok kha kal gam ko ge radio x ka fm nar ni sewa ngo ge ne kha
2: te mo ro kala khadon ke be ko and se lo ke ja ku sa he te kha ko te ho se i he ka ka ko te ta ko ra ja be da khanu in ka ku ku ya sa ke su i si ka na te ki ka ka ko e kha ku re ta he te kwa ra ke ya ti ke su i he yu te gara na ko kombe de u te i kra ko si a wa si ha de u te ko sa si ka ha de u te ko ko te si ka cha ka ra kha re ta cheers ko na ma ta de santa us an in za ngi ti ta i ya ti Chiefs kuna sandals zati kha de kha wenza tlhago tlhago e tsela se ka tlo ya hang ke mo re kwa ga no ka menge bi sina kwa ka parenza ke yang ke bina ko teke ya khasa second half ke za ko sa ke so ihe e te kwa da ka ya gati mba kana kwa ka parenza mfulozi nga de ke kwa ya ti na ka ke ka ku mthobe ni mtaba ga no nga de ka ma aba sia da ka ya gati sandals kwa ko mo ku isa en kwa da nga ka mfala ma ka ka ka sa tu ya ku ya ka ka ho ti da ku ma mfala ma ka ka ti mba da ba ga no ta ka ka sa tu ya ku ya aba sia ka ta ma ka o ne pule mtaban aba sia ka ta ka ya ka ti pule mo sa ja o ta ka ya ka ti ni u te ka ku ja ha le ta ntebere ngebele mtabagano ake ada i karati siwelele ye zama ka ka ka sa ye zama ski ka te ma karati ki number 7 ma ka sa ki 17 ma ka ka dati ngeki abasi aku ya ha ke su i he and so ngebe ku gebe ku te te ama si ka ka sa komana abasi aku ku ngati makatsane karati ye zaka ke se be si tle ye za ha ke makatsane kara sandals kota ba hanu ngi biati ke ko fiar ta khaban ka ka te aki ke ko man ka ro ha nda man karati ka tim fa la mtho bi ba bala a hanje bi ku si tles ka ke za ku za ke su i he loft es fer fiel tim gi si se na hata ha ji a ji te ka ku da ti ji pretoria ka te se si hata Gauteng province ka kom ta le he ne kwe da ma ta ku ku ta ha ka su i ji te te ta ka ku te set fan es ta listo ta la no endru ka pi fux nga wona tra control yem da tsa da to ala ka ha su ki ku ji sina ta ha ka ji sa te ta ko ba da ka ha ji a ji sa ka kor da ka ti un ga ka ne ku ha nga no ku ta su su no na ko ya ka ma de ko SABC sport mfa la ka na ka ti ha bo la ya ya ti en ja ha tsu ya ha bo la ka na ka ha pa ta ya mfala mwa makerke na khati mdunyelwa mfala kweka na khosa motiva mkhulisi mkhwena mailula fan fake litlaku leon santa kwa osi kwa ndo senti kwa kwa kwa wora si osi ki aba sieta ke ha pa kan ka ne ko ta ke ha ti kwa kwa ntope ni mfolo ze sasane ndebele baliti rashibocha makaone kobedi pule yesa tano saile aqua ha aqua nsonta anga kwitisi uihe aqua siwelele pa anosoka siwelele samasele kana ngabora kweta ya ha tikanga kweta ekora tabe ke suisika kana ngabora kweta ya ha ke jakun kosanda ha o primotiva tong an nang mana bora chuin sina khwa ya han ngai en ja ka kar ka ka tim khwe nam ke ya kham khwe na te we kho nda chuin ya kha bora obrim ke ya kha obrim mo ko obrim kyang ko khar da ta ba khar ta obrim man pate ya kha ta obrim kyar ke nda khara kha ba da ka kha ko nam khabura he mamelo ri santan study ngai ka nga nga na tau ko nga nga na kara ki cher chen da halion ki se halion mo ko ndote kara ta lion yer ta ka ti lion ki aw ta ke ko nas ka khama ko kan ko da ti da halu se ko mate ya khata dan ko wa ti we da ba khata a da ka ka na ma khang ngai in da ha ko nga nga ka wa a ki khwa ko ko kom ka ra ti da ba khang ko yan da ga ti ri se ko san tam ko di san da ko ke ko na ka ya mo ha ja ti mu wa dunyelo amango habunje kora ko ka kora de ta bahanu bura swing shu khata kuya jang ngor ngi bura santa ko kan wat ko wat we ta bahanu khata jau ka tu we ko wat ju i he mtho be ni mo ko fan be kip ta bahana wat i kha obring ti ati
0: obri ka bogare obri ke bina ga bora tsa kus ka kame nja ka tshwenya tere sandals ko ka ka wati sandals ka dede ka ha ha ka kang ka gore ha ba gwana nqa ka ha ha nqa ne ja tere ka ha ti ka gore ha ti sare khwala wata nqa nqa na khange no ba ke ke kwa lan tsikan kwa mo ha jao kyar tsa ba ha no bura nqa nqa na khange ha Tiens, qu'on a d'abord un sandal, j'ai une étrange. Quand on a bourré la tête, hein? Kakoué, t'es, Sandals ko ka ngasa jawa ke ha ko huwa masa jawa te ha kwada na khuyenge ko khu ha kwa tsu khuwa hi ta Ganam sandals ko ke fan ve kim ka fan ve kim ta khanda tsu jar ko sin kara Ama ka ka na 17 ma Tom se ka ma khada te ta khanda to bora sa ta ka ju ta wa sandals ko di ta anga ko te Am ki ta sa na chem ha bora he Obri ko se bora obri ko sin gara kyar kyar kara hay jak ek ya suin ti nem ko se ka ya sara ngai ka ko ya ka na ri ti si khwa sandals ka di leon ja kyar da ka di se sanem ki tere ko se ki ko kara bora ngun jak si ole le kwa mo kha ka usa boro ka ka ya ha ku ya ha ja mo sinati khulusi ka ta bana awasi da ka ya ti obri ang si ya ka ti usi ka obri mo ti ba moses ko ta ne brands ko na ti kha ke oliven oliven brands ko na ti kha no korane brands ti kha ake ti ku kham khona pa da khana bura ki bi sina kha ta man do de kra tus ka ta de ka ga tus ka ta i man ya ba jui kana ma bura ta ta ha ka su ya le tla ko a ka ma ga ka ra ta khana kham ya ka su i he bura ka u sa gu gu ha su in sina ku wa sandals ko yabo hakke he ko nasaka gaw ki ate ko hakko ka ngara ti tabo hanu hakko bora si tre he se ka yana hakka man e hakko ka ka gore hen e wo ko se te ka te fifta ka sa chmini de ke se si ko ha ka ka ko en no sandals ko ngo no si welelele Loftes Versfeld kaparem gatese sie gata ha Pretoria ka Gauteng province Sundowns ko tae kiyate chiwele le paka sie gata taban ka ka ko te tae tora ta we ganam kha iya ka ka ro kha en pate mon ko dan Sundowns ko mo kha tae ka ka sa tan ko sa bo kha jawat ta kha no chiwele le pang tae sanan ja tae ka se te kha chiwele le ka defend yate ha kwa kan ke usa kya disina ha kwa si ka suka bora sin dai sin an si o ha kwa go se ko bora ka we ta si u in dai sin an ni zak ka un dai sin an zak ko usa te ho na kan pa ta ka ka go ni sin be ho ja ji chakker kur na ko bora ka in te ko ku an de kam si ka ka ka ta ti bora e dus kya ti yo ka ta ko usa kya disina ha kwa si ka ke usa ti khwe se te khwan ki khwara go ita ei nga nga na ga go ya tsena gore ke bora a ke ga ba ja o kara ga mo kwena ana go e mo kwena tsang tsui he nga mo batino ga ba tsui ya te ba gana ga mo tsui nem tsai wa ka sna ka suka bora man iya ka ro ka ska nga nga na bura ka ra de u tai ka ra ko he ka me ko mu yan ka ro ka bura 700 ka wo ye ki he na sanda e be sanda ka ka ko no ke ri ya ka sanda ka ka ka ko ka ona ka ra ra obri obri ka ra ka oema jawar jaba kan isna tebe qara kha jaba ka di sandals ko di sandals ko mo khan ko ko he qabe di kho fan beki ko daba kan an treka ku kho an gai rase bo sam jaba te ya khata
2: obri
0: obri kom gara khata tuskan iya ki mara se bo chak tahur hai borai kay so ka hambe ku kham qaw ka gadan wa sanda ko ho ya ta ka ti ti ka so ka bura hai 3 and 5 ta ka te se si ko ya ha ke ne ha betway premier se pa se ki te ha ko o kris ke ko ta ko ke sanda o se no se wele le tak tong ngan ngan ngan sanda ka bora chunya khwak ha pak eng zakur kuran ra kaya ha ka su i hek wanak wanam ra gwat ka ka ja tam ka ke ya khata se phai si wala le pak e se phak e zakung khata ti kapiro ka le khata ang ka kwete ang jasuru kwesen kara sana ka ka ka khana sana ka tera khata to suna mo si si ale si kai ren kwa ndo kyaru khata ka pare ne sa ta he kare ha ai ke ha kwak e nang ngahor ma kwa te kha mang ta ta ka ta kha kyan kwa sa kyar ta kai ti ta khana ma te ya khata ha mo si ro kha kwa nam kha vala te ya ta kai ti kyar ke ya sa sa da ska da kwa kha sa jawat ben kwa ki eng ngan ngan ngan ha sandas ko borat kha ko ha pade de kha ha fan beki se ya se ko fan beki ka ha borat sam aba ko ya ka ti obri obri ki ba ko ko sen grat ko ha kara ko mukwena ka ka ru ka ka borat kai kai ha ha so ngan ngan ngan ha ba chu ya ha borat ha pade de kha ha sandas ko di borat si ko wa ya da suno sandals pak etra khata ka kuite fefen tak tak ka sandals pa hanu en en sesta ha siki ha ngi kwa
1: mazem bhola gre kan kama ko mamola di sandals ki bhola tanaka kal to bhola ka cross guri bhola rat ekla kole bhola wala kya bhola guri bhola rat isiga long pass obri motiba Abro mudhi ba qoshit khon bola lagira tum tum okay inside the box bola gira 3 corner amase bola gira khatri corner asata oche kambu khuna gi tam ko supporters gira tum tum okay bola corner makal de rasan corner magira na khatri neti magri odi ba gira cross bola la ka to bola ga benje ko le ko gira tum kha bola tene dura mamula di sandras ke wa rose khon bola bola gira khon khon ko one touch two touch ko anga bola gira khon khon ko tse ko le ko gira kha bola tene dura mamula di sandras ke wa guri bola at edla oli ronwen williams williams agu bola ka tum jumak ko ikam ba pasi guri bola at icha leni kona mazan bola gira khon tsing hale kona gira khon khon ko mazan spani chwi si dang gira ngum chinji ki ang ne number 7 moko chane gerigzi sibilele number 17 jesa algeritawa number 3 jamani gerigzi number 40 mvala gerigora bola gira kankama kwe mamoli sandos go bola dat kankama kwe pran leon tene kya wala o so gudu bola dat khon ka do bola gya khon tab bola dat bola gira kankama kwe uto veni gera kondi ta gudu ta bola dat trap bola dat tv mamoli sandos i chota goal 75 tab manita chang kuna Mamoli Sanders get a thumb bola. Ntombeni e kuti top bola. Kutrayo letlako. Number 34. Letlako get a trois kunete gui. Mamoli Sanders 1. Sibelele 0. Betwe Premier Septana gera ngwa. Season anina. lishoko kia yeste bola gena chidzen khu bola gere tinkhama gore tsoba khatala khom khoma ke radio x ka fm honorable sewa ngoga nega sa che bola gya khukwa tsapani cha kewa mamoli disando sa sibelele long shot get the khama tse chebo mukuna gere tsam bola kipe tuture ngao engupala te diwi letlako kha gete wona rigaron khama ege ke khu bola Tembeni chote khali ya thode gupala te diwi Tembeni ichaone khali bola ga thode igu pala te diwi uliko uliski itani glek untu igu mide litla ko ngai kamin khali de zeng ko bola wache bola gi khwa ko angera ngwa ke Loftus Versfeld stadium kuna Pretoria mamola di sandos ki home ground bola ga kankama ko betway premiership tana gera ko ringi hanam ke bola min aset fans dali sto dala ke endur kapi fiction to na tu angongola amase bola gere tungdeng ngot koli kona awo se kucho wa bola ge tum gwale ni kona sibalele ki bola tana ga agen 50 minita tanga chora bola gere ngun khawra khun khama ge bola ngot dong ngeng nang na function pole amase bola gere gwa tse yatane tuita sibalele ki wa yihwe ge ta jhonju sibalele ki bola tana ga bolagira kutlhama kwa tse kung gholeni masen tekal tani nguma tsale ni kona bolagira wetse pitu chunqo ange bolang tsa da kutsho mamolo di sundowns ke bolawaka siya bulela ange bolang tsa ta kutsho mamolo di sundowns ke bola zako ndu nyelwa geta uge kawa jili bola o jili bola da bola wetse amase sibele legire o player cha number 36 son number 19 ta player cha tenge tege number 19 gere kawa isa gere kawa amase bola gere tin khaba kwe mukona gere ku khaba kwe bola gele ni kona gudi bola da tidla koli mukona gudi bola da tidla koli kona koza gudi bola rangira leni kona bolangira ko tsengale gudi bola da tidla kipa Ronwen William gudi bola tane duda sin koza gudi bola da tsengale kona mukona agira gudi bola da gudi da tidla koli vala amas bola da ngira ngwa tseleni kona mukona ik bola da naga gudi da tidla koli kona sanawts anga bole khada apasi khama khwe betway premiership tane gira khwatse yibisho khama khama kwezi tane sabc sport uma sam telling ngi wa khonteli ngi khweta sibule liki phola tane ka long cross ta bola gira khang hunde wa williams ta using ho chora thang ho chao bola ai tum ta ta da gura ngo khon koza sestak manita tsang ngum chora tane gira khmina wa 1-0 amal sandows 1 sibule li 0 Chebo mukona mukona gudi bola ta koza koza gira katu obro mukona obro mudiba one touch two touch bamola di sandos gira pano amaso bola gira tinkama go khwa bola gele ni kona bola gira ku khama ka tsawo se cross cho bola gira ka khama kwe amaso bola gira tokto te bigdi yakna tsara ku cho sibelele ki bola waka fun fake gira ku bola kan khama kwe khasiwa amase bola gira tinkama le khum khaba ko Miguel Cardoso agira ngum tinjigi gatsa Jovo sa alende agawa number 21 agzi again number 34 agzi alende sa Jovo agawa Mamoli Santos agira ngum tinjigi gatsa azo bola gira tinkama go sibele le go bola ranga second half ball position mamola di sandos wa ni khen 70% sibele le wa 20% wa che bola gi khwa kwa agira tinkama go Mamelodi Sundowns gira aqul khama koy bola ingira bola nqaqara pass khama koy bola ngwatse sibelele ke bola waka ara sibelele ku bola nqaqara pass khama koy tena sibelele ki wa rigaram khum khama koy xawi geda wana rigaram khum khama koy gera wana Mamelodi Sundowns oli qaw gera block khama koy bola oli kona
3: obri motiba nchora qaw se gudi bola tla kipa Rowan William William ku bola khwan khale kona angudi ada passing hal ini kona antene kandeng oli kona Rowan William ka bola tena ka ase bola gira pas khatay obri teboho makuna joko ndonyela tena kyagola ase fan fake gudi bola tega makuna makuna gira katur garam juma ge pasa bola Trent Sestak manita tsongom tsho bola tena kuminwa 1-0 Sundowns 1 Sibelele 0 wache bola gi khokko yinge hanam ke bola mi aset fanes Dalisto Dala ke Andrew Kapi Fiction to mana tsho angongola Betway Premiership tena gira klatne Loftus Versfeld Stadium fun fair kit tena gaula kila pass kadra bola ga katber oli khokira tsho bola da bola wakona bola wakona gira kankhama kwe Number 33 gira qawsi khong bola mailola kosius mailola khong bola masere garam khum khum ko den mamela disaunda stene dido wana sibelele geta den block khama ko bola e masere tackle den gagula apule den gagula dalo khama ko Vincent Poule obre mo jipa gere ngum tackle masa mamulo di Sundowns a play supporter santane gita ki khama ko a khama ko ekal tu sun chuma ka ekal tu ispani masa bola gira khama ko masa support ay tuto anin khama kala tena agayala tiarta hesen wache bola gi khwa ko supporter ya hetoto ani kama spanish singe ani makko aw ganyala dertax de sende kala bola spanish ako Fabian Sesta rita tonam chora bola gire kan kama kwe number 29 agira number 17 akaba Matthews agaba fan veg agri ta Matthews agaba Mamelodi Sundowns adwidi num ichinji Miguel Cardoso ogera kamson chimakan gira akala to gatsegi kambo ngkona apola gira kankhama ko di toba khakala kam kumuke radio extra fm honor ntsiwa ngoga ne khasa chepola gya kukko tsmane chaga wa Mamelodi Sundowns sa siwelele bola atrau in Mamelodi Sundowns ki bola waka don yelwa yangira ngwa bola zokon don yelwa ngira ngwa khom bola mukona go bola ngira tawsi khom bola leni kona Matthews ngwa dawara gita wana garam hum thaba ko Matthews khom bola ngira bloka tsegi koliko etena Matthews wa Matthews go bola tena katur garo kolma pasa bola chola da kwasa uga nga bola Matthews bola tena ka khom bola khum tena kala to bola tam ta khom bola da gira blok an e tena Mamelodi Sundowns ke bola khom bola khum khama ko kila kila pass e ma sese bolele e geta am khama ko oli kona e gira nga khama ko e kipa to to bola ka nga bola tse kona alende go bola da tsongwa Mato bola bola gira aku khama ko e alende wa tena ga alende ku bola dangi ta akwa bola ga gumi nga alende guri bola da pasi dan oli alende bola tena ga season sister manita tonam chora bola tena gumi nga 1-0 Sundowns 1 sibelele 0 Mamelodi Sundowns ke bola tena ga kambu kuna gita yo khama ko asa to che kambu kuna tama kambu kuna to ko ngai nga nga Betway Premiership kharangira klat age Loftus Stadium kona Pretoria ase bola gira kan kambo one touch two touch Mamelodi Sundowns gira akomanga ase bola gira kan kambo ngu bola dang nakara apa ji kambo supporter sing gira akomanga pa ji kambo ge apa si bola gira kan ngot eh Sundowns ten gita wanari garo akato bola ka cross bola gira kan kambo kan kambo guri bola da tichidla oli kona Mamelodi Sundowns ke bola tena ka refuse gira koy kambo refuse ana se bolage mun ko alenje kon bolan kun kambo be bambala di sanderson gira wona rigaro bolage ra khatse tata bolan tamta tam bolan ki pat ko mun kan bola jobeni jobeni ko mun kan bola akhen se stak manita chom cho sibelele ku bolan nga kara pa si kambo be long cross nante toma diuta ta abre modipat ngo modipat kubola mambole disandos kiwa tenaga ni kubola da konda pa kama kwe atene diuta mambole disandos kiwa ama se bola gira kuma kama kwa tse sandos gira wona rigaro kun kama kwe ku bola da ngunda pa kama kwe budi bola da ngwa kum kangle ni bola kala to tsega cross ama se bola gira kun kama kwe bet we premiership kala ka to tse mambole disandos kiwa tenaga ama se pitu gira chwa tekal dene ngwatse siya polela pitu chunko agere chon bola ge bola free kick agukha karki khele sibalele player kete wona karki khele number 36 gere wona yellow card let's say di gere wona yellow card Sedi gira wana yellow card Ora se bola gira ngat ngat kucau Ama se kipa gira ko kama ko players ngitske ige ngat liko bola akatu bola ngega khalin khali ka kongo chi khamaya agira qochum khabakwe jeza jeza ikonkan khabakwe golo waqtu bulala kongati ache ekipa ge agoi tobeni ge da goi golimaka ikoka juli tobeni ge da goi golimaka ikoka juli waqtu tusun frigi ga ninao frigi ga mkuna ngwa kuna waqtu tusun ache bola ge kwa kwara khabakwe ichok khakal gam kuma sam chibaka gira konisa bola gira khabakwe Mamelodi Sundowns. Kama tsira kipa tsora kukuda ya ngupala dang ang kwakwa tani dang kau. Oche bulaki kwakwa. Aubrey Modiba yang kegu free kick. Akipa kwa kwa ga bolo ngupala dang kwa. Tani ga tsigya palangui. Ntobeni ngeta anwa kama kwa yenso dang ngai khali bola da bole ngupala. Aubrey Modiba Kuanga Bulako 2-0 Dantopeni Kesung Tesoro de Utapolatini Gita Kumino 1-0 Bulagirin Kumkamako Kumkamako Frikigi Yahe Abrimutiba Gaku Bulatina Gita Angakara Kucho Sibeleki Bola Koba Kakalakam Kumaka Radio Extra FM Honorinsio Nogeneha Amasa Tinjitane Sibele Gedengum Apule Gete Gri Player Takeo number 16 Sanda material ten gire kwa. Masu. Sanda ten gire wana rigarung hum kaba gwe ta kuli kwa ten gire ta ukra bola. Number 12 ten gire kwa. Mazibuko. Mazibuko ten gire kwa. Lecha edi ten gire wala. Masu bola gire ten kama te. Brent Leon ten gire kama bola. Kona gani kona mamole disandros ke wona kona atini kona gatini sandros ka gire wona makaldres kona magida na kwatse bol gede kwatse sandros gire wona rigarum hum kabakwe bola tene gira kanka benze ntobeni chora tomorang hum bola 27 manita chonum chora bola tene gira kuminwa 1-0 mamole disandros 1 sivelele 0 ingi hanum ke bola wa min asetwane stalisto dala ke endru kapi fix ngo wona to angkongola
4: ko war kana kana borase ko kes ka kiri kiri ko hara taba kana sandaus pa kui khai ka kana hata ke ji ha sandaus pa kui khai ka si wale le ka kana ma hambe ko borai kan poen kara kha ke obri muti ba kiya taba kana sam guim ka ta sa ko ku sa na ko kara ha go ko ban ta ni taba kana ngabu di ngo sandaus ko ko kam ke ka tra kha taba kana eh kana ha we ngai sa ko be ka eh go ko ba hen o ha ta ba khanu si khwa am go aka si qas na ko qara han kana ha ke inda bora ko da ka ha ha men ko ka ka ka jaw da ka ti da ba khanu ko sandal ko se ko ko na si ha ta sandal ko mo ka ka tan gebi gebi yati alende alende Leon gis yo xabara Leon mo ko ndek ra xam ngeena ci tabar Leon ma te ya xata alende ku khati alende ka kaur kan kan obri obri gis yo xabara Leon ki khang Leon gwanam ka xabara xam ta baxa jaw ka dat ye takay ati Leon xow isa jawar Leon ma te ya xata ngi passé xasse wala le ko kay nda ku ko sa jaw takay xati da waxan bo rek ay we dat ye takay ratti alende ko ya xabara alende ko dam turkuro da ka alende alende alende kara xal ndal obri ki kari kari ngi kaw kaw da man ko sey xabara ki ka so jaw ta ka yak ni kara xal sanas kom tay ko man ngar ko raxana tan ho ya ko mo ko bura ci ka kara jaw ka da xam jaw ki at ko xam kan te tes ka 3 and 7 dag ka sey sey ko ya ha ngata atano khari we ku akhoy da ta an kagno mamelodi santaus ko tu ihad no no shi welele ta te tak te gere ex ka fm 107 o da khne fm ski da am sa kam tra ko ko sa khunta di hen khoy da meta chet fan sta listo tala ne andrew kapi fiuk ngo na ta kan kroli da ta ka te ko ka ka ba tus ka ba te ra ko ka ka ka ja ra ka te me fiu su sia me fiu sa len ne bi kan alen de ngob xam ko mo ko na ka te da xam ko na ko sia we bo ra ba kay su ra ka ti ha ba kay da ko ko sa ko be de ku sia bra ko be de mi ta ba ha kay ko nda ta da xinya ko bra he po sa ne ma de ko ra kan ngi ngi ka baleti baleti ka kan ka ka ro ha ba kay da ko ko da ti da xam ko ba na ra Sundowns ko ana e karat e sak na madak e khati borahe Deuta dalisto chamu ade na Sundowns ko hawana ka ka gore tak
1: ya bas ko phola gi dang dang ngwa sibelele FC gi e palak guna rigaro khin nasi kha mamla di Sundowns di di wana kipa he ke yak oli khoyin gi da thota na khama khwe wache phola magnasin ko
4: da bahano te samua de be kha boraski ya khada kan dobeni bora he ko sa kwere khatan dobeni kan ko sa ho sa chaade sikino now ak kui khay kanas ke khabana ak bakka ka ko dobeni kwere khatan ta samane mon dobeni kan ko sa ho sa chaade takati sandaw so bora khay khama tun kan ta mon de wukri sa jawati ndew te samode men of the match men boraski man dobeni be
1: ya jaman ko da bola ci de o ha dobeni ya hanjit ga go bola ge men of the match bola khisi age da tro obrimo dipa ko cha bola de chaude am kha bola lege bola bache bola ge kho kwa
4: atate ko bare ko rakhano ando sino ando sino am kan ko usa ko wad kesu isika kan kan na khata kha ne wo kris ki am ak ko ma taw taw ko mata ando sino kan kho an ta khu wad ka khata banta te mo ne ko na ron woni wilam si te ta ka khati hambe ron woni wilam si ko kri o yo muita be am kho yo muita be maran to be ni kan kho wati manele sma si bu ko am kana ka yati ando sino jaw kara da ka bora je jaw ka go khabaka ka khata pakka ka gona ikara tan ko sa awasiya tiya ko ka tesika ye tita ri ja ha ha si welele kana ra bora cha kara ta ka ha te loft special tin ka si ha ta ha Gauteng province ka Pretoria e Pretoria Cabo Yelo bafana ba style the Brazilians the sky is the limit ademas na khada Sundowns ko ye ko han ki ku kara khada borak enja ha kwa siwele le sama sele kwa se ta ye ko hata siwele le sama sele ke inja borak ko ada ka han ngi ngor ko ke e ta ye ko ten ka pi ro ko ka ka ko re e kara ta be kha ba ka ka ko be ta mate sia bule le kunta khama kaya ka ko be anda sin ta khata ta te be isma le isen ta me ko zada sino gom ko anda sin ta sue ka sa ka orinda khata be ko te ko zada ja ko kaya ka ko be kada kha bora ka ta ya ha siwala le sama se le ka inda ko ko ko sa ka siwala le fs ka ko ka ka ti ta wa khana sat taus ko ko khata 7 7 ta ka 6 minute de ka te se si ka ya tres ka ha
0: tswiga Sundowns kwa ngono siwelele Betway Premier sepo ngeqe uli khasa Africa si oski tisi man kosi oski hai de kona ngama na malo di Sundowns kwa kiki ha Orlando Pirates kwa kamsi ki Chiefs kwa Drizki Nunca sei qual por aqui, não quero dar queixa. Quando cá, quando chegar dar queixa, quando subir cá, a dar com quando sei qual além que, além de que ele mora sei qual que ele quer dar queixa. Né, não quero mandar mandar qual. Aqui me cá com o jardim. Malula, mandar qual de Matthew se aparar.

0: Masa bola kira kala ni kuna. Si bola lagi bola ga. Bola ngok kuat eh. Masa bola kira kutu ngok kuat eh. Si bola lagi bola tena ga. Guru bola tida aki pa chombe ni. Chombe ni ko guru bola to pa di quick pass. Masa si bola le. Si bola ko ge da kana da dro. Khadi ne du da mamala di sanda uski wa. Sanda uski bola tena ga. Engira pa di to pa di kama ko. Sanda uski bola tena ga. Nga bola kana pa di kama ko. Temba zwane. Skills get on the way. Timbers on it, Todd and Hapas come over Bola. Nephews, come over that card of Bola. Ampazi come over the Sandos. Regarding whom come over the Bola, then go at 3-0. The play and then get a cut come over. Leon, Brian Leon. Bola get it come over that Leon. Sigan Kundi come. But you Bola get what Miguel Cardoso again. I call come over. Coach, I get a goal in the corner. I call Tomoko get a pulling up, put quantity. It's getting the game through. It's getting a couple of people, put quantity. Play and bring Rugolo. Cardoso and Molly Nicola, I call Tomoko. Skimming Massima Sunday, the Gaugatule. Mamoli Sandos get up as Tomoko, Gordon Passima, Tuabula. Bolagra can come up with one touch, two touch. And get a not a Kungolini, Mayfews, Gudubra Tiga, Obra Motiva, Bodiba Gudubra, Attenida, Modiba. Sibele tra gudu bola tatena sibele legi wa tekal gira ngmatra bola gita ngmatra kucho sibele legi bola alenje masu alenje ka gwe kam de okwe kam ko number 12 Mazibuko masu kipa ntombeni agu bola ngnda pasikawa baliti Politi kwa bola geleni, kum kwa leni kona bola ngira kwa. Khada ni dula mamla di Sandals ki bola. Sibule le geta apa si kwa kama kui bola ga. Tangu tu tum tawa Sandals ki itang ak sa sin tak tak mani ta chongam chwa. Masa bola dula si da Ronwen Williams. Williams gu bola rakta koza. Masa pasi gani kuna. Pas akorai si gani kuna masa mamla di Sandals wa. Fafin tak tak masa kwa. Sibule lewa two ancestor. The passing KK complete cut A. Mamali di Sandals ywa. Five on North End, three and two and a half. Sibule lewa. On North End, two ancestor. Oche bola ge kwa kwa. Sandals ywa apasi kama kwe bola. Ipasi waka five on North End. Sibule lewa ipasi waka on North End. Oche bola ge kwa kwa. Sandals ywa tene gu bola da ngaka yang. Gubit kama kwa ngale kuna. Obro mojiba. Bola gira kwa ngai ngale kuna bola gira tsama kwe Sandals ten gira wana ligaro gira pas kha bola dang juda bloga ngai ngale kuna Sibulele khaten ku bola rakho idya tawa Sandals ki I bola chi kuna Sibulele Sibulele ki bola dang kare gorong kum khabogi gira wana akta tu bola ga akta ngai pala ngi kuna Sibulele asa bola gira pas kha tsa ngai ngira chola dang kong ngai bola ka to bola ga khat pe Masa bola gira ngai ga benje Williams korong ngai bola ga pala ngi kuna wache bola ki kwa kwa Bola gira tin khabogi dang tun khabogi Sale, Chora and Kapula Giga Penge, Pet with Premiership than a Gira Quatre. Was his sale a Gira Kapula Gapente, Williams did not get a coringo, Polangira Han and Hundi Tapalan Hanukura, Chapula Giga Quarta can come away. Sandowski Polatanaga. Mamula di Sandals ku bola dang ada pas kamakwe. Alenti e ku bola dang kon leni kona da bola gum kamakwe. Daniel wa. Daniel atene kya bola? Daniel gu du bola tida. Alenti. Alenti agira katu gum jo agia pasa bola. Chemba so ani tene gira koi kambo. Tene duda. Alenti wa. Alenti bola tena ga. Zone. Masu bola gira kun kamakwe. Nephews gira koi kambo. Nephews get a quick come with a down of Bola. Was a Bola get a can come up here? Nephews get a Pazi Bola and get a dinner, get a call any corner. Nephews Watanaga. Was a Bola get a come up here? Get a Kokura Kong, Jebo Homokuna. Jebo Homokuna get another girl to Tapola to get Kongo Bola and Hang the tree. akhin tekhtakh mi dita tongum chona bola tini gira kuminga ba 2-0 Sundowns 2 Sibelele 0 Petro Premiership tini gira kolt I love this first field stadium kuna Pretoria yungi anu ke bola wa mit asset fundes Delhi sto dala ki Andrew Kapi fix ndo na tu angogola so ba tkhan kalikam kumake Radio X FM ndo rin siwa so nila sa chie bola ki akul kwa tre Tebo homo kun agira ngunga pitu chuk auge bola me khaun litra play adik khanang hudek tri chingna ma bola gira kwa wa kona Sibelele gira kwa kwa nge an u bolang e nga bola tigre kama e fa chikona mamole di sandos ge da tene wana rigoro bo bola da aga kama ko ngwa si wele liki pala chikona sandos ki bola tene ga yang kinde ngwa ngale kona mamole di sandos ki bola tene ga mamole di sandos go bola ngla pa chikama ko supporters nge da u kama ko dalu kam kama ko tsai kam bukuna aga ko ngang ngang na Williams at among the leaders, I will not ask some Chibagan, the players are all. Motiba, would you pull out that? Cosa? Cosa and go pull out out to me coming up? Would you pull out that? Mefus? Every is good pull out going up? Every is good pull out at Quant Malaguna? Also, Polangira from Quant Elenicona? Timbers on a Gagola? Also Timo Sonny then getting ya klum bola chwante pito chwante quick pass bola nan tari ko tapa jikha sibule le tene gita wana rigaro akira ko mikama ko bola ka to bola ya card back sibule le ke tene wana rigaro kam bola len trap player gere ko ko ko bola nan tari ko chama bola di sandos ke bola tena ga ni entak mani ta chonga mtigira kama firmanite asi tawa tse bola di chun ka tsaira bola tene gira ko mina ba 2-0 Mamole di Sundowns 2 Sibelele 0 wache bola ke kwa kwa ingi hanam ke bola mi asset fanes dali to dala Andrew Kapi fik ndo na twa gongola wache bola gira tin kala ko pet we premiership tan gira kwa tre left is first health stadium ko ka kala kam ko gira radio x ka fm honor ni sewa ngo ne sa che bola gira kwa kwa tre
1: Trikas ka sandal singono siwelele FC go koma kwe hata no go koma nna tshunya bora ya su ya khati ame ya tsaya hata kwe kam suka no go ga sika khwara sina da ke tsi u isi ka go su o yo ka bora si go koma ga sika go go ita tete bora en go ha mas tsaya ita tete ba hanong go ha bora ya tang da suka yo ka suka bora juma tang da tshunya nda su ya ka da suka bora sika na ha kame kan kan na ka piru kom ka kom ka man kan ski ma ka ka gol ta me fi us ka kara and no nien ta ko yen ka sai smini te ski ni tla ko ka kara ta ta holun tobum da ban ka kara ta ka pa hawana ka ka sa kya kara da ka ti ki ma ta ha kem pa so ane no ka piru ka re ha ta kem pa so ane ama kan be su ka ma ta ka ka pa si oski li se di an no kem pa ma ta kara ta ka ku ti kapare su uhe to ya ta ha ko sia bulela kunta kana ka bora peta ya han tai ngan ngan ngan ya khame thiu sim ki me thiu sa ka ko su i he ndai kre pe gre me thiu sye sya na me thiu ma te ya khata ata asia ka ngan khor te ri sye kha bora ka pare si te te ka ka pioru kom ka ke da te kha bana kha bora ka interpreta ko da ka ya ha ka pioru kom khoro kha ka me komiko na ba si ay kha bora ka ko sa jaw da ka khati kha ba da ka han ko se kha si wele le ko ka ka sa kai da jaw ka da ka ha kai da da chunya di bora anda su ka ngo ka pioru kom ka komiko kan kan na kala ka pioru kha se na mia ko a de ka khiri o ka me anda si se ko ya kwa ka ka me ko di ke ko di khiri ya ko ta te ko kam ji ki ka ka ko tri san ta us ko no no si wele le fc ko ta te ke ta ban ka me ya ka su easy ka hin yo te wa hin ta ko da ko to a mi we ti ko da ko ta
0: yam ji kam bolaga fa ji ko na ra bolagire kan khama ko inge ji ko hanam ke bolo wa mi asset fanes dalis to dala ji ke endru kapi fix ngo na to a go la da ga wa Betway Premiership yang tidak dikuat kalau tunggu nang pergi di niaga ni September angkia tu dan sesuatu nak tunggu nak boleh ngat di Loftus Fairfield Stadium kena ke Pretoria atau Betway Premiership yang dikuat bola cik Fan ngawa 3-0 Mamelo di Sandos adri tas sebelele wa 0 wace bola cik kuat kuat bahkan 3 der ate cik wole ngak bola cik ke ku pitu cukan tapi sing mesti kama bola ke ya fasi kuna ku mah adwi adwi ta platform tin studio kuna
2: ya tsantsosa dangi tatemete bora eteta kaizate kungtshorama techa te koma bora na ta ikraya ha ya khiri khiri ntarekare no temono tsamme ngceska temono sekota ni khe qamakota 25 minute qwaje se ngekra kho ha no te koma shubu karate ya honda mkano khedam kata kite ya bora e kungtshorama ha tsa kungtshorama ha ata khwana berem teja hihe ya nyamate nakwana ka mbamba mbamba todio wakaha akam khatwa khata teta radio xka fm seta darana qaiten tse kotowe tsamme se yangebi na khwa ata khwa ngoto no ti tate qae kwa teno tem ye qae kuma ohi oro tsantse u sa cheka ke ntswe ga ma ate kwa khang ma vunsda ga tsema di nyega ka di tsema te komre kwa ngwemte u september nyega ka ngwema kuri e 2016 akwana ke hitu teng ka ka ku ije tuang ko dara ko kha kha nga u itam ata I kra kha te tuang ko dara ka te thu ka ate ana kwa to ofire khere te kwa kha te sie ko ta ko khere khere bamba te tsam nga jata to a ka tera ti Marcus Jitembu

0: Okay, Tan Gram Bamba, the cake comes to take I will ex car FMT. Oh, Zateta Hujan, what was anti Hujan? Swear, Marcosa. Tremenda Maconde, Tahonamocano, Mukuat, and Azate, the Kuja Grazate, Swear, Mate, Comoconate, I quarrel in your writing of going to the Tabago, come over you, Anne, huh? Out over G. No, so what's our getting? That's our getting for tea for them. Even the transdama. Kasana te angas and runo, the Yamakosfena at the Nango, Kasa was in the woods, Alcasa ante, Aya was in Tomskatinte, in the Tamil Casa Common, the Rodingo, Kasati Suramagata. Let us have it, don't take like it, shall our dish our Suramagata.
1: Some Suramagui. Which I work it at the tete, that tete, and oota, that ooji, I had it. But I can't hear at the tete, and look at that ooji. Come. I'm come, Yamako, what I could echo. Yamako, Anako, I'm out of a moment in day to man, Yamiko, and Japue. Ah, a quack. The poor who knew Yakua, who knew die. The whole dumb a gagger, but she threw a whole amka tower. The whole ooh.
0: Come with one gamma tower, Kayo.
1: Come here, tower, your tamahono, die, a yahoo in time. The whole tower, I don't know where. Two bidding to your cake.
2: You
1: see, Jacob Kubis and a hono, Kako Kwamu, why do cry? Kako de Hajim, but I hobo. Deco ah.
0: Sasarahun,
1: Sasarahundo.
2: Sam got home with the Yimka.
1: Sasarahun, better ah, who you heard a hono, Limho man, daddy man, junk it.
0: Mom, Mom, Kubunavan, Mom Kamka. Kare Makai, Kurakum,
1: Kare.
0: Oh, shukam kare.
1: Good shuka, si ohobe, shuka madani sa kaburo habe. The child yi kwada khat ya kare.
0: Yi kare.
1: Aba dai khoku khiri na khunu. Uwe tao ka khoba. Tao ka khoba uwe ab dui ba kula ab dui kita. Iya ba. Si ko shawe go. Kabaja kwa iyo khoba iya ba.
0: Okay,
1: I'm going to go to the coffee. Oh, boy, take a look at a tow guy, ha.
0: Oh,
1: yêu có ăn tất nhiên mà ta không ăn được hết ai đó ăn cú mà thế nó uri bả ta ta yên xuôi quần cú cả là cú cú bộ cú bộ cả cú quan nó ăn tại y cả là cú quan bé là tại ừ
0: ô không ta đi
1: hoạt ô không ta ta tí xí cái cây khai nhà cây cú ăn chưa
0: ừ nhưng nó cháu xu quan cháu cái sao tia khai bên nó nó cháu xu này xuôi bên nó cái xuôi nó không
2: cháu xu
0: quan mi nhất
2: cháu xu tao mà khai ông ấy ông tôi nói gì nó cháu mà chơi được anh ta thì nó không có chú ý thì khai khô thì chăng đào cái cái gì cả ओह मशीन आना खुनो थोड़ी ना खुनो गोए खुई आकर इसी उन चीज़ है आगे थी तो को चीज़ है काव काव इसी आपको तो बखुनो ओ कोनो करा काव कोनो का नो करा करा ना खुनो करा ना खुनो
0: ओ हाँ चलो तू सही चुचु कहीं थे
2: माँ
0: बो सही
2: बो शासी उत्तराखंड आपको तो बखुनो बेरे वाला ना खुनो ताकुम आम की ताकुनो ओहम आम तो बे aku angkoh mukak wah tahun itu aku mat ngamuk aku mukuli nama ngamuk aku enuk tinu masih ma tahun ada masih nak haru tahun ham aku ngaciu he jadi jauh tete terjawa ki unu kahai unu ko kahai unu ko kahai si ujurui ko nu ada kahai ko jauh ko ha jauh ko si yo kasih Guima guima taku ko kare nai no gaima aki tono am tara chi ma si ko ya ko ta ko an ko ni kam kam ta ko kari kari na ko ni jurui am gaima ngwa yi kana ko no ta ko ko no chi ma ka wi chi ko ma ko no am gaima ka kwa ko no ton kan ka ko ko no to ko
0: de ta ko ta na ta ga chi wo i a ko ko ka ko
2: a kam no ana ko han to ma kwa e ta ko ko in ta ka anak aku hasil ada sih anak aku kere kuasa tapi anak ya aku di rumah kita tinggal karena dia anak saya kau kau yang borong ada tak aku nak aku rumah kita tapi rumah kita jurui oh ya dong kau bejo borong gak kau yang buka tapi anak ada kere aku nanti kau jurui nu ya nak aku nak kere di mana kere oh tak cerai mana tuhita no cerai mana tua aku ana khunun qoma ay ay ta khu qoma tama khunun gwe khun tere ma kay ta
0: khun tere ma nama
2: tere ma tam ki ko ya
1: ko ka
2: na kon duim om khum ko ay shawo shawo ne ko shawo shawo ko ay popo ko ay tuma tuma ta khun am ba ta khu no am tere mo tuma khu ta no gwe khun am ay ya khun tere mo ka kwa khu no ata kan kan ka ku han ay ko si ma ham ku ma am ngori na ma takun ha da machine a khar no ha ma
0: wo ku tai
2: wo wo ku un ku a ha si
1: no wo ta ku ye si ka we
0: wo ko ta ti ko no wa ti ku ta ti ye ko bu ti sa ta
1: ne ai ko ma ku ni an gwa ko che yu un wa him ai ko u ye si ko che wa ya be de ya ye hi ma na ta ha ma na ni
2: aru be ma tun aru kama ya no ai kono kuya ku te du ma kama ya ko be no kaba ke kama tru na ko ta ni ko na ta
0: che wa che ma si ya tu che wa kana tu
2: eh
0: no a be kama ko ko ta
1: eh ma si bu ko
2: ko kama na ko ta no i be eh ma bu wa be ta wa ta chan no be mo ta ko du ru ku am te hi mo ko ang mo di jao a keri te jaru ka
0: ta ta ko chita he ti me thome ji che wo ji ma ji di dor na ta ka ta ngwa ta te
1: Tahuano, a cojo, a yate, a drink, a treat, a good one. Chayen am gui ba juite kha juite kha juite kha a abaji a che ko tswe kha kha go nu khudina go nu a poto ta go tswa twae twae che ko dushi ka nya ba go te ko tswa bere gui twae ko ki tswe kha bana te u twae twae ab dushi ka hi
0: ta ko tswa te gui
1: go tswa go ye a ro ba ju ko bi ko bi ko bi ti o gui tu tu ta go ya
2: I'm going to go to the house.
1: Ukuru, Anja, Kuru, come, are you?
0: Oh, has him
2: good. I did, Anja.
1: Why? Put him at the toma, come on. Two in a yaya, two in a yaya, two in a yaya to cook, I a talk. Carima giving a hook, carre, the Hasiyako Kuri.
0: Ah,
1: the hook. Down, Wara, tahoku, dry, pretty much yoko atas. Oh, I'm Sam, taku, dream, a thing do we good deho, yes, yoko, sana, who we no attack.
2: Gone, I.
1: A yoha, I will do it, quack, or see my no, what's so much.

0: 돌아서
1: 돌아가는데
0: 그래
1: 아
0: 딸이
1: 요 하대 이거 자우 같아
2: 에이 tim ngwe ji uta ma sha mi ya ba che we ji a ji kwe o do mi ka ko khata na to
0: ah
2: kya ra sho he na ta khata ma ko ma sa kya mbe
1: ta ba
0: ta
1: ra ba
0: ka
1: to di ta ba ba i khom ke khom ta khu da
0: u
1: wa kha kho ta ti yo du ba ti ku ti to kwa to e ya ta no ku ku ta ba kho ti o kho o ro kha a ta to ti ya kha ta khu da o kwa te te te ta ko u ya a ka shi wo ta ko ya shi ya ko kho ri no a shi ka bere ya kho du bere to to am khom ke khom pa
2: o ni kana si om
0: ya
1: kan ku
0: ta ma kha baram o ka ta ji
1: khom ri khom o ka ta ma kha ta ma kha am a khom khom kha ta ki khom ta
0: ma kha
1: ta ba
0: a ta ten a khom o ke ri te ka u ka ka ten ta khom
1: de te ti te ti si ti ta ta ko ta ko ko ko
0: ya ni ta
2: sa ku mo ta za khe shi mo ta za khe shi
0: ta ma
2: ti ta ran ku te ti pe ta ma
0: ta ta ta ma
1: ta ko ku wa ta yo he ho ti a ta kha ko ma ana ko a ta kha o kho o ro kha ti ya kha ui a ko pi tsam ka gu ya ko khara ta ga a ta ra ga ga ga ra ta te ti ye ka ho ji a ji a o wa ko cho cho ti ni ya twa khu na ni shi ka he tati na twa se ta u ta nga ko khala tati a a to shi ya ku u kha ko khe di na ko
2: a a shin ko na wo ye ra be du ka ba na sa ko ta ta
1: o ho
0: te ga ga ra a nya
2: ku di ta kwa ta ta
0: ke ga ga ra a nya kwa ke te mo e u kha a ka nam ka kha a m kha mo to kha ru kha ru no u kha a m ka to hin na e ti te re kha ngu i a ko ra di a a ke u tu ya ga ting to ane da ma shi ra to ko am cha am kan di ra ka to ti ko ya e ko a ka no ngu im ka to hin a ta be ti a de ko ngu i ke u ma ni ta be do be m ka ko ko we ta be
2: to bu ti ka re na ko i
0: ne ke u o mu te m gwe m ka to bu ka ti ko o mu to ka la ko ti ko ka yo ta ba ma ta i ya ko ko a ka m ko m ka no m ta ko m te mu mu te m bu m te te ham a ta sha ro kha nu a ri ta am sha a ba m ka ko wa te o ja nu i ha
2: ta ba ka te ko kha sa bo ka te
0: o wa ko ja ni ta kha sha am o ka te ta ma e ya ko e gwa ba ta ko o ni na ko te ka la ta ko ka kha ka te o ka ra khu ni sho m kho ka te te m ko te ma te te hi ke m a ta ta
2: khu tuan ja ke ma ti ta ma khu ma ti
0: ni
2: pa ram cham ko ngi ti ma a kom ke re tuan a a re ta ma u
0: a a re mo mo u ya kho an to kha ko nu cha an m ka ti ta khon te mo te to gwe u ma te ko tui am dom u no tu khu cham si ka ka ran ti tui ti ku ru pa ti a ti si ta si ta ko ka ka mo nu gwe ma ma ngi ta ka ta ti ni ka ka tu m ri fu e ma ve tino ka ka ka cha kha ta na ma e sham a ki go a gu ye te ti ka kam go ti u yo ka kam go sham he ku na si ka ka ku ka go u shi no a te ka ku te ka ku te ka ku ta kha ta am do mo ru ma ka ti e e mo a ki ha a ka sham a ki ya kwa sham ka shi na ko a ka sham a ka sham am do mo ru ma sham ha kha cham ma ka na
2: domro
0: do tsewa ha ke ke di dom a
2: o te ne ka sawa mo be
0: teng a mo be a ka ta ta ka ti tu ru ko nge kung ko ye e to o ka a ta ka na sham si na ga a go e ti ko ba na a e to o ka sham hi ko na go a mo sham si do a ka to a ka e ka ta be re a ki go e di kam kam kam ti ta no ya ka sim di ka ba ma ho ti ma ti ho ya ka e ko a go e di ka o mo nja tu ya ka sim di ka ba ka nja tu ya ya te ko go wan dong ai to ma sha tu te ko sha ka sha te a sha mo ma ta re kham a ti ko te sha mo ma kya ko ka gwe a sha ma ka kya ko na gwe di ko sha ma ya ne ta ko ne te ti ra ko sha mo ma be kham a ti e to un wa te ko na un ko te te ben ko ni ta hin sha
2: gwe ko se ta ta ko ta
0: be ta sa ye no a me mo go wan gwe o wa te e ma ya tsoya ya tsoya kwata ta kan a arutete mama tama wari tebe a khotse
2: a ho tsuira tsike ya ba gamdo khoye ke ke ma
0: ke
2: ke ke tsuria ke tate
0: o atata a kono mino khama ku ana ko te eng beng ka be ye ku ka hem ka to unwa te ko unwa ko khama o be to khama khalo a ko

King XL featuring Nokwazi te Cima te Chane Nge te Akate Imithandazo. Atate Cima Kotao ya Aka Nge. No Tame Nge Tseska Temono Tine Kam Tain Yohere 24 minute Kwaji Seng Yakarakwa Radio XKA FM 107 o Tahono Nyeha. FM siki no temo re kana te utsam ka program si tshwate a e kwa go ha te utsam ka program ka e ja te ku tshwate te kom re kana nation building te ka e ja twata dara tshwate no te u program jike te u soto tsam ji ya te ke ta kon te swere ma te go je te kom atre kare as kona khandi e khan ku nya tsare ko ta ko te ta ka ji khan go wa mongwe ko ta o khamata ka ji ta kona te swere ma ko ta o ka e ja ku ntshwate na a ji te klaisen sa yava a ji te a sa yava a ji te ku nya tsai tswa sa yava ta ga ji te kom re kwano te ya go ntse e sika ya ko khwe kwana a tsara gwa ta te khwe mga ku nya tsare ta di ka kwana ji a kwana ke te hube ta ti te uta khonte a ma gwa ta go ata konte ta mata khoji a te dikhate tsewa go ta ka e ja kwintswa kwana ka nxa khoji ka e kwin a te ke se go ta si khagwe so akwana sikiti dowa te nge u khwete ise te erete ka e kam kuri kwinzi a te qara go ta te khamata ji tamaga te nya go ta ko a go khoji nxa kam kuri kwinzi di kwana ka te kwinya ta tim

0: ya te program te ko de kya ha te ha bana khu ko ya ho ke kra sha no ko te o chiri ka ge to to ka ta ge o beten ko mo te o chiri ka ko sho ane ko na ska ge o ka ka o ska te te ko no te o e o rona o tswe o roga an e tla ko sende ko sho ba nte qa ya ko gata go ma tito an kona nte tara tana te ko mo tswe ana te nga ma te go na go tswe ga ta ma ha of ma ka tsa o ka o ka se ta ha te ma no si kere te no kere kra sho nga gwe a ke tlo na qa ko gana ko me qa o ka ta go go mo gata hitio gana atama go tlhaga go tana nga ke ntse tlaibe go tata tlaik tlaik ka fm tako wena tlasan ntse tlaile tlaibe go ntse tlaile nxa ma kwati ga bona ga ntse tlaibe re ga te o tlaile go go gobo sene ka ntse go tlaga
1: to tete te radio x ka fm
2: tsumo so bo go di nxa so mo di be nta kwe e kra kwana go tsheka kra eng kwetse a di go di ta hone kwana khepse ke kuru te mo ja kure sen nga gore e a di an di tanga te bo tsela nga me he tsan kara hasa
3: ke he tsao a o ita tene si kwana ta no to go nem khom a o ta ma he ta go no a ta o wa go am o ta go no to go am o ka ko ta go no ka am ko to go ta go no e ka tsama ya go am ko wana e a mo ka yasa wana na go tla go ya go no a go je ya tla gore go ndawe dawe dawe dawe ta go no tiri ko makia e ya go go go tla mge a kara kara senata no a kara senata a tlhodi mwa go ine tsanka a tlhodi ke tsanka tsa ka kara ga de ga tsa tsa mo titi anyam o go yo e am komante e ta nya ta ka ga anke go ita nga di go ino pota go ino pota go ino pota go tati a go di tsekara go ati nga di anti ta ga tsunga ha tsekara ta ba se go ino ga bana ga kone kone sena go dino khuwe ta go go de ga hinye ta go go tseu go anga o tswa ga ya go ino go ya mo go ya mo ke a ya te ta ga hi hi hi hi a ma ise kara kara senta ma gya na tem tiri kom te ai ma ka ka an a twa te ka kwa ta khuno dawe sham ka dawe dawe dawe hambe tu ya tu wa te ki te ta ntwa kire
2: ko be a ka wa a tun ha kire na kwa no twa ki de ko fun ko le ki le ko ka wa te a ta kwa ko ku ho tu ma tiri ko ma nyamo
3: a se we a se we tiri tiri no am se u siki uru se we tiri tiri no am se u siki uru a ta hi te khana am ta mashukuri a ta kham hi ago keje am mashukuri nda hi din am mashukuri a ga tsana a hi shukuri a ta hi
4: ti ye ti khara hi be ti ki ya hi no ti era na khwati a khwati hi ago be ta khwati ti twa he u ata ti mo wa u wa khono ti tano ti tu ye gu ya kha ko mshe u ati gu ya khono ti ata ti khai kham yo kha ti khai ni kya re kam ti ati ge te ka te go ri na tai ka bu chi ka bo ka ti ya he a wa kha kha ba ta khu ko mu ata she ko ti bi sa ta ui o ma ha de ta khu ma ne ti ku na khu ku ji ta ko kai o ro ko hi ta ma ba mana qaba manje emdoro qaba maqwa ta ko tsika ya ko gutubu kwa ko ta ko ne mkai ta qaba manje ta ke ta ko she a ta tsobi ku tsobi kwa kwa he te a besa ba ya ko te ya he ta ko tsiki ti kwe ta ko khel no ti usi je wa ta ti me ti ka ti kha ba dan tu ye gu ye ti si we ti a ye ti ta ko no ti me ti ki are ka be ye ho na ka ni u ta ba ko ran ge te ka ta ko ho che kha am qaba ko yo qabe te kha im qaba be ka tsume tsume sa ne hima te ko kyare ka chi bo khore khidi ma ane pa a thui thui am ga da da ko kha ki kyare te a ma cha ku wa ko tam ta kha am si ya ko am kyare ka ba ka si ya ko kai ti twara he ke am ti ti ngi ete a ta ka pa si ya ke ni ko ji ti kwa di kha ra hin sha ka de ta ma ti tswai ke ti khuwa tuma na ja go ka go mo
2: to ye na go ka di go nna ke tlaite mo ya ta ko tse mama se mo ya ta nne nde kuri kwe di da do go ka me ko ti yo tu ka me ka me go ba go di kama a ke di kwe la kama a kama
5: kama a go be nne jang ka re nne ja kam nne ja kam nne ja kam
4: go tu ka go de kwa go ka
5: kam ga kama a kwe kam e kwe tsui ga be ta nya no kwa ku kara ho ni ja tu ya ni ja tu ya ta no no a tu i ga no ke di na ko tam ke di na ko tam no ni kankare kwa hin tunwa opasi chomse na kwa hin ta khono khonwa kare kan ha kama go dikhase ha kama go khun ta khanje ta kwa ka yum cha nwa kho
4: opo
5: nyu ga mu ga ta na hin
4: u oba habbe
5: rambe
4: te dikwe agya ti u dikwe ya kho ab nyu ga khu o ka ta na hita khu yo aga shi ko ke ya khu ya shu ya khu a nyu ga ti kwa chi be ba khat ba khae te a tana ko te da cha ta no an ja ko ro
5: be so
4: a che tro no be ba ye ye shi ya khu ti u cha ti ku ya te te ye ri ba ku wa di ba hi sa ra khu no ab cha be de ka ba di ku no te ke che ka ra to da ka ye ko ki do ka ye ko ti u shi ka ye khu
5: dim tuje ma kwan tong he kwai be o ma han be mana ni nyung ka ha kwan ta ko mana ka ya ka na kwai si pate ra ka shom ka si ku ka ka ra ku yo tere ku yo ko ma ku ku ku ku ku ku ma ya ta ku yo ka ra ka si ki ya ka bu ya kwa ja ni ta a ta ku kam kam kam kam ta ku an ma ko ka ta ru ko ya ka ni cha ni ma kum ku ku ta me ta ma u nu ja na ku ma te te Tava com a minha torre, quero ver. Até uma tonge agulha. Tu é querido com a minha torre. Dá uma coisa, querido.
2: Não é querido até o homem que é tovendo. Não, doutor, não é quase o quadro de Deus que tem as terras. Tu matar a querida, se eu que tava ter razão, não é nada do pé. Não querido como quaita.
5: Quan, se eu é horror, teve chubucha. Tá com a checa já. Já quanha não, cor, o trichem bem.
3: Yaka, Nga mati tukuri guya hem ko man qara iya tebe ti ya ti chamu wati man ti mana nge he kingu wa khaita mati ti akon te ko ti ya guya ko kyare kyare na ti nu thum khama hi manya ma khate thunga de kar ti ti ya tiri ku mate mkho ma chao ti te abe ko ma chao wa hi ya to kana ho ku kai ko to ku ka te abe Ve tiri ma, kwenta ma kha jiakuru hino. Tiri no am kwenta, cha kakara kone, cha kakara kha chama. Tram tram tama kha, tram ma jiakuru hino. Cha tanu pa tram, cha tanu pa. Ata hi mo no, kare na kwa hi. Tako na me kunta kwa ata kwenga ndi he hi akore. Cha kya kam ka ta tu ham bere atin cha no tin
5: re re ha no
3: ha no ata khan chan ta gate a kan sa mu a ko kwa nun kwa ti kam kwa no khambe tate mdoko terana
6: a ti re na maundo to ke ti xkfm 107.9 ha yo ha